abaana ba Bikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnyaffe Bikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimirize byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gw'awaddeyo obulamu, so nga gwe nsibuko y'obulamu, bw'owaddeyo olw'emirimu yo, ate nga gwe nnyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjusa ebirungi byo. Ayo omusaayi n'amazzi by'amatu ku mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesa.

ga ayo musaye namazibya matoka mu mutima gwa Yesu nyasura busasizi bafe tukwesiga ayo musaye namazibya matoka mu mutima gwa Yesu nyasura busasizi bafe tukwesiga kitafa ali mugule linyalo litibo bwakabaka bobuje byagala bikolebwa mu nsinga ebikolebwa mukuru atumire yafe ya buli naku osonywa ebi byafe nga nakubesonywa abatukola obubi tutwala mukeme bwana yetu okole mu bubi amina mirembe maali ejuteneemu omukama alinaye waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaye yaweebwa omukisa maali omutuukirivu nyina akatonda osabeefe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe amina nzikiriza katonda paati omuzza buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi ye ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka ye mukama waffe yali muntu okuba omwoyo omutuukirivu n'azaalibwa biikira Maliya n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa nakka emagombe olunaku olusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu adde ogwa katonda paati omuzza buli kantu ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu nzikiriza mwoyo omutuukirivu n'ekkereziya katoliko omutukuvu n'okusekimu kw'abatuukirivu n'essenyu ekyebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaliggwaawo amiina ayi kitaffe ataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalo ennyo mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo okudda ebizibu ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna ayi kitaffe ataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna ayi kitaffe ataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo ye mukama waffe mulokozi waffe Yesu Kristo kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu
akwatwe ekisa omu ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa omu ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa omu ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwenyo gwa Katonda w'Omwana w'omwagala ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwenyo gwa Katonda w'Omwana wo mwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

ye yoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala

0: Yesu wafe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekyokutaano. Yesu akola esakalamentu lya Eukalisitiya. Yesu, tuwa okukkiriza nti oli naffe mutabane na nkulu Eukalisitiya zaffe. Tuwa okwagala ennyo n'okujjumbiranga okufuna omubiri gwo n'omusaayi gwo mu Eukalisitiya nga tusaanidde. Anti watugamba nti alya omubiri gwo era n'anywa omusaayi gwo abeera n'obulamu obutaggwaawo. Yesu, sigala naffe bulijjo, kuba ggwe kkubo era ggwe bulamu. Tweyongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Luka 12:2 olunyiriri lw'14 okutuuka ku 20.
0: Naffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe

0: abalambulijjo mu mwoyo ne mubiri. Ate ku lw'okusabirwa Maria omubeererevu, omutuukirivu, kuwonya ennaku ez'omu nsi muno, tufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo oyo Mukama waffe.
1: Kyenda mu nnya katonnya ssennya fama Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo.

Leero nga lumu omwezi ogw'ekkumi omwaka 2026 nze Nakaziwe Joan okuba mu St. Kizito Church Choir Nsambya. Tulina Marian Concert nga 18 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2026 Nsambya St. Peter's Catholic Church. Okuyingira kwa bwereere. Ngenda kubatwala mu ssomo erisooka. Manyi ng'omulokozi wange waali. Bye tusoma mu kitabo kya Yubu omutwe gw'19 okuva ku lunyiriri olw'21 okutuuka ku 27. Awo Yubu n'addamu n'agamba nti, "Nsaasire, waakiri mmwe, mikwano gyange, kubanga omukono gwa Katonda gunkutte, lwaki munjigganya nga Katonda n'omubiri gwange teguba maze? Nandyagadde ebigambo byange biwandiikibwe, bikubibwemu akatabo. Singa byoleddwa ku lwazi n'ekkalaamu okumala emirembe gyonna. Nze mmanyi ng'omununuzi wange mulamu, nga ne mu luvannyuma ndizuukira mu nfuufu, ne nziramu okwambazibwa olususu lwange. Katonda wange ndi mulabira mu mubiri gwange, gwe ndiraba nze mwene, n'amaaso gange galimwekaliriza, so si mulala. Essuubi eryo literedde munda yange. Ebyo Mukama yabyogera, Katonda yeebale." Oluyimba olw'okwebuulirira lujjiddwa mu Zabbuli eya 27 ekiddibwamu. Nzikiriza nga ndiraba ebirungi by'Omukama mu nsi y'abalamu. Wulira, Ayi Mukama, eddoboozi lyange lye nkulaajaniramu. Nsaasira onziriremu, omutima gwange gukugamba. Amaaso gange gakunoonya, Ayi Mukama, noonya amaaso go. Ekiddibwamu. Nzikiriza nga ndiraba ebirungi by'Omukama mu nsi y'abalamu. Leka kunkweka maaso go, leka kusunguwala na kugoba mu dduwo. Gwe buyambi bwange, tonsula yadde okunjabulira, Ayi Katonda mulokozi wange. Ekiddibwamu. Nzikiriza nga ndiraba ebirungi by'Omukama mu nsi y'abalamu. Nzikiriza nga ndiraba ebirungi by'Omukama mu nsi y'abalamu. Lindirira Omukama, beera muzira, omutima gwo gugume. Lindirira Omukama. Nzikiriza nga ndiraba ebirungi by'Omukama mu nsi y'abalamu. Okwaniriza Evanjiri.

0: basatu bafu.
1: Babadde bawuga.
0: Wa tukenda kula bawo. Babatulaze wano.
1: Kale, ogenda batulaga.
0: Kale.
1: Tubana myalo otaddeko gundi.
0: Yesebo.
1: Kwa bantu bagala kumanya obulwa.
0: Wavude
1: wavawo kumujjaka abakumi.
2: President yali ruddawo.
1: Eh?
2: President yali ruddawo.
1: Kali akantu akatono. Aha.
0: Okay, chabazinga akunza basoga abali mu Buwarabu. Nechikwekwe to kwa ruwa paka chiyo de abantu chikumi ya satu.
1: Bachirerezi.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo wabula kwa ruwa paka. Abegaya. Abobu chupa.
2: Chano yita wandu hao.
1: Nadale nebo buba misana. Bane abako robu enge buno buwagundi. Buno buwambu chupa. Pane ndoza akatale kamani kwa ruwa paka. Buligo sango sanga kakutono.
0: Banuna.
1: Banuna.
0: Okay.
1: Aha.
0: Afrigo band ewadde sewanyana obuvunaanyizibwa. Sewanyana. Mwana okay. Wensenene sewanyana. Haman
1: sewanyana. Abantu babadde bamanyi onalebo. Onalebo.
0: Yayibadde.
1: Onalebo bya muziki yabigenda muddi.
0: Ono Haman sewanyana.
1: Kati yazze w'omugenzi.
0: Mzee Haman.
1: Naye obuvunaanyizibwa bwolekedde mukulu sewanyana. Bwamanyi.
0: Yo.
1: Kubanga muli kundebo olebo.
0: Awo.
1: Either okulaba nga Afrika ekyaliwo oba okugwa ekigu kiri kimeremenya so kakati mukulu sewanyana kwa maanyi ngatto ziri
2: nene
1: ge mazima
0: naye katumusabire naye ebbanga lya mazeewo
1: sibanyi abadde akyayimba
0: ani
1: oyo
0: mukubi wa ngoma
1: mukubi wa ngoma
0: mwali okusinga abeera ku ngoma eyo
1: kati ani anaabayimbira
0: abayimbi mwebali
2: abayimbi mwebali babaddewo n'ento.
0: Babaddewo n'ento gye bazimba
1: Afrika ento.
0: Ate
1: ani agiri mwennyo mweyimbi kigwo omanyi
0: mubato
2: babadde tubamanyi naye nga gye bali babadde babatendeka mpola mpola.
0: Rati Afrigo kati Afrigo. Teche ina ati ino onaina kubanga erinya lya amanyi. Kasitaba nga amanyi.
1: Kasitaba nga alimu bandi.
0: Mubandi nga amanyi echo
1: kola. Afrigo ye mutunda.
0: Ibotele.
1: Mukana akayimba kana ka bakazi. Omugenzi ke yasembeyo. Obake yasembeyo kuyimba. Abakazi bachi.
0: Teri mubi bakaja teri mubi.
1: Teri mubi. Ako abato balabikira muko. Video yabadaji koze.
0: Video? Video ilakateli.
1: Nemu abademu koku marobozi gaba to.
0: Ya kakola na kamilioni.
1: Okay.
0: Yes, sir.
1: Kalibade manyimu abademu kumato. Manyika tikiba akoche chiku igiriza. Waluo na umukuru umu ya liayo gere ilaku murumbomu. Naga manti mtufu. Afrigeno. Tutumanyi nyo bakuru. Na hii ya tegeira kuru nti hili ya Afrigo ento. Tumanyi ba mama kawalia. Ye kawalia. Ono. Yaliye mupia cha imba.
0: Rachel Magora imba.
1: Nga si cha mwina.
0: Aina neche vurumaa saa ondo waza.
2: Aimbi la dala.
1: Bako la eche abu eche omu ntu omu.
0: Aina eche che. Miaka atanu. Ejo wukuru ndo wazo. Miaka nkaka miaka ata. Na yu chatekeka.
1: Ndo zoro imbo lucha asinzo kugira. Sio banga ina.
0: Olurwe. Ilarwe tumaya.
1: Nyozera ya imba rumu erako ya koma.
0: Ana inga mubali ya vademu. Aina mne indala. Aina
2: mbali ya wakwate kwa kwata.
0: Kwa ulida koli yomu kazi kwa itanga chansuti. Yaimbe chitumbuguru.
1: Yoyo ira.
0: Siye.
1: Baringa anti. Icha yadawa.
0: Simanyi
1: kitumbuguru kirimu
2: yaddawa
0: simanyi wali
1: kyogamba yali mukwano gwa magola
0: yani ngeri bonna gye bayimba olusoga ndaba bibaina gye bibagata
2: bibagata
1: aha
0: na chara yakoze wali wano
1: anan
0: akomiyewo
1: ebyo musoga byali osenegigwa aha
0: akomiyewo
1: aya akola mulimu ki
0: mukyala muyimbi wa nyimba eziliyo we myoyo
1: Gospel Judith Babirie
0: muto
2: oyatalwana
1: Babirie omuto
0: waye
1: baba moyo
0: waye
2: moyo
1: aba moyo
0: we banye kiri mukwaya
1: sikadde ka kuyia sikadde ka kwata luyimba
2: aba moyo
1: mumanye kiri bakwatire eri nenyimbe ezo bazikwatire eri mu banabo
0: waliyo badde ko mukwaya
1: mukwaya
0: Toimba kwa mkwaya ya chachi yona.
1: Ukule kamo iye somero.
0: Mbago ze somero.
1: Mpurai male.
0: Zineze kuru.
1: Naliko mkwaya na ye. Nalimuzinyu wa mazina mkwaya iye somero.
0: Mazina mazina chiyeka.
1: Eh.
3: kuka amasaga la gramide.

0: Babaita bannaffe aba St. Kizito Senior Secondary School e Kabowa bekwate gwe omuzadde anawe omuyizi ly'essomero lyokka ly'enkuzikirira lyolina okuba ng'otwalamu omwana wo baliawe Kabowa essomero ddungi nnyo erisomesa omwana wo arts ne sciences ku one elevo bawala na balenzi liri ku musingi gw'ekereziya ate nga n'abenzikiriza endala tubaaniriza so omwana wo alina kusomera ku ssomero eryo kubanga ate n'ebitone bannange twekansa
1: Program sagara galamide.
0: Bwolaba generali ng'engeri ennungi gy'anogeramu eddagala ebizibu akozesa kutulugunya abo batakkiriziganya nabo. Omanyirawo nti waliwo obuzibu. Bagenerali abaamaanyi bendabyeko beebo abamalawo ebizibu nga tebafulumizza wadde essasi n'erimu.
2: Stonga mato oli mu mustard seed.
0: Bigambo bya Jeno Kahinda otafire.
2: Mbade manyo soma mustard seed. Jeno tafire ya gambi ati. Adamu mpulide.
0: Bwolaba generali. Ngengere nungi jano gira mweddagala ebizibu. Akozesa kutulugunya. Abo bata kiliziganya nabo. Kubakola ko violence.
2: Omanya talina masasi?
0: Omanyira wo.
2: Ndiki?
0: Nti waliwo obuzibu. Era nayongera kana kandi bajeno abamanyi benda byeko. Bebo. Abamala webizibu. Nga tebafulumizza wadde essasi n'erimu. Ebigambo bino baya badde abyolekeza awa. Muno tulina bajeno bangi.
2: Ye badde abyolekeza mu mbeera eriwo. Ate kakati gwe wasoma listo eno nga batuganya discussinga ku bamagye. Kati nzikirizibwa kwogera ku jeno tafire.
0: Batugaana ku discussinga ku nsonga z'amagye.
2: Kusonga z'amagye.
0: Jeno yenga yosobola mu discussinga ko ng'omuntu.
2: Ng'omuntu. Naye tebatugana ku discussinga ku bantu.
0: Wabula ensonga za magi.
2: Ensonga za magi.
0: Naye na zino
2: nsonga. Nti lwaki mubatutte eno gye bali babatusabye wasembye yowa? Gaza. Kati tulina kwongera ku nsonga za Gaza. Lwaki amagye gaffe mugatwale Gaza? Mwagala kutta abaana baffe. Ebyo tetukkirizibwa. Naye kati ye jeno tafire nzikirizibwa okukola ki?
0: Okwebuuza buno obubaka bwabadde bulaga wa?
2: Yabadde abwolekeza
0: ani?
2: Abolekeza bajena abali mu gwanga
0: lino.
2: So if you were jeno buno baka buja akagatoka kutuka
0: nti bolaba generali ngengere nungi ja solvinga mu ebizibu kukozesa violence
2: yes
0: awobanya wali wo buzibu
2: uh-huh.
0: Ntira yagamba nti bajeno balabyeko beba bamala we bizibu nga tafulumiza wadde
2: esasi
0: yadde kati ya gaza
2: yadde nga alina
0: kubanga uboli lina.
2: So if you are jena aliyo. Ya gambi wa Uganda. Kose ya ude.
0: Ya yogele de wano.
2: Uwela jeno. Akagatoka kwa kambale. Kakutuke bulu njinyo. Tata anakege zamo. Manyezi mkumano kwege. Kanda uba kantuka. Bate kantuka. Kanda uba jeno kakole chi.
0: Kakutuke.
2: Kakutuka bulu njinyo. Nze buende oza. Wabadolo oza te jeje.
0: Tuina. Mpaya manya gaba jeno goma.
2: Amanya gaba jeno.
0: Jeno Museveni.
2: Tuina jeno yewe likaguta Museveni.
0: Yes.
2: Omutege debulu onji.
0: Oyo mkule mbeze
2: uko. Tuina jeno Salimu Salimu.
0: Na yeye njini jeno Kahinda Otafire.
2: Na yeye njini jeno Kahinda Otafire.
0: Yeah.
2: Tuina jeno Kaine Rugaba Mhozi. Tuina.
0: Tebamala yongira ku.
2: Tebamala.
0: Gundi tulina bana boka.
2: Tuina jeno tumuhunde.
0: Aha. Uyaga kukula cha. Jeno.
2: Mugisha mtu.
0: Na ye jeno. Wama.
2: Aniyo mlala.
0: Bamala.
2: Bamala. Bakambale. Bakambale akotafire kama tuka.
0: Unabu menye.
2: Ataina ya bakambala.
3: Olino kutete nkanya. Tete alimukaza abera waka.
4: Tuli muzironi. Era munanga kati watermelon ni emubu evunda. Echama zimura bila daranga mtufu ebintu byobige enda genda.
3: Nenge chitufu katonda afayo.
1: Program musaga na galamite.
2: Okay, jeje.
0: Enyabu.
2: Olwaleero njagala kuogera ko n'abantu abawemulira ku mitimbagano.
0: Abamanse entungo.
2: Numanse entungo. Njagala okubabuuzaako mwe abawemulira ku mitimbagano.
0: Naye gambo.
2: Ani abazaala?
0: Sokolindeko. Abantu abo baba bamanyi nti ebigambo bye bafulumya byabuwemu. Oba bo bakimanyira nti balina okubyogera.
2: Ate ekisinga okuluma. Entungo bagimansiza mu Luganda.
0: Munanga tawulira yakyogera
2: abyogera mu luzungu. Yogera mu luzungu.
0: Oba mu luzungu.
2: Songa ate entungo bw'ogimansa mu luzungu eboke.
0: Ebala.
2: Ebala.
0: Nedda oluzungu olwo olulaba. Chobolaba olumu wanotero kugamba nti ha. Oluyimba lwa luzungu naye lumansa mu kuntungu.
2: Yes.
5: osobola oduza nyo mutu natachifafu.
2: Natachifafu.
5: Na yewa oruza muruganda.
2: Muruganda.
5: Shivuli
2: chuka. Kutisegera. Mm. Chuhuli yakoba we muna mnimi indala. Atenga wano mugwanga Uganda tuina we nimi nchi. Nyingi. Mm. Kati, sima tegera, ngina nenebuza, bubo osobola okwogera Oluganda. Kitegezo mainti chine chintu chiwe mula.
5: Osanga no muntu.
2: Hmm.
5: Nga, olulimirwe. Siru mwayeta izo burungi.
2: Yes.
5: Siru ganda.
2: Siru ganda.
5: Na hiru liru yeta izamu taruwe muli
2: damu. Taruwe muli damu.
5: Najia muruwaba nepa.
2: Nawe muli. Nario kama sentu ngo wanawo. Olinga chino. Wata chino. Kati. Nebu. Baba nyinti ya bigambi obiwe mula.
5: Awe nebu.
2: Obate babi manye. Mwina ya bachitamu mwe banyamwe. Oba muava munsi ndalanga ugamba. Ndaba telia manye. Nesi jendi mu. Si yange. Telia manye. Ni alindaba ntinawe mula. Na ye toliwasa. Tolifumbirwa. Abana boza dete balifumbirwa.
5: Nzijukile danyina kazigo we nali mpangisa.
2: Nga waluwa jimansa.
5: Nga waluwa mkazi itamansi zantu ngo woi. Nga te kuliko ulusa abana.
2: Nga jimansa muruganda.
5: Muruganda.
2: Chia chisingo kuruma.
5: Ne mugamba mama.
2: Mm.
5: Ebigambo yogira tubimanyi.
2: Yes.
5: Fibo bigamba.
2: Tubimanyi ata tubirina.
5: Ne munga nafe tuso budokura.
2: Ye. Tuso wabi yogira.
5: Ne yoro uzaluwachi.
2: Tetubi yogira.
5: Ubija ajami.
2: Ata tumanyina jitu ino biogerera.
5: Eh?
2: Katola banza kaba sanegi ino biogerera. Sibi yogerera yo.
5: Sirina yo.
3: Olino kutatenkanya techi ali mukazi abera waka.
4: Tuli muzironi era munanga kati watermelon yemubu evunda. Ekyamazi mulabira dalanga mutufu ebintu byo bigenda genda.
3: Nenge kitufu katonda afayo.
1: Program musagala galamite.
2: Hello, owanga mutiabule. Kati wenjogera mpise ku round about tu ne police ya kibuyenji isiza. Kati ndiana mu bitala bya machi ndiye ku barracks wagulu. Onengera oba tondaba. Oba mbuze.
6: Ah, na ye nawe. Na kugambye mita azibisatu nga wakava mu round ye kibuye ngo yambuke machi ndiye. Hakati kola bwoti. Chuka. Kirira mpola mpola. Boisa ku shero. Katono nyo ekizimbo ogenda kubochira bawo. Kinene kiri konti pharmacy center.
7: Iye kitufu nyo. A one stop shopping center yoka. Edinabo likaronda webyobulimi n'obulunzi. Omuli eddagala, omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo. Tusomesera tutendeka abalimi okwetooloola eggwanga lyonna. Tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi. Okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubulira ky'ogwanidde okusimbako. Nga tweyambisa abasawo baffe abakugu, jangu okuleba ebintu ebiri original ku Pharmacy Center e Kibuye. Kuba ku noti 781-36652.

0: No lyoko juli anatia mabaro ga.
1: Elaba ni nakuzi na inafu nakustoku mpia.
0: Mchitegete?
1: Na ya wafu na stoku mkade.
0: Kuli mstoku mpia shuwa mkaya kati
1: ovenia. Nekati golo stoku mpia roza cheti.
0: Stoku mpia? Eh. Nje nje nje ngamba.
1: Anti goza cheti.
0: Mwabado tegete. Omo bache matigire mwana mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala Lero mmeka.
2: Lumumu. Oktober.
1: Happy New Month.
0: Humuntu wage ingo.
2: Oktober.
0: Humuntu wago inge wanga lero rumu. Hala.
1: Tubu zae mieze. Ja.
0: Okolachi.
1: Okumala kwa umuaka.
0: Gwoko zae muchi. Nengu batu watengide sawa ya peyo kubido mluja uli. Nisa watu zambawe bala kubago tega. Sakabala biramu. Good morning again. Once again. Tube bazo kumati mchini za ina mwevali nyumu vali data mjango kwa. Tawida vianti sende riba kubateka mwensimbi. Banke kwa gala. Banke kwa galiza. Banke kwa galiza stoke mpia. Ya angel. Muza kumana mawala anga stoke liye kampia. Of course na vali.
1: Na valenzi ya bali stoke.
0: Nero kumanti ya basaji ya baina problemu. Bama nyo kuatagana kuatagana. Wo. Hey. Nga ina stoke mpia anga kumi.
1: Asali nye nafuke nkadi.
0: Muna nga tiba shimanyi.
2: Baga amba. Na imwe.
0: Avani baga amba. Mwavasaji ya. Zazi ba mmoto. Bo their drivers. Boba fuzi. Imoto kabwe kadi wangarete mpia. Bobi dereva takadiwa. Shia. Mwemba gamba tuleva dereva. Baina mbi mmoto ka. No mshando jo no mga alwa chito nyuka.
1: Gane kulibuda aliwa atitalava.
0: No jino mga anyuka. Toina makuru.
2: Nera wakadira ngira. Chako za chikuru.
0: Katino kakule mwami njushi. Atine vyovu ga chikuru. Kwa hizo kumule uzo li dereva. Nenga wakula atiba inatibalava. Kama katona. Nenga tuga matona kulibeda rakuna. Eruna kwa rakuna. Omanyabu manyatua tuga tindu wako mwami njushi. Ana isa vaibu agambi embu dereva wakadira. Mwami njushi kama kuulira. Nenga tugamante akatundu kapeka nuka tesu wako wanafe aba mother Mary
1: Alminium and Metal Fabricator
0: aba wasufu nyomu bitu yebi uma babi tegera elaba gama tibuwa ya gana chwaita echume chomu lembe genda bakolele ukupa kugeti madirisa
1: Nziji, rails,
0: guayagala bu tent, ayagala, tugambe tutia, yes, rails, like, buli chintu ya nanga chukwata gana nevi uma, tugamba jangu.
2: Na masomero, ubutanda buwa abana buwa chukwe kaya,
0: yes, jangu tukwale na ubutanda anga buwe butanda, imu kama katanda fetuwa suma muude. Hey, fetuwa ina uude.
1: Biali yoko.
0: Hey. Ni ife tuinaje tuwa sulangeyo, Dimitri.
2: Yeah,
0: actually, nge tujita woodland. Kwa hiyo saidi yeyo, ya nina bitana gabia. Ndike
2: zeziwe.
1: Sazira wako.
0: Tewazira wako. Hii wasuwa. Nesu mwere yezo kwa lirai nechizivu. Kwa ptunawe bitande vyo jebili.
1: Jebili.
0: Wooden deckers.
2: Jebili. Baby kora.
0: And very expensive.
2: Yes.
0: Kale chizivu tuwa ina chimiti vyali mwere gundi.
1: Zaina somede wafu.
0: Simani nzo jewa somera. Somera nagala manza. Simani nzo jewa somera. Onagambie nze maginampe. Huku endi nyo mwale kuwele. Sakale mkwano mwale kuwele yungo uliriza. Onagambie nange njagala kufuna stoko mpia. Eno ili wanabajita enjo mpia. Obo njagala kwa beni. Nze sina buzimu.
1: Mwamayu vina.
0: Mwamayu vina otuwala chintu cho. Ato kumanya ngambi na natuwala toisa mchiliyo change. Onagambie na eva nange. Nga mkubie wonyo. Nini ya ni mwasuza mtia wawe tukubye nyo. Nye mbabuza kwa nzo chaka Philips. Boni. Wawe tukubye nyo boni kati. For example. Nenga wabale kubera yo ochaka.
2: Agenzo kugira nga mchisusiza.
0: Ya lumo. Nenga tugama. Ntia kasera kano tuba tumeza utelevu. Mumu Samaria. Omulunji. Na makomera. Okuba mkampala arch.
2: Archidiosis.
0: Erango lunako lwalero. Mwami chujiko tutambude nenga bulijo. Mwami nyuchi
2: sakura misa kubatuuliriza. Habatuuliriza mwena. Kumpeo za Radio Sapiensi ya chenda mnya katonye zenya. Ngabuli jo. Mbala musiza konyonti. Mwasuze mutia. Mweba lukora. Mweba lukuweleza abantu pa mwe. Nebili ngevyo.
0: Alright. Yeah. Oye mwami njuchi. Irango nona kuruwa lero. Butele butugenda Musamaria.
2: O Musamaria iranga buli jo.
0: Ono nga na yabatu. Waine vizu wana kaya panange. Stoko ya enje yo.
1: Mm-hmm.
0: Ndalamu. Najira baku TikTok. Nemba gamba. Mm-hmm. Hey. Chirunji. Ono wa Mr. Edison.
1: Mm-hmm.
0: Edison yaliwa nongalewela ni Shakira. Kati amuti vyo uruwa. Amuti vya tani. Agambi Shakira.
2: Oh, yeah.
0: Wabaya mulema.
2: Oh, yeah, wajika
0: jeno.
1: Shakira ama balimba.
0: Ono wa Mr. Edison.
1: Baga akune tila vizimu.
0: Mboku magachi.
1: Shakira.
0: Habiru sibi zivu. Ejo jamiru mji hava chana.
1: Iyo tuveyo.
0: Mwemi njichi wamba tuveyo.
2: Wanda faba tuuliriza. Nga bulijjo. Tutuuse ne programu yaffe ey'omusamali omulungi n'amakomera mu Kampala Archdiocese nga bwe tukola buli lwakuna. Olwokuna oluwedde twayogerako ku busamaliya mu Kabondo.
0: N'otugamba.
2: Egyo twandibutandikidde.
0: Tukole obuvunaanyizibwa bwaffe mu ngeri esinga okubeera entuufu. Nti kubanga w'oli osobola okukola obusamaliya. Omanyi malemba gaye nti neewuunya abaana bano abajjira ku mitimbagano. Nga musajja abajeyo asula bonnamwaya ng'abaana bali jinja ne weewuunya nti ebbanga lino lyonna abaana bali jinja lyebabonyebonye mu Kabondo we basula temubadde bakatuliki basobola kukola busamaliya bulungi ekyo nno it's a kind of kusoomooza yes kitusoomooza nti naawe wenyini w'otudde saawa eno oba w'okolera waliwo omuntu
2: eyeetaaga okuyamba
0: naye ng'omuyitako biyisi shi n'ogenda mu mmisa tusaba Katonda olumu n'atatwano
2: anti kubanga bintu bingi bituyitako nga tetutegedde emikisa negigenda bwe gityo ekyo olaba nti abantu bali ababiri abaasooka okuyita ku muntu ono yali agudde mu batemu emikisa gyabayitako era ne bagifiirwa kyokka ate ono yajja oluvannyuma ye mwatto n'ayongera emikisa gye era y'ensonga lwaki n'okutuusa olwaleero akyayogerwako ng'omusamaliya omulungi
0: n'eggwanga lyonna yali situla batayizakoza nti erinnya lye yali musamaliya
2: naye nga lyali ggwanga ate nga baali banyoomebwa mu biseera ebyo mu mulembe gwabwe nga nakati era bwe waliwo
0: nga weza ogaa nti abakopi bayisibwamu
2: amaaso kati naye bwe yali naye raba ekikolwa kye yakola
0: Kyasigalawo
2: era n'okutuusa olwaleero kikyanyumizibwako
0: nga bwe boogera ku mukama waffe jani yanditegedde Nazaaleti akakaalani yandibadde akamanyi
2: mu butuufu nga teri yayosobola nakkalowoozaako kyova olaba oli bwe baamugamba nti Kristu tumugguseeko oli naga nti ne Nazaaleti naye sobola okuvaayo akalungi kegambanga sikalaba nti kandibaddemu ekyamagero ng'ekyo so bulijjo tugayaalirira ebintu ne tufiirwa enneema kaakati naffe nga tuli mu Kabondo kafaako olwaleero tutaniza omwezi gwa Sappule ogwa maama bigwalo zaali tugenda okutambuza Sappule nyumba ku nyumba gwe mukisa ogwo okulaba nti tutuuka ku bantu abo naddala abo be tumanyi nti tibakyasobola kulinnya mu kereziya olw'obumbeerezi teri zimu so abo twandibadde

0: Ewe na ina chuega lokuwa ni kamuwa kawa ka obo mungulu. Bazi itangalo zaba na mungu. Gweteka mungalo zaba abetaga. Visika dovi likele katuwa.
1: Mama anga yanga ambanga. Ntibuli wawa omunaku obano wayo. Ofatole obechi wawayo mchachi. Obero zimba wakao mungulu.
2: Yoko zimba makaka agumu.
0: Tafali.
2: Yanti.
0: Inabe sana la kulina na mungulu.
2: Obanga bani.
0: Kaba kuhulilo.
1: Nga
2: waliwe
0: mtu. Matu mwenye mwenye zechimara.
2: Waliwe mtu kilivuwa mba mwenye Alexius.
0: Alexius.
2: Ye. Ye woyandika ya gamba. Kwa yali makaka abakadebe nga bakola emirimu egyo gyoku. Yamba abanaku ebintu ebyo. Okugamba okulabirira abali mu bwetaavu naaga nti kyeyayiga mu maka g'abakadde nti ebintu byeweggyeeko n'ogabira abalala nti obwo bwe bugagga bwo obw'ensi bwo obwaddala
0: by'owadde abalala
2: ekika
0: kya bugagga
2: ekikyo gy'oli gwe
0: ekyo kyo gy'okuwangaala nakyo
2: aha ndi kubanga obiterese mu mawanika gye bitagenda kuvunda gye bitagenda kukola ki etali kigenda kubituukako era byolisanga nga birimu n'amagoba nga geekubisizaamu nti naye zino square mile z'olina kuno kuno ku nsi bajja kupimirako 8 ku 4 finish gwegenda kakati erisigadde abalala batunde bakoleki byebyomuwandiisi w'ekitabo kya Koyereeti byagamba nti byonna bye tulina ku nsi bintu katole byoya byanswa temuli byonna mpewo bisigala wano nti ojagenda nga bwe wajja bwoti okiwulidde kakati ono ye kyeyavaga nti ebyobugagga ebituufu bye bino bye weggyeeko n'ogaba wadde abamutukira banga ababifiiriddwa naye ate n'otumanya nti weeterekedde
0: kibanga kwefiiriza ki bijanjaalo noga kilo eno sijjajja
2: nkambi sige
0: ate bw'ogisiga ebadde kilo n'evaamu eka y'ebijanjaalo
2: weebale nnyo kitegeeza nti ofunyeemu amagoba
0: Oli kunkuluze ya magezi tongere kujigiza nti banafe aba
1: Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators beba tekamu ensimbi era ne tukujukiza nti kakensa kyagendera daladala maso.
0: Kumpe waberako.
2: Okay.
0: Yes. Ye round ye sokate ya wet.
1: Egena kugwa.
0: Egena
1: kugwa very soon era balonde akalulu tebagende balabike nti bagenda mu round edako.
2: Okay.
0: Yeah. So tubereko tukagoberere mpola mpola. Ebikwatagana n'ebyuma tugambye banaffe aba Mother Mary
1: Aluminium
0: Fabricators bagenda kikolera bulungi. Buli kyuma kyoyinza okulowoozaako gw'ayagala okukola amajambi yagenda babiguze.
2: Wali esseguku ku lw'entebe.
0: Balinanye Doctors Hospital.
2: Opposite ne nebalamye mayanja.
0: Obasangibwa. Buli kigambo kye tubayita kyuma.
2: Kyonna bajja kikukolera.
0: Ate ne bw'oba oyina ky'oyagala ngo tetukimenye genda yo bagaye nti mwagambye mukole ebyuma
1: buli kyuma
0: kino munakinkolera
2: njagala
0: standi ya TV ababbije batabba
1: bayina ye babikola kuba kati ebyo ebyuma
0: oyinza okuba oyina standi oyinza okuba oyagala kukola kyuma ekigenda kuba mukyalawo
1: ekyo togenda baami kwegayiridde
0: yamanyi oyagala bakikole mu ngeri erinnungi bakiwunde bulungi bakyakkuba
2: naye nga yalina ekigendererwa kye
0: Obusamaliya
2: mu kabondo ate n'okugaba n'ebirungi bye tuyinza okufuna mu kugaba twogeddeko ku mutuukirivu oyo yagamba nti ye kyeyayiga mu maka g'abakadde be nti ebintu by'ogabye bye by'obugagga bwo n'olwekyo tuleme kwewala kugaba ate naddala nga tugabira abo abali mu bwetaavu.
0: N'omwannyo omukyala akeera ku makya ng'ayina ensawo n'ensawo z'engoye. Wali omukyala ng'omwami yamuwa ng'ayina ensawo n'ensawo z'engoye.
2: Abakyala mwera mubeera n'engoye nnyingi. Ekyo kyo kimanyi.
0: Omwami ne bw'abata kuwa.
2: Kasitoba n'akasente. Anti akasente ak'ekikyala bw'alaba akagoye akalungi nga kayitawo ng'agamba jangu.
0: Byaliwo naye tebikyali.
2: Waabwabiri.
0: Anti n'abatembeyi baabawera.
2: Ah, mu byalo gye bali bayita boom. Baba goba wano ku street wano.
0: Batambula.
2: Batambula.
0: Ati
2: gwe tosiibayo.
0: Omu oli awo. Na yeni no mchela kwemanyi. Nge wakai naona aba wala aba mate. Aba ina na aba na aba to. Ya kuwate ngojese. Nenga toze.
2: Na abiyoja.
0: Bia. Na abiyoja. Nungu yungu
2: aba. Kumulio.
0: Kumulio kukasa sirowe. Nensa was no handbags. Ati yali mchala angali namu. Amuli mguwa mkulu kwa linga kwebaka. Because you know mami yali ya bikolako.
2: Okay.
0: Nga mchala akena kwebaka. Ino mkosa alabi nila abana. Venda alabi nila vyo kufumba.
2: Bambi.
0: Amuli mguwa mkulu basically. Kera kumachana anaba. Neyeba kananyo chai. Mbozi na kusibe mbili.
2: Na sunsule njala. Na akoratia. Na
0: hii. Jamili mjejaba ngemi. Elaka umtunalinge chokulia.
2: Hea
0: miuka. Kati era muri mu omunene nnyo balaba kola awaka kwa baka kuocha bintu
2: kuocha ebi ebi seko
1: nga buli kikaddiye oba chako
2: oyo nebo yate bikaddiye
1: nga chikoye buko
2: nga kubanga alina bingi ebi mutachya bikoze naga ne kati bino byaji
1: ebi mutabika mutuka
2: ate bagenda kuleta ebirala mu banka sibi kati bino
0: nga ate traveling nga leta kesi
2: yero
0: nambi kadde kati yanga bikuma ko muliro
2: baba
0: nga gakoa
2: bambi nga yaraba nnyo
0: wali wale njogere ganti botula mu drop yo botula mu drop yo no sanga nga mulimo olugoye ngoma ze nyeze satu
2: nga tuluambala
0: kitegeza tuchalo
2: lugabe si luluo Rugabe.
0: So now we're tuna mungoyezo wa kiloseti wa chenechoi. Wena watereka wa babi sero wa babi choka kesi. Maurugoye olo lumaze, muli murugoye ngumaze miyezi mkaga. Toma nini?
1: Mwazimu tujela vida.
0: Wakati chine geza tulueta.
2: Kakati.
1: Neda.
0: Waba tulueta.
1: Olusi, olugoye osobola okubanga, oluagala. Na ye.
2: Ngolina nibi nyingi.
1: Ngolina nyingi kale
0: katika ame. Kati mugabe. Kasoba na chisuso kucheweta. Chitegeza anti. Tuchacheta.
2: Ate nandi gambi kubantu wabaline hivi nji ingabu. Mumbera nge. Kakati tusembele hivi sera vya Christmas. Haba singa tuteru kubwami chibuga muno. Netugenda mbiyale. Kakati sive ngugu. Ugende na yo mchalo. Kati utandiko kuziga bawa mchalo. Urabe wa mulira na gundi zizi. Nengoye zizi no. Na ubibi no kugamba.
0: Kubango genga sima,
2: naenda
0: wazolumu endabiru wa mweli teikatuwe.
2: Ukiraba.
0: Nchiwulina. Mwari huo buo genga mbubialo. Zene gina wano kumpi wane mtambala.
2: Ngobwana manyumagata ambulira buweru.
0: Chichichanuma.
2: Ukiraba.
0: Kukwezi nezen kumyesatu. Wachari yo mwana ya mbali mpale. Geri mwechi tulivu.
2: Chokanga guwazo okeza.
0: You know.
2: Ukiraba
0: ngatu. Ukiraba enjo tuja kuhani.
1: And by the way, olaba engoye, olaba. Sinti gamba nti it's a must nti gwe na oba toina you cannot give kati gwo uli gwa uli nti toina osolo kila wano mwawini
2: nogula yu
1: obo bugwe wabana
2: kuku mula lukumi lukumi lukumi lukumi bini lukumi
1: gwezi
2: gula yunga buwa mtuwaru vay mtuwaru
1: ibi oso gula tisa wabwetit noge na mchano wagama mwji
0: babi gula babi tule etere wana tuja bitu wali ya babi
1: musimbe laini Uliyo mwa kolechi. Nwa mwini bubili.
0: Nwa mwezi kutuka. Olabe tabu. Chiso bokera dala bulonji. So omutima guno gwanja biocha. Atabu omanga ama itu tenye dogo. Mubialo bia faba. Ntuma yombo batu loga. Kakati gobawa kuzana na bingu. Ebi tubia tikuwa mituwale wujiku. Eteri ya kolechi.
2: Akumanya agendo
0: kuro. Kili ya kuhina kutimu. Kuma tima kumanya.
1: Ate katini nina tuwogede kuchengwe. Na ate bantuma njiba ina fridge ziju debio kulia.
0: You know.
1: Na yu kwa waka.
2: Tebagala
0: biye. Takiri ziba kulira deko. Apo.
1: Wade. Wade neri ya mvu neri. Nenga gali wali ganyoka kububu. Oshige. Bafu mbiye nkoku. Na ye. Bamu wade bijanjalo.
2: Atenga urui sikuliko na umuraru atambula kucharoko. Agenda alia mkasasiro.
0: Alunda
2: mkasasiro. Alunda mkasasiro.
0: Mwami inju chorisa na chokera. Amatumene. Sima njima tujibachi.
1: Mbaba inache bakola.
0: Simularu. Ainache ya kola ni wa muloga. Kakati zaidu.
2: Ok. Eh? Kale kaba biringa ba muloga. Hey,
0: ya kola insovi. Ni wa muloga kati mularushe chitu.
2: Ya haa. Na hile juki na yasiga zechwa na nchi ya waka tonda. Kati biribye ba muloga ba muloga ba kola chi.
0: Ainache ba muloga.
2: Sibi vyo. Wabula gwe kola chi. Gwe muyambi.
1: Tugana
2: nitu ya uza.
1: Mtibani nafe.
2: Ugo simu sangu.
0: Kwa waka tonda guomu.
1: Ata tugana nitu ya uza. Mtibani nafe abako lenso. Teba sana kusonyi hibu.
0: Ngane katonda wabu ya basonyi wada. Mwoli wano. Ata chila la. Baba chijia wanti baba balogi. Oshitegedde.
2: Ndowooza zaabwe.
0: Bw'ogenda butabika, nali nkyazze wano ku ba psychiatrist. Bobaga nti obwongo ogenda mu bufuna disorder, bulwadde nga bwokera ku makya n'olwala okugulu. Ng'emitima bwe girwala, ng'amawuggwe bwe galwala, nti n'obwongo bulwala. Kyangu nnyo omutokera ku makya obwongo ne bulwala bulwala.
1: Ate bintu bingi.
2: N'abalala. Bafuna ebizibu bingi, challenges nyingi, n'abeera frustrated. Kati obwongo ne butandika okugenda nga bukola ki. Naye nga siga nti baamuloga nti oba kiki, naye kwe gamba ebintu byamuyitirirako. Waya ne zikola ki, ne zikyankalana, n'atandika okugenda ng'alya mu kasasiro bw'atyo.
0: Kati nno wano waliwo aleese ki. Mbu mwami njuki, nalina mukwano gwange, yakwata engoye n'azitwala mu kyalo, n'afiirayo. Yafango ye
2: chato wuzitu teke debulunde
0: alika gati wea tuwale ngoye
2: zizamuta
0: zizale ito wuzibu wumuta shambali namba watu zijia wanawewa kumanyi oma wali weweke ngera
2: ata ya naicho kufana cho to inza chite kako kukora judgment indi ya faluachi ahizo kubanga nibu ya ribeti sa tute ngoye ya ndi fude
0: kumani nacho death jiri ahizo kaya ya kumauna kuna kisida
2: ahizo kwa kutuku kwa mkubo nga alimu taksi bagi ndo kuraba anogo kwa uu
1: haba ntubali nebilo wa debi ya abu
2: nga ise uu
0: nebu hawa mula mu
2: ii
0: hatu andamuli mwache shati kika that
2: mumbela buwe
0: nalema kwa mwami ya galo kuno kero mwane pera e pera uyanoga wate pera na sere hao weya go weya
2: kuya siriki
0: nga nakati sinti kari wala nyo tiyoba kwa kwa ulumu katonda haba ya tesetese
1: hata nechi alabi ntubinji wetisabolo okudizaba ntu nga sina angoyi na ye mele katisa wazina wakari chansi wabade bali wanabaku omulanga ugo gendo okuyamba abantu abekaramo
0: ramoja
1: na iranga abantu abamu balina na iranga tajia kwa
0: na kubialo vya kufekaramo ya kuzena wala kuliko mtu mane ya kawo
1: taina
2: buli wamu buli wamu buli wamu waliwa abali mbweta hafu simu si wale yoyoka nemuno mwenyini muli wabali mbweta hafu banji ni uru kubanti ulusi watu wapamanyi hatu ulusi nori nga wapamanyi na inga ye mkodo nga tali na mutima kukabi
0: hatu mwini muna amanya nti alina negundi yovoli ya waino mutima uwadi miyami nena atafayo connectinga bantu wana babi kwa hini soka kini mposition ni yao na inga mbanyi mulu jiti angel haino mutima
2: uwadi mwa
0: mwati si connectinga angel kumutu
2: wana na mkanti na yeo mtu uli ya alimumbera buweti ni yandi etaze yoku kuyamba nebo uli na u akintu kyonna kyotusobola okumuwa tumuyambe waliwo abalina ebintu byabwe naye nga tebamanyi waakubiteeka ng'alina omutima ogugaba naye kubanga tewali amutuukiridde kumuga nti wana waliwo abantu bwe bati ne bwe bati so y'ensonga lwaki kati olaba tugamba nti katutandikire eno mu bubondo bwaffe okunoonya abantu abalina
1: obwetaavu
0: tumanyi bulungi abantu abatwetolde mayumba awo 30
1: abakulinaanyi
2: bamanyi
1: tumanyi bamulekwa abafiirwa bazadde baabwe
0: waliyo omwana eyeetaaga fiizi
2: ne bwe baasiba mu kkomera tumumanyi nti yowaawo baamusiba taliyo naye abaana be babonaabona kakati awo we tutandikira nti tulabe engeri gye tusobola okumuyamba w'omuyinza obutayamba mu buli kimu naye waakiri ekisoboka
0: mulimu omuntu essaawa eno ng'ali mu kitongole ekigaba basaris
2: nane
0: mu kyalo kwali kuliko abaana abamanyi obulungi
2: abasiiba ku yalo nga bambi tebasoma naye nga si lwakuba nti tebaagala kusoma naye kubanga bakazadde baabwe tebalina busobozi busobola kukola ki kubasasulira school fees
0: ngesawa ene ensonga yawa nze abatuba okukyalo nako wasibayamba abantu bokukyalo bwebayamba bakwogerako omuntu ng'osobola okuyambako
2: anti baga nti omuntu azaaliddwa totya kwogerwako era ne bw'oba okola birungi bitya ne bw'oba okola bitya era bajja kwogerako kubanga gwe
0: mukama waffe baamwogerako
2: buli kimu baamuwaayiriza kino nakiri nakiri nakiri nakiri naye tekati olwo ggwe kyova olaba yagaa nti olaba omuti omubisi bagukola bati n'ate alabisa omuti omukalu nti kyempitamu nammwe mujja kiyitamu bajja kuboogerako bajja kuboogerera bajja kubavuma abatume baabakuba emiggo baba baswanyula embooko Pawulo baamuswanyula embooko Peter ye nyini batu kukumukomerera ku musalaba
0: kati kyote ya kuyamba bo ina
2: gwe yamba
0: nga mwosobola
2: mukama Uba? Mukama ye yamanyi bojjo kudzao gotofa kubogera
0: kamuli mwagamba kitongole kigenda muyamba ye miyaka ebiri omwana abadde mupitu bwe bana muyamba ye miyaka ebiri kale wachi lya natuka mupifu era leba yo wapitu no wapifu
2: zijakwa
0: yes.
2: Ate oboli yao ate omukama ate wana afunira step endale dako omuntu ayinzi atokumuyamba kumongera waggulu kubanga buli muntu abana emikisaje ate Katonda aline engeri gyaba yamutekera tekeramu kati gwe kola kyosobola ate ebirala
0: birekere
2: Katonda nenga gwokoze ogugwo
0: mwe bali kuweereza again they used to throw food butter in the dustbins. I would pick them up and take them home. Agabi yetenga. Njokela kumacha no sula kukulia kasikiliza nabana bato. Butter, blue band, jam.
2: Ebi ntugwe bitibi. Ebi samuse
0: ya wana. Yala wana imba ya ndi chagati. Na ye, kukubibi kasesu na mumi sule. Dala nebatika nebatuwa.
2: Nebabitu wala nebabisula.
0: Katinga sanga bambi ye kakazi katukabi guwa kawo. Kadiga ya kajamu kano kaka. Tuwale kanteke kumugati guwa. Chamu, nani zibwa. Omuntu ntobo boina wakanga. Nabala lababu wagala. Mukamane kwa nabala.
2: Kagamba tulino mutimo kukuo bukodo. Okuro wazanti. Ah. Nga wogaya abamu waganti. Ah. Bajja bayo bayinza n'okundoka kugamba ebintu bwe bityo ne bitulemesa okukola ekirungi bw'otyo n'oba ng'ofiirwa empeera
0: ey'eggulu omuntu alowoleza ennyo mu bajja kundoka ate aba Katonda wetamutegeera kuba bwe mba ntodde ku lwa Katonda ne ngaba ku lwa Katonda bwe mmala okugaba n'osindika eddogo Katonda we tanwanirira
1: era ajja kulwanira entalo
2: bwe kiri kubanga oyambye ye kakati naye aba ino kuyimirirawo ku kulungu
0: ndoza kulekerawo kutye nnyo baje ku nena mutakirize nnyo mudogo naye ata
2: atewo kugaba kuno kutuyamba mu bintu bingi n'omukama alina engeri gya janabera naffe kati waliwo omutuukirivu omu bamuyita Martin Wetwas yali musirikale naye nga yali asoma agwa kati yali kati chumeni nga asoma kubatizibwa. Kakati lumu baba genze mu duties abo baba deployinze agenze mu kibuga n'asanga masikini budde bwali bwa butiti abali babadeke bulaya bamanyi budde bwa butiti buba buzibu nnyo kati masikini nga ali awa kankana namunyugwa kubagana mukomwa kati namutunulira nawulira nga akwatiddwako kati kiyakora naddira omanya basirikale mudu baba n'ebikooti ebyagira kibi baziyiza okufuna okulunda n'akisalamu wabiri yakozesa ekiso batambula n'ebiso n'akisalamu wabiri kati ekitundu ekimu n'akisigaza ekirala n'akiwoono masiiki kati bonna ne bagamba yeeraga ate abalala manyi buli kyokola wabaawo abasiima wabaawo n'abakola ki abalala ne bagana naye atusinze nno kakati bwe baddayo eka Martin aba ali ku kiriri kyagalamiridde nga yeezo ono n'ekikooti kiri kiyasaze ng'akibikkiridde n'amugamba nti Martin mukwano gwange weebale wanyambye nnyo wamponyeza empewo niye yongerayo kumacha Martin olwazukuka yatuukira bwana mukulu we n'amuyitira mu byonna byabadde n'agamba nti nzina okumbatiza okusinziira ku byenda bye ate kati kati naye bwana mukulu teyali mubi n'amubatiza obusirikale n'abuvaamu n'afuuka omusosoloti n'oluvannyuma n'afuuka bishop yes olaba kakati kino njagala tujjemu gye kino lwaki yeezu teyaleeta masiikiini oli n'amuteeka wano mu maaso ge nti weebale kuyamba musajja wange n'amugamba nti weebale wannyambye kyekiri nti buli kyokolero ono oba tokikoledde gwereka kulaba ono njuki laba mu nze Kristu kyeyayagala okulaga Matiyo kati naffe kyatulaga nti leka kutunulira kaana kano kabonaabona oba ani oba ani naye tunuulira laba mu Kristu tinyamba Kristu okiwulidde awo ne Kristu ajja kukola ki ajja kusanyuka ye mbeera eri gye yatugambye bwe bugagga buli bwoterese obutagenda kuvunda era pawulo Yakobo mbalule n'agamba nti obugagga bwammwe mu butereka eyo ennyenje n'obutalagge gye zitayinza kubutuukako
0: buba safe
2: tirijja kubanga golodi guwasimira mu ttaka eri oba bya bugagga wabisimira mu ttaka eyo ebijja okutuuka ekiseera bivundira n'okuvunda naye erijja obuterese wewali safe era ogenda kubisangayo
0: tuliva tuswala
2: okutuuka eyo nga teri yadde
0: nati bano batula mu bye bateekateeka
2: nga gwe tewateekayo wadde tolina muntu n'omugwawo yagge.

akuwadde ekirabo eky'omwezi omujja okulukusala ettungotungo saba omukama akulukusa ebitungotungo byonna ebiyinza okubeera mubulamu bwaffe nga bitumalamu okukkiriza bitumalamu obunyiikivu bitumalamu essuubi.

kigamba nti yaliyita n'olaba nti yakomeka abanga aleza naawe kwokusa oluyiira nnannaddiini abo n'ayagala nyingi obunnaddiini n'ayongera okula mu mwoyo n'okwegayira era ne bannakibiina ku myaka 2022 ne bamuwa okubeera nga ya

0: okugeza yayambadde ekolagana n'amasomero ngaefubokulabula ngaeteeka amasomero ga gavumenti mubuli ggombolola okusobola okuyamba ku bazadde abateesobola kuba osanga omwana ono obanga abadde agala okusoma essomero weeriri lya gavumenti likoma ku siniya yakuna terituuka ku siniya ya mukaaga ng'omwana ajja kukoma okuba gavumenti webeekomye ate nga mangi agakoma ku siniya eyokuna ligenda siniya 6 kati gavumenti yandibadde efayo okulaba nga amasomero gonna geerina bwe gaba gakoma ku siniya eyokuna gagende ku siniya eyomukaaga omwana yeggwanga asobole okusigala ng'ali muki mu ssomero aye n'ekirala eyambeko ku masomero gano aga bulijjo agaffe ag'obwannannyini omusolo mungi oba oli awo abazadde balemererwa okuzza abaana mu masomero lwa bisale bya masomero ebabinikiddwa naye ate nga n'essomero ligamba tunajjawa nga n'omusolo gulina mungi nnyo ogututunuulidde neŋamba yaliweteekawo cost sharing enkola ya cost sharing nti bw'ofunayo nange n'enfunayo n'ekwasizaako ku kino yandibadde tusobola okukwasaganya omwana w'eggwanga n'asigala ng'akola ki ng'asoma naye nga mu kyo ekyamazima omuwendo gwawukana nnyo ku gw'abaana abagenda tula siniya eyokuna n'abagenda tula siniya eyomukaaga abazadde twongera obakubiriza okuwa abaana ebyetaago mukama wa simbayo nga maliriza abazadde twongera obakubiriza okuwa abaana ebyetaago basigale mu masomero kati ng'abaana abawala obali bebajja mu masomero biki bingi okusoomoozebwa okutambula eŋŋendo empanvu bye bayitamu nga bali mu nnaku zaabwe z'ekyala byo byonna byonna bw'alabanga tebimuweebwa mu budde aggwamu amaanyi agasoma nga talaba banna abatasoma bakola ki babifuna waliwo yabadde ayogera ekigambo ekyansosezza eggulo nga ndi ku leediyo emu n'agamba nti kyewuunyisa bukalimpita babugabira bwereere ebugabira bwereere ewantu owasoba waliyo kiwuliddeko naawe
1: nkiwulira ssebo ne mu wooteeri mbu eyo gyebuli weeroboza bweroboza
0: naye nga ebintu ebikozesebwa ddala ddala ebiyamba omwana omuwala owa bulijjo ng'akula era ng'ali mu masomero babasaba ssente empitirivu 35 omwana ogula sente etawere eyo gavumenti ejjumbidde masanyu okusinga okuyamba omwana wa bulijjo kuba gali gaba masanyu so akyo nakyo kibuuzo kinene kyankubye wala nnyo bwe nakiwulidde neŋŋamba ono nga abadde mwegendereza mu byayogedde nange njagadde nkiyiseewo wano
1: nze nange onsoomoozezza nnyo
0: abateekateekera ebyensoma n'abakama baffe abali waggule bakirowoozeeko nnyo
1: mukulu John
0: wanjiseewo
1: ninawo obulango buno njagala buveewo tukomewo tufune amasimu waliwo wona basindisa ebibuuzo ndowooza tusobole okubiddamu
0: kale mukama wange
1: kanzigyewo obulango buno nga buna tukomewo ssebo
0: kale ssebo
2: mukyala
3: wange dadi
2: okimanyi nti abaana batuuse okudda ku masomero naye sente zibuze kakati kyoba okola twalayo ekitundu kya fiizi ku ssomero lya junia eza van tunazisasula oluvannyuma
3: naye dadi lwaki tetusasula nga tukozesa momo
2: otyo
3: etuwa n'omukisa oguwangula sikuulu fiizi za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo ate nno mwattu osobola n'okufuna looni ya sikuulu fiizi ku momo mpozi n'ekirala essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira vaani okitegeera dadi
2: wabula oli mukyala mugezi nnyo
4: ekyo kyennyini wangula sikuulu fiizi wa mwaka mulamba n'okusingawo ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala 10 osobola n'okuvuna looni ya sikuulu fiizi ku momo nyiga *165*8#, oba kozesa momo app
5: MTN
6: MTN Momo erungamizibwa banka enkulu eya Uganda kuno okuvuganya okw'okuwangula kwakkirizibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensia enkulu ze ya magesi.
2: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera sente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba sente mu bapini ey'ekyama oba piniyo gy'okozesa ng'ogenze wa agent. Omuntu yenna singa akusaba sente visa card piniyo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano.
3: Beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300355 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank.

0: Alright, wewe nyo gwena je kumide ko chenda munyakunyizenya Radio Sapiencia akaongeza ko na kulwa lero ziri abiri mutan ezakaita kusawe 12 ezakaongeza ngabuli jo katimba kabya mizanyo extra yenze pade siruma gombebez okuberanga kutambusa tugenda kuberanga tambla fena paka wali kusawa zigenda kubera m yakaongeza wenje okuberanga kwerekereza atolo enteka teke endala eja kuberanga eja eberenge kuongerayo ku side yeyo katimba kibye mizanyo extra tutambula ne 22bet gulawo account osobola kuberanga osibane 22bet atera oberenge wangula akasimbi kyangu nyo kuberanga gulawo account gena musimu yo wogenda ku internet oja kuberanga oteka 22bet.uk website yafe eja kuberanga eja musimu yo gendo wali chikambo register chinye game juza mbye bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye sim kati wali awagena promo code oja kuberangote otekawo akatimba awagena promo code oja kuberangote kawo akatimba then nyiga mu chikambo register oja kuberanga we gata 22bet ensonga zona ziberenga stambulanga bisinde okuberanga stambula by the way 22bet ngabwe mbagamba 22bet options zona ezemipira ejenja wulo oja kuberanga zisanga ko chokatira ne kirala oja kuberanga gwe asiba options endale zinja wulo okuli okuberanga siba ku kadi agalo kuberanga siba ku batebi agalo kuberanga siba ku basawo abajenja babasambi ku sawe byonna oja kuberanga bisanga 22bet kasitoberanga siba nabunanyizwa ngoweza abiri mweta no kudaguru embera yonna eja kuberanga etambulanga bwe ino kuberanga etambula kasitoberanga siba nabunanyizwa ngoweza abiri mweta no kudaguru ngoli miyaka jaba akabaya site oja kuberanga chikuba embera eberenge etambula kusaidieyo nulecho sibani 22bet atera oberengo wangula ngabo ino okuberango wangula gwe asiba ku mipira bingi ebitambude kusaidi ebyemizanyo unakulwa yero bido bingi ebitambude kusaidi ebyemizanyo na ye ebimu kwa ebye bieti sama ulire ye musambi aitwa Cristiano Ronaldo no mutendesi we aitwa George Jesus kutimye gwange raportibo okuberanga bachagugulana mumbera ya Ronaldo okuberanga sende wa sende okuberanga jiwa kutimya ye gwange raportigo omanyi Ronaldo oyo potigo alabika alinga afeeling anti engeri jibali mumuja kutimye gwanga teri mumbere nduvu eyo musambi byakoledde gwanga lya Portugal omanyi by the way ebya Ronaldo bijide mukasera ngo musambi aitibwa Rio Messi kutimye gwanga lya Argentina omuko basambi mukyasa mu byasa byabwe gwabadde avuganye nnyo naye kigambibwa nti Rio Messi agenda kuberanga awunzika okusambira gwanga lya Argentina wikeja era waliyo mpira ogw'omukwana Argentina ejja kuberanga esamba timu yegwanga lya Benin kati kigambibwa nti Rio Messi agenda kuberanga awunzika okusambira gwanga lya Argentina by the way what yali Messi yali avuddeyo ko mu public n'agamba mbudde ku gwanga lyange singenda kuberanga nizanyira mupira gonna ne namala nakiwunzika nakomawo kati okusinza ku mauli agatambula galaga nti omusambi aitwa Rio Messi agenda kuberanga awunzika okuzanyira eggwanga lya Argentina mu game egenda okuberanga esembayo timu yeggwanga lya Argentina wenabanga esamba eggwanga lya Benin week ejja kati bino bijjidde mu kaseera nga ne Cristiano Ronaldo omukwa abo basambi ba superstar Portugo erabike etandise omusenze oluti Ronaldo alabika atandise okukkiriza nti alina okubeera nga ava ku timu yeggwanga lya Portugo abeerenga akita kubanga byakoze abibakoledde by the way ebimu ku ebyo byoyinza okubeera ng'ojjukira ku musambi ayitibwa Cristiano Ronaldo ndoza zempake za Euro. By the way, Ronaldo atandika okuberanga afuka omusambi ayogeza abantu obwama mu Euro eza biliyena. Mu Euro za biliyena, Euro za biliyena Ronaldo yali au ngatandise okwogeza abantu obwama. Ebiseera ebyo timu egwangira Portugal bali batendekebwa Luis Felipe Scolari yali abatendeka. Kati Portugal ejetuka mu final za Euro ne timu egwangira Greece. Greece eyajjanga surprise package. Timu egwangira Greece, Greece yajjanga buli omu tagisuubira kuberanga alwoza nti timu egwangira Greece egenda kujja eberenge kuba ediba mu Euro za biliyena etuke paka mu final. Kati abapoti kubagenda okwekanga Greece nga ali mu final. By the way, Euro za biliyena kyensingo zijjukirako ye musambi Ronaldo nga yakajja ku timu ya Man U, then ni Wayne Rooney kubanga Portugal mu lugendo lwa Euro kubera nga ituka mu final za Euro waliwo kubera nga basamba timu yegwangira ya Bungereza. Kati Portugal mu kubera nga bali balina okuzannya Bungereza, Rooney ne Ronaldo besinkana nga bonna bakyali bavubuka bato kijana, bonna bali ku Man U. Rooney avudde ku Everton ne Ronaldo avudde Portugal aze ku timu ya Manchester United. Era obumu ku bugugula n'obwaliwo waliwo kubera nga besika ebitoji, waliwo kwesika ebitoji naye Ronaldo ne naberanga ayongera okubera nga embeera agitambuza. By the way, ebiseera ebyo Portugal Luis Figo yali ayambala omujozi naba omusanvu kutimye gwange lya Portugal abagobera Euro za biliyena. Figo nga ye captain ayambala omujozi naba omusanvu kutimye gwange lya Portugal. Muyurezo abasambi nga Ricardo Carvalho mwe bahali n'abasambi abalala bali ku timu egwange eria Portugal. Portugal yatuka mu final Greece neberange bakupa ekole yali mu kubayerere neberange ewangula empake za Yurezo. Naye awo Ronaldo watandika okubera nga akwata omuliro nga abumbujja, watandikira okubera nga abumbujja naberanga atandika okubera nga embeera agitambuza nga balina okubeera nga etambula. Kakati mu mbeera nga ali mu kulwana okulaba oba anaweza goals olukumi kubanga goals za olukumi akyalwana nazo okubeera nga ziweza ku Portugal birabika nga bitabuse. Mutendi site wa George Jesus alabika nga agamba Ronaldo ayina okubeera nga akita mu mbeera yonna gy'ayina okubeera nga akiteramu. By the way, abamu ku basambi abalowooza bandi bali bawezezza goals olukumi mu byafaayo byabwe ye musambi ayitibwa Pere. Kigambibwa Pere, Edison Arantes do Nascimento yaweza goals olukumi kuba ono ali mu goals lwenda nsanvu mwenda ne mu yafaayo kigambibwa nti Edison Arantes do Nascimento Pere yaweza goals lukumi ebbanga lya samba akapiira ku timu egwange lya Brazil na matimu zigeyasambirako. In fact waliwo n'embeera egamba nti Romario naye yaweza goals lukumi Romario kutimye kwangira Brazil. Naye ekibajja mu mbeera y'okubeeranga abantu babajja mu bracket yo ya goals olukumi okubeeranga baziweza tewaliwo nnyo kugobererwa okwo okugambibwa nti kati nga polaba Ronaldo nti abadde ajja agobererwa buli golo gy'ateeba ebalwa. Kati Pere ne Romario wadde kyali kirowoozebwa nti buli omu yakuba goals za olukumi naye tekiri official mu mbeera eyo. So Cristiano Ronaldo bwatyo bwali mu mbeera nga weri mukubera ngi tambla katulinde byonanga bijjo kubera ngi bitambla gwe kumire ku Radio Sapiencia ensonga zonna ojja kubera ngo zifuna nga bizijjo kubera ngi zitambula ku side eyo Ronaldo alabika agenda kubera ngi awunzika nete cheta gisa kugera nte ajja kubera ngi awunzika bubi na ye chaka akawungezika ku timu ya gwangira Portugal si kalungi mumbera nga kuyitambula kusinza kubitambula okusinza kubitambula mumbera nga beri mukubera nga itambula kale kakati gwe omusibi wa mipira gwatambula ne pade siluma gombebez era abebira no bebez njagalo berengo funa ku mipira ogende ku 22 bet yo berengo siba kasto berengo siba na vunanyizwa atanaweza abiri mweta nto krizi wa kubera ngo siba twingido na ku lwokubiri tuyingide olunaku olw'okubiri nga kolekitisiko y'omubebezi eyesatubiri ejja nebera nga etuwa ssente tuyingidde olunaku olw'okubiri nga kolekitisiko y'omubebezi eyesatubiri ejja nebera nga etuwa ssente n'olunaku lwaleero gwe yafunye kolekitisiko ku kibimba ky'omubebezi genda obeere ng'obanja akajya buli amanyi nti wafunye ekibimba ky'omubebezi nobeera ng'okifuna nogera ku 22 bet nobeera ng'osiba gendo berengo banja akajja lunaku akubiri eggulo twalidde collect score 3-2 ne tulya ne ya 4-2 kati eyalumbye ku collect score y'omubebezi nobeera ng'ofuna collect score ku kibimba bwe gendo banja sente gendo banja sente awanyi bagamba nyo mbagamba nyo mbagamba nyo nti bubo rumbye kukodi ombebezi fuba nyo kulaba ngo ufuna kulekitisiko jemba angabi by the way umupira gwe nagabye yebade timu yegwangira Germany abali wansi miyaka 16 okubera nga bakola bakola correct score ya 3-3 Germany nga samba Greece correct score ya 3-3 buli amanyiti wafunye correct score yombebe zigogendo banje send obera oli descend gendo berengo olya amajja weyagale akawonge zikonna oberenga weyagala kasito beranga weyagala nubunanyizibwa mumbera yonanga bayina okubera nga etambula kati ntadde kolekitisiko endala ku kibimba eneya Germany ya 3-3 nga bazanya Greece ekutte kati njagala bayitawe mbagamba nnyo bannange buli agoberera ombebe zigenda ku dokito berengo ofuna ekibimba kyentaddeko kolekitisiko gyentaddeko nga bwolaba eneya 3-3 egulo twalidde kolekitisiko b okwabadde nya b then start b okubeera nga zikwata nezibeera nga zaakutte kati genda ku docket obeere ng'ofuna collect score zentaddeko naddala ku kibimba ntaddeko omupiira gumu guli gumu bwe guti mupiira gumu bannange kati ekyo ekibimba bakiyita asigala talaama genda ku docket obeere ng'okifuna genda ku 22 bet obeere ng'osiba bobo siba siba na buvunanyizibwa atanaweza apiri mweta ntokezwa kubera ngo siba kino ekibimba kyendade ku doketi bakiyita asigala talaama njagala buli muntu yenna awuliza ombebezi genda obeere ng'ofuna ekibimba kyendade ku doketi genda ku 22 bet obeere ng'osiba bobo siba siba na buvunanyizibwa atanaweza apiri mweta ntokezwa kubera ngo siba tukijjeyo kati fena fena twekwate twinyweze tubeere nga tufuna ekibimba kyendade ku doketi kasitonyi gasita 2:17:34 ye docket woyina okubeera ngu oyita ojja kunyigasa 2:17:34 tukijjeyo gwerumba ku docket obeere ng'ofuna ekibimba kyendadde ku docket genda ku 22 bet obeere ng'osiba bwe mbanga tuyingidde olunaku olw'okuna nga nakagaba kolekitisiko 3 ng'ogasseeko ne ginatadeyo ekiro ky'olunaku lwajjo kati awo omanya nti omubebezi ali gumite genda ku docket obeere ng'ofuna ekibimba kyentaddeyo genda ku 22 bet obeere ng'osiba tuchijeyo kati. Genda kudokiti oberengo chijeyo kati. Kwata katuna kempisi koina kubote kamu. Tuberenga tubebera ampura. Oja kunyigesta bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenya hash. Yekodi yombebe zinyigesta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenya hash. Yekodi yombebe zibanange. Mwe tuenyeweze. Tuikuwa tetuinyeweze. Genda kudokiti oberengo funa kudokitisiko jenda deo. Eri kuchibimba kwegendo berengo jae chibimba kina kutintu beti oberengo nsiba tuwa nakagaba kule disco satu nisibira nga situwa send weekend kati genda kudoke ti oberengo jae kule disco jenta deo eno yeyo kuna atengi jatuwa send kendo berengo jijayo kina kutintu beti oberengo nsiba bobo siba siba na bubu nanyi siba kodi yombebez erista bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash woyino kuperangu ito uja kunyikesta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash walu wangabia umbebezi echama zimuri watabu mkulekisiko kati ewebio naso kubireke wegenda kudoke ti oberengo funa kulekisiko jendade kudoke ti genda kutuentu beti oberengo siba njagalabuli ya ulizo umbebeza oberenga jayo kulekisiko jendade kudoke gendo jijeyo njagala nkomeo wane ekiro nga buli muntu alide ku sente gendo jijeyo genda kutentu beti oberengo siba tuberenga tubebira kasoberango siba na vunanyiswa ngoweza 25 kudaguru jijeyo kati ii no uno mujawani ngato wangu iza sente genda ku docket ojeyo collectisco jenta deyo ebisoani byombebezi byatezedda gendo berengo jijeo gina kutuentu beti oberengo siba. Kasito berengo siba na vunani siba. Ngoza abini mwetano kudaguru. Oja kunyigasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Nyigasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tujijeo kati. Kusita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tuberenga tubebera mpura. Tena weza abiri mwetanto kuziba kubera ngu siba. Atina wasiba bera ngu siba na uvunanyi ziba. Banange buli omu abebere. Tubebere. Lumba kudoke ti oberengo. Funa kudoke ti siko jenta deo gina kutentu beti oberengo siba. Bobo siba siba na uvunanyi siba. Atina weza abiri mwetanto kuziba kubera ngu siba. Kodi ombebezi yeyo. Ngabuli jote chuka. Sita bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Yekodi yombebezo ya kunyigasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tuberenga tubebera ampura. Agamba atia Chiemba Ibrahim. Wevali kubera nguliza Radio Sapiencia. Chiemba Ibrahim. Angambie. Ombebezi ene alero yu. Njijeyo na yeya kufafagana we gendo genda kudoke ti oberengo jifuna genda kutentu beti oberengo siba kasitoberengo siba na vunanyi siba gendo berengo jifuna kwata katona kemfisi kuolina kubotekam mbobo inabitanu biobotekam ainolu kumi lubotekam aine bili zobotekam bobanga lunakuluganyi ngato inamu kamfisi to siba kati gwaina kemfisi genda kudoke ti oberengo funa echibimba chombebezi cha kolektisiko banange wachiri uliyo muka alie kusento una kuru alero gendo berengo fina echibimba chombebezi genda kutentu beti oberengo siwa kasito berengo siwa na vunanyi siwa nguweza habili mwetano kudaguru kodi yeyo gweja echibimba genda kutentu beti uteke mwa kemfisi njagala wachiri uliyo muka alie kusente aka unge siko una kuru alero kodi elista bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ujio kuperangu ito uja kunyikesta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uino kuperangu ito uja kunyikesta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash katono nyo kampe kumbu waka bunonzi je kubanga ebimu kwebyo ebitambude ku side y'ebyemizannyo bikyalanda katujje.
1: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba ssente mu bapini y'ekyama oba pini gy'okozesa ng'ogenze wa agenti. Omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pini yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano.
2: Beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Bulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN 0800 200 555 ate ku Airtel 0800 335 344 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
3: Focus Construction Company ye kampani ekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuwa plans amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasannyalaze, wayaringi, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukola enzigya, compound designing ne gardens. Ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulaakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tulina tete opposite All Competitor Station. Essimu 0775-858-206. Ate ku WhatsApp tusange ku 0775-858-206 oba 0752-3313-061. Focus Construction Company. Let's build the future.
4: Tenda munyaka.

0: Olivuliza tienda munya katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Tukwaniriza mu program Omulongooti ensulo y'amagezi okumanya n'okutegeera ku byobulamu ebyenjigiriza eddiini ebyobusuubuzi amateeka ennono n'ebyobuwangwa obufuzi n'obukulembeze eddembe ly'obwebange omutali kunyigiriza balala amateeka n'obutebenkevu n'ensonga endala nnyingi mu program Omulongooti nga n'ekigendererwa si kusimbulula wabula okusimba eggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu. Tienda mwenye katanyeze nyafama. Radio Sapiencia. Inkuruze ya magezi. Insuri ya umusiki. Ebi mizanyo.
1: Radio Sapiencia. Inkuruze ya magezi. Akawunge za kalunji. Inkula msako. Sebo nawe nyabalieyo. Tude awuliriza Radio Sapiencia. Wevali nyotu kula msako. Tukweva za. Junju Francis. Obude buno. Programu yo Mulongooti. Ebe tuuse. Ulika yo na Joyce. Uralire na kuzo mwezi. Ziri lumu okitoba. Mwezi gwanya febikila Maria. Nebaza nyo abali yeyo mwena abakole emirimu egy'enjawulo ulo. Tuongere tuwe kwa atimama bikila Maria atuyambe atuise mu kusomoze bwako na kwetu itamu. Katono nyo kuhisa mwebye bisoso kubao olunako lwaliro bien kuhisa mu maulire gafe. Omwepiskopi wesaza liye Masaka atandise enteka teke yoku zimba ekizimbe ekibudwamu Mutera Bidwa Sabasumba Yosefu Chiwanuka. Ekizimbe kino chiri chitovu wali cha byafaayo chirike obuvuna nzi wabunji. Tugambe obwenja ulo, mulimu terekero ly'ebitabo, mulimu awaongera okuku, okula akulanya ebitone n'ebirala. Ekizimbe kino kijja kuwementa obuwumbi, kumpi bubiri. Kati wetuogerera, kawefube atandise ku Sheraton Hotel wano mu Kampala, ekigendererwa ky'okulaba nti, ekizimbe kino, wekiteekerwawo ng'emyaka giwera 10. Singa Sabasumba ono abadde akyali mulamu, yafuna obwepisikoopi mu 1939, kakati we tunaatuukira mu 2039, gy'emyaka 10. Kati omwepisikoopi yagala emyaka egye 10 gijje, nga waliwo ekizimbe gali kwoleka ekyateekebwawo edda nga kikola emirimu egy'enjawulo. Omukulu ono yakola ebintu bingi, ayogerwako nti yakulaakulanya Masaka kubanga gye yasookera ng'omwepisikoopi. Adoluvanyuma n'afuuka Sabasumba era ng'ajjukira nti ye muddugavu yasooka bamuyita the first black African Catholic bishop and archbishop south of Sahara. Omukulu oyo Joseph Chiwanuka Nakabaale. Kakati omwepiskopi wetwogerera bali ku Sheraton bali mu nteekateeka eno ne Katikkiro yayitiddwa. Naye ng'ayogerwako bingi, yatumbula amasomero, yatumbula ebyobulamu, ebyenfuna, bwe yatandika ne cooperative bwavu mpologoma e Masaka eyo. Omukulu ono Archbishop Chiwanuka. Amasanyalaze na kubiriza abantu gafuna amazzi. Natandike somero lye kalisi zeri lyabawala. Christ the King. Sabasumba ono. Kakati. Tuja mujukira. Na ye, olunaku lwaliro Kampala Capital City Authority n'ebizimbe byemenye ekkululaawo nga bano babadde bazimba mu ngeri emenye amateeka mbunno bibadde na mu reserve tebafunye lukusa. Ekkululaawo emenyewo mbu ekizimbe ekibadde kizimbibwa nannyini kyo tebamanyikiddwa. Nakaserawo, Nakasero Road. Era waliwo n'ekizimbe ekyokwere bagamba mbu kiyinza okuba kibadde kyaba China nga kino kino bagambye yatecho kibadde ludda wa Kololo Baskilaville Baskilaville Street awo nabo bamenyewe ekizimbe ekirala nga bagamba kyaba China naye tewali amanyi bulungi kyaba kibano nti babadde bamenya kiri ekiri Kololo mbu waliwo omuntu ayungudde bakifeesi ne bagenda ne balumbagana Neba sanza bakulu betegese bulungi nga be enforcement balina ne police abantu abo ne baddayo na ye nga KCC yeyo egena maso n'omulimu kwayo. Olunaku olwaleero omukama wa Toro Edward Rukidi Nyabongo w'olubereberi atongozza kaweefube w'okujjanjaba Mulangira. Bwe njogera Mulangira, gw'atakitegedde ye measles. Gavumenti yatandise kaweefube ono, atandise olwaleero paka nga ttaano zenaku ttaano zitekeddwawo abaana abali wansi w'emyaka ettaano ba infants bagemebwa. Ku bwereere kubanga measles oyo bamuzudde nti yeeyongedde. Omwaka oguwedde gwokka bagamba abaana abasoba mu mutwalo baakwatibwa ate nkaaga baafa. Era nga waliwo districts eziri obubi eddala bazoogedde bazimenye mulimu mulimu ani district bazoogere ziri e Kalamoja waliwo n'eziri eno mu bugwanjuba bw'eggwanga Kakumireyo n'okweyongerayo ze ziri obubi ennyo era ze basinze n'okutunulira ziri 28 nambirira bagamba nti abaana balina okugemebwa basobole kusigala nga balamu. Ye President Museveni alagidde watendekebwe wabasawo abagwa mu kiti ekya geriatricians abawera ddala 14 nti bano bagenda kuyambako okujjanjaba abantu abakadde mu ggwanga lino beeyongedde. Bwe twogerera nti abakadde mu ggwanga Uganda bali mu bukadde 2,300 kakati abantu abajja n'endwadde empitirivu nnyo eziva ku bukadde kati alagidde ba geriatricians 14 batendekebwe bajja kugabibwa mu madistrikti yonna eyo bajjanjabe abakadde. Agamba nti tayagala bakadde bafe ng'obujjanjabi tebuliiwo obw'omulembe. Akawuka ka mukenenya kakyaliwo kakosa. Batugamba nti prevalence oba obulwadde bwa mukenenya bukyali mu bitundu era 5 n'obutundu 6 n'obutundu 9 kumpi 6. 5.9% prevalence levels. Naye ate abakyala be basinga okuba obubi okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa omwaka oguwedde wakati wa July ne September ku bantu 1,167,078 kwaliko abakyala 8 mu 3 abasajja 6 mu 3 naye bye bagenze okumaliriza nabyo nga prevalence mu bakyala eri mu bitundu 7 mu basajja bitundu 4 4.1% abakyala 7.3% ne lwaki nti omukyala ate yali vulnerable nnyo engeri gye yakulamu singa ekisajja kimwe kakati kaka kawuka kasobola omukwata. Naye ate abamu bambi n'embeera epakaluubirira abamu batandika okweryamu ensimbi ekiddirira bulwadde. Omukulu Dr. Chris Baliomunsi ow'ebyobulamu yaavuddeyo n'agamba nti ekyennyamiza abali mu myaka egy'ekitiini 15-24 ate abo basinga okuba obubi ng'abaana ab'obuwala n'obulwadde buno. Naye nga bagamba nti gavumenti ekoze nnyo enenteekateeka emanyiddwa nga 95 nti erina weetuuse. Abantu abamu bamanyi obulwadde bajjanjabiddwa oba bagenze ku ddagala. Njagala nkoma Radio Sapientia enkuluze y'amagezi. Olwaleero tugenda kuba na kitongole kya poliisi tulabe ensonga era ezikwata ndoza nga bwe tuzoogeddeko era n'abayizi oba abaana mwe bali awe tugenda okuyita omukulu akola ku nsonga za poliisi n'omuntu wa bulijjo mukyala Esther okuva Kabalagala yatuuse dda gwe tugenda okutambula naye era nsaba akubuuzeeko.
2: Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala omutesitesiwa puroguraamu akawungeezi ka leero banaye mukama mulungi. Tuso kwebaza kwange engeri y'omukama gy'ankuumyemu nti olwaleero birthday yange lwe mpezezza emyaka 39 nga nkolera ekitongole kya poliisi nze Inspekita Nakayiza nga nze poliisi n'omuntu wa bulijjo owa Kabalagala police station oba ebbendobendo lya Kabalagala.
1: Emyaka 39
2: egyange ng'omuntu nga nkolera poliisi naye egy'obukulu egyo gyo mirala
1: emyaka 39
2: nga nkolera wa police Uganda Police Force
1: aba kuwa emidaali
2: poliisi nagiyingiranga lumu ogw'ekkumi 1987. Kati olwaleero gabadde mazaalibwa gange mu poliisi.
1: 1987.
2: Nze poliisi n'omuntu wa bulijjo. Ssebo. 1987.
1: 1987, 1st October. Nedda nyabu. 87 nga n'olutalo lwakaggwa.
2: Ssebo, omukulu yajja nga January 1986. Kati 87 nawo mu October. Nenkwate kubo, nengenda, emasindi, okutandika okukola ng'omusirikale wa gavumenti. Kudala eri awansi era nebaza Mukama okubanga ndi kudala lino.
1: Esebo.
2: Yes.
1: So kubabulira amanyago.
2: Amanya gange nze nakaiza Esther. Poliisi najiyingira nga lumu ogwekkumi, 1987.
1: Paka kati.
2: Paka nesawa eno. Mbulayo emyaka esatu nve mu poliisi. Ate n'abalala beyongereyo. Naye olwaleero ndi musanyufu nnyo.
1: Era naffe tufunye omukisa omulungi okulaba nti nno tufunye ggwe. Leero Esther.
2: Yes.
1: Nakaiza.
2: Esther. Kasule family name.
1: Okay.
2: Yes. Naye nga nina erinnya eryange. Esebo. Okay. Ndi mukyala mufumbo.
1: Yenyawo.
2: Esebo.
1: Webale nnyo webalire ddala kujja era ogenda tukola bulungi. Sobole okutegeera poliisi kwa bw'ogamba 87.
2: Esebo.
1: Notubulira nakwo engeri gy'ekyuseemu. Wagiyingira ng'efaananamu etya era kiki ky'oyinza okutugamba nti ekyuse etya. Okusobola okulaba nti munnayuganda akkiriza kubanga bamu tebakkiriza. Baga abo bali mbitiibwa balya buli bicepere. Olugira ate ne batatukolera. Poliisi eyina keeping law. And the order.
2: Law and the order.
1: Nti ate lo tebakya jukuma.
2: Life and property.
1: Ebintu by'abantu tebakya bikuma. Bagamba kati okusisinkana omupoliisi nsisinkana omujaasi. Kakati olaba enjogera eyo ojja kuba otuga otuyambako. Twongere awo tulyoke tuyingire ne mu kisaawe ky'olimu ekya poliisi n'omuntu wa bulijjo kubanga omuntu wa bulijjo yeffe. Abaana bonna bagendera omwo si kyekyo.
2: Nange kennyini abaayogera taata ngenderawo.
1: Ate ng'oli mu poliisi.
2: N'omuntu wa wansi.
1: Ng'oli mu poliisi. Gw'oba mu kiti kyo kiraliiri. Olya bicepere eri waggulu. Kati omuntu wa wansi eno. Ye kati gwe tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Mukyala Esther uno yatuuse dda wuyo akugambye emyaka asatu.
2: Mumwenda.
3: Ifise gaziyiddwa nesiba ku bika bya business ebipya 12. Muno mulimu abatunda amafuta mu bungi ne mu butonotono, bannamakolero, abayikula ebyobugagga by'omuttaka n'abaasa amayinja, abeenyigira mu by'obuzimbi, abafuna mu kugula, okutunda n'okupangisa ettaka n'amayumba, ab'enkola ya kalimagezi oba information technology, abatutuusaako amasannyalaze, amazzi, abalina ebisulo, bannabitone, abalina ebifo ebiwummulirwamu, abakola emirimu gy'ekikugu, n'abasaabaza abantu n'ebyamaguzi ng'oggyeko abatakisi.

0: Tamufuna sente. Lwaki teweegulira ebyo?
1: Bwe nayingirira poliisi ng'omusaala bagumpa. Naye ng'omusaala gwe bampa bongererezaako n'ekyo.
0: Mm-hmm.
1: Yes. Oba kyali buli mwezi so si kwotale.
0: Buli mwezi.
1: Buli mwezi nga babireeta. Buli omu ne bamuyita ne bamuwa n'osayini nga ky'otutte.
0: So kati ekyuse etya?
1: Weekyukidde nti tebikyali bya buli mwezi. Kati nga uniform ya buli mwaka. N'ebirala n'ebirala.
0: Okirizibwa okukolayo eyiyo n'okyusakyusa.
1: Nedda taata. Era kati eno gye nyambadde bw'ebanga ekaddiye. Ngisitula ne ngitwalira mukama wange wano ekabalagala. Mukama wange ekabalagala n'ampa ebbaluwa. Entwala gye nnina okugifuna. Ate siina kwambala kyefaananyiriza. Nina kwambala ekyo kyennyini ekiriwo.
0: Ekitegeeza bweyulika oyina kukola bbaluwa.
1: Bweyulika oyina kusooka kutegeeza mukamaawo n'okugimulaga n'ogimulaga. Tovu eno buvi nti njagala yunifoomu. Olugoye lwennyini olusitula n'olumutwalira n'alulaba. N'alyoka akugamba nti kati wandiika. Bw'omala okuwandiika n'ateekako omukono ne stampu ye ekiraga nti ye yakuweereza okuva mu uniti gy'olimu oba gy'okoleramu. Ne we tubadde tukolera eyo ewala gye tubadde tukolera ng'era bwe kiri. Naye ate emyaka gy'edda ky'onjagala gamba tebaatulindanga oba lwakuba twali mu Kampala.
0: Oba mwalina batono.
1: Simanyi, sijagamba nti polisi twaliko abatono. Kuba nze buli w'embeera. Naliko trainer. Tuba bangi. Sigamba, sirabangayo oku bwe tuli batono. Tuba bangi.
0: Naye nga baba wanga mangu.
1: Batu wanga mangu. Naye kati, mu mwaka, kiri mulundi gumu. Naye ate we kikusangiriza nga mu mwaka, eyonoonese. Bakuddaabiriza. Na kugamba nti kale leeta eyo. Oluusi wabaawo mukama waffe ye azizzaayo ng'awandiise lisiti yaabo engoye ezikaddiye n'azizzaayo ne batuleetera empya.
0: So tolina kuba nalukadde.
1: Tolina kuba na uniform erimu kituli. Wadde ekitogi nga kitaaguuse. Oyina kuba ever smart. Yes, police officer.
0: Kakati buli mwaka muzizzaayo ne baba wampya.
1: Kisinziira nyinza n'obutazzaayo naye ate ne bampa.
0: Noze kutumaka awo n'oba na nnya ttaano.
1: Kati nina okugambayo kino. Waliwo eno fashion eriwo mikono miwanvu. Nakwata engoye musanvu, uniform pair musanvu, bampamu pair bbiri. Old fashion. Kati zino pair ebbiri tezimmala. Era essaawa eno ndi mu kuteekateeka nsabe bannyongere at least zibeere fo. Yes, baatugamba mukomyewo ebikadde. Tubaweki empya countrywide. Yes.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kakati ekyondozo lwa sente ntonotono oba oli awo munakati kulaba tuli ku mwaka n'olwawo buli lunaku olina ojjambala olina okuba ku jute. Jute yatandika etya tubuulire.
1: Okay. Ebyafaayo biddinganwamu. Nze nga nze we nafulumira mu 88. Omwezi ogw'omukaaga ennaku z'omwezi zisikyajjukira. Twakolanga. Wakolanga okuva ku makya paka saawa 8. Ku 8 ne wayingirawo paka saawa 4 ez'ekiro ekibinja ekirala. Ku saawa ez'ennya ekyo ekibinja ekiyingiddewo ne kituusa 12 ez'okumakya. Ekitakyaliwo saawa eno saawa eno okola saawa 24. Kasita pulogulaamu egamba olina okola saawa 24. Era okola saawa 24.
0: Naawe Esther tokoowa.
1: Mu poliisi.
0: Tosumagidde.
1: Uganda Police Force. Oba osumagidde. Olina kozesa bwongo osumagira. Tolina kulaga public.
0: Tosumagidde.
1: Tosumagidde.
0: Nedda Esther tubakooye nnyo.
1: Wiwaddemu n'atukoowa twajja tulina okubeerawo buli omu asaavinge paka olunaku lwe lunaatuuka. Kati nga nze olunaku lwange lunaatuuka nga ngenda okuggyako nga waliwo ekibaddewo oba okufa obaki obaki ekiba kibaddewo naye oba nti weewandiisa watali nsonga yonna toziza ku musango tokoze eki emirimu gikolanga bwoyina gikola tewaba tabbu n'olindirawo omusaala gwo naye ng'ekisinga obukulu mu poliisi mpisa ekigambo tukiyita discipline discipline kigambo kintu kigazi kigazi nnyo nga simanyi nawawe nakugamba kyentegeeza discipline
0: oyo abapoliisi temukyalina discipline
1: ekigambo ekyo sijja kiwakanya naye bw'otunuulira engalo ze ezo zenkanankana
0: no
1: kati
0: nimutendekebwa
1: tutendekebwa naye bye batutendeka oloza fenna amagezi getulina geegamu kyebudola bankuli faalinga ku ngalo zinita
0: babazaayo kubawagula
1: batuzaayo kutuwagala naye kati essaawa eno emyaka gyendiko nzizizaayo okumpagala kiki kyoba otutte okumpagalamu kyemba simanyi baba batututte kutujjukiza bujjukiza bye tulina kkola mulayini tubize mulayini bye tuba twerabidde obwongo busituke buddeyo nga bwekyali kyekyo lwaki batuzaayo over and over ate era ne baba bagambye nti tukuwadde kopolo ne bakuzaayo n'osoma tukuwadde sergeant n'oddayo n'osoma assistant inspector n'oddayo n'osoma naye nga kw'okusoma mu Uganda Police Force tekukoma buli saawa kubeerayo over and over n'ebitongole ebyenjawulo bijja ne bitusomesa ne batuteeka mu gurupu ne bagamba mugende egindi such and such people are coming oba you'll meet there such and such people for this period nti ojja kubeerayo bbanga bweriti oba mwezi oba wiiki oba nnaku kisinziira abo abantu ababazze okutubangula oba okutwongeramu
0: discipline yono gw'oyogeddeko kubanga ffeno mu general tulaba indiscipline
1: discipline gw'enjogeddeko wabika bibiri waliwo empisa enzaale n'empisa enkakemu kati nga ffe Uganda Police Force oyagala toyagala wave wamwe n'oyingira poliisi nga toyina mpisa paka poliisi ekutereeza n'oba n'empisa
0: lwaki erwana naawe kujjemu kugamba oyo yafuuka ennyanyi envundu
1: oyina abantu bo bye bataakuyigiriza ate wano mu institution by'oyina okuyiga olw'empaka obiteeke mu nkola oyagala toyagala ky'ova olira akagambo Uganda Police Force buli kimu oyina okukolesa ki oyina okukola nga bakugamba kino kiyina okuba bwekiti nedda kiri kiyina okuba bwekiti kati ogenda okijjamu mpola mpola nti juzi bangamba kino kiyina okuba bwekitire kankitereeze nga bwe kiri naye nga omweyogereze takusuuza kayanzi nze okuva lwe nayingira poliisi waliwo ekigambo some police officers are indiscipline or police force or police kwegamba institution yaffe mutuli indiscipline naye ekyo ekigambo kati nga nze teacher mu police oba instructor kwegamba nfuba okulaba nti wembeera oba wemba ntudde olunaku luzibe nga siwulidde kagamba ako nti abasirikale tebalina mpisa nfuba nnyo okulaba nti aka akagambo sikola ki naye nga lulinga luyimba naye buli discipline buli lwe batusomesa oba ne batubangula addingana mawulu yakola ki yagajjamu omukkuto si buli omu nti ojja kumukaka nti kola kino akikolerewo muna waliwo abamu nga bakwata mpola abo nabo gye bali even mu normal classes ne mu training wing omuntu ajja as a PPC naye ng'oyina okumubeerako paka oyo n'otegeera nti akwata mpola naye ate bw'aba akutte akwatira ddala buli kimu ne kiba nga kikola ki nga kitambula bulungi naye nga yo discipline eyo yo ekyo ekigambo tukiwongayo ewa mukama nti buli lw'oba ku mulimu beera ne discipline naye bw'oddayo eka ewuwo mu nnyumba awo poliisi ejja kutunuulira nnyo nti ate ali mu nnyumba ate yeeyisiza atya naye eno mu bantu oyagala toyagala weeyise nga bw'oyina okweyisa akagambo ako batera nakukozesa kigambo professionalism naye ekigambo ekyo professionalism nze nkirabanga ekigazi waliwo professionalism and people centered police for safe and secure society kati mu society omwo mw'obeera oyino okulaga discipline high class. Kati nge saa weno, abasirikale abamu tubeera mu nyumba mpangise. Tubeera naffe bapangise. Kati ng'ogende wa Land Road nga webaka mu nyumba ye miezi ebi esatu ena.
0: Mukazi watu, musajja watu na ye.
1: Tosasudde.
0: Mwajje sente ezimulabirira.
1: Kati olwa wajje wa mukama olo za mukama wa kugamba kya. Tenga mukama oli mweza kuwa omusaalo. Omusaalo ogwo gw'oba olina okutoolako. Osobola okusasula ki? Era ky'ova olaba nti ebiseera ebisinga obungi akagamba ako nakayiza is indisciplined. Nakayiza is vocal. Nakayiza she's arrogant. Kisinziira obwa vocal bujiddewa. Vocal kangambe omuntu addawo. Omanyi buli lw'oyogera ekituufu oba vocal. Buli lw'oyogera buli omuntu lw'omugamba kyatayina kola obeera arrogant. Ate mu mbeera yaffe mu poliisi emirimu gye tukola oyina okwongerako ku ddoboozi abakuli wansi okusobola okugoberera kiki kye balina okukola ki okugoberera. Wadde nze sijja gamba nti ntegeera nnyo. Nange waliwo omukulu lwakugamba olwaleero kino kirina kuba bwe kiti ate n'ogenda n'okituukiriza nga bwe kirina okukola ki kirina okuba. Naye nga discipline kyovudola nga nkugamba kigambo kinene ate kigazi.
0: Poliisi buli mu poliisi olumala okutendeka balina okuba ne mundu oba nedda.
1: Nedda taata. Tombuuza lwaki? Kisinziira wa w'okola. Kati nga nze poliisi n'omuntu wa bulijjo. Lwaki mbeera ne mundu nze omuntu abeera wansi n'abantu ne nkusanga owuuta katunkumawo ne mu lumonde. Tutudde. Ate jjukira nze nga nze omu. Nze sitera kuba koodi naddala eyo mu byalo gye mbadde. Ogemba mbalengedde mutudde ku lubalaza ogenda okulaba nga nkyama mu kyambalo kyaffe. Abaagala okudduka ne badduka abasigaddewo ne basigalawo n'otuulira ddala paka ate lwe bakomawo omu ku omu. N'otuula n'obannyonnyola n'okola by'oyina okkola. Bwe baba balina bye bakola awo naawe n'ogezaako okugamba kano kali katya bwe baba balina abaana n'okwatako ku mwana n'okugamba naawe n'obalaga nti oli ki? Nti olinga bo. So si nti oyambadde ekyambalo nti buli w'otuuka ebyoyina okukola mu ofiisi obibalage abantu ba bulijjo bantu ba njawulo era enjawulo yaabwe tulina okugikwata bo nga bo n'okubagamba nti ate mututya jangu nga bw'oli waliyo n'akayimba njagala nga bwe ndi tusobole okutambulira awamu. Si buli omuntu akwata emmundu naye oluba okufuluma ne babatuusa ku sitesheni balondayo abantu nga basatu era basooka bato n'abulungi mu maaso ne babakwasa emmundu mwe ne mbeera ku kawunta wali ku kota gaadi nawo ne balaba ne ku kota gaadi tebakwasamu abaakatuuka abaakatuuka batugattagatta aluddemu n'eyakajja. Kati gwe aluddemu osobole okusomesa ono omugenyi biki ebikolebwa na biki ebitakolebwa. Ate era bwe baba bakuwa emmundu bakugamba ene mundu nga mukama wo gw'oli naye taina kyakulagidde nti kola bw'oti emundu oba olina gikwata butiribiri kaŋŋamba olina girera nga mwana. So si kujebakira wabula kugikwata bulungi ng'ogiwembejja kuba essaawa yonna bwe buddukiro bwo. Bayirewe bwompa emundu eyo nsooka kwekuuma nga sinnakuuma balala. Nze nga nze nsooka kwekuuma nga sinnakuuma balala. Kati ne kiriba nti waliwo be bawa emundu ne be batawaaki mundu. Si gamba nti nno tasobola gikwata naye si buli omu nti ogimuwa. Wabula olina okulaba ebifo weesaana ate ono eyakatuuka omugatta wamu n'oyo abiruddemu. Oba mugende babiri oba basatu n'emmundu emu oba bana n'emmundu bbiri weekityo. Naye si buli omu nti buli ava mu training wingi nti tutuukira mwamulaba kuwa emmundu nedda. Tusookera ku batuuni bwe baba banaalufenfenna nga kkumi babawa abasigaddewo ne mukwata batuuni naye nga mulina gye mugenda okukola.
0: Afande Esther kati nga bw'otugambye bw'otyo ate oyo one instructor
1: yes
0: osomesa
1: yes
0: abalala
1: yeah.
0: Incident eno eyali ekanaaba omupoliisi yamangu ago n'akuba essasi lunaku lwakuyonja nga tujjeko ebyo simanya ayiseewo simanya ki simanya yinza ogamba yanzivodde oba ki nga ggwe siniya kiki ky'oyinza okugamba
1: Kati webale nnyo mutesitesi wa programu ku nsonga eyo. Embeera eriwo ffe bwe tuba tuyina kye tubuulirizaako ku mukutu tetukirambulula nnyo. Tuba tuyina okukireka kuba bakyayina bye bateekateeka eri. Kuba kati okuva ku olwo nange simanyanga kikiriyo. Kati bwe ntandika kinnyonnyola wano. Ate mba njabuludde eri bye bakola ki? Bye banoonyereza bye bakola. Naye nga kyo kyalabibwa. Naye okulaba nga toli ddala wali. Ng'olengedde bulengezi. Ne bwe tuba mu kkooti kati ffe abaalabira ku mukutu. Omulamuzi tayinza kugamba nti nalabira ku mukutu. Osooka n'okireka. Abatusingako TRO n'alambula.
0: Ebbanga ly'omaze mu poliisi. Esta. Naye kati bwenzijjani naye esito olina olugezigezi twaleera olugezigezi lwammwe mulega n'ebigundi byammwe ebiyunifoomu byammwe ekyo kinkubya oluyi
1: wadde akatono nga nze nkugambye sinza ategeera ennyo nze nkusekerera gwakyogedde ne mmanya nti bambi oze n'obusungu bwo naye ate bw'onodda ebbali ojja kwetereeza naye nga nze obuzibu ate bwe nsinga okufunamu bambi feesi yange etunula ng'omukambwe ennyo feesi yange etunula nga omuntu atabeera na bantu naye ate bw'ogenda onneewa oluusi mpulirira n'awalala nti wadde kyakula ssajja naye ampuliriza buli kimu ne kitambula nze bukasito onvuma ne bw'oŋŋamba essaawa eno nti mulaba alinga embizi ndi mbizi no nze tekiina kye kinkola
0: kati bana bali mu field force nga tulaba
1: FFU
0: yes becwacwana nnyo nakuba batuni nakola
1: eyo naliyo ko sirika
0: kiki
1: sirika tata
0: kabulu yati yuani instructor abomulembe gwe nti mukyabatendeka bulungi
1: buli bwe baba tebannakulinnya kabangali eyo bababuulira bye bayina okukola ne bye batayina kukola naye abantu baffe nabo bambi gye buva ne gye bulaga tuvumwa ate si buli omu nti bw'ona amuvuma anaabeera awo n'atunaye gundi anvumye nange ku lwange sijja kugamba busungu abasirikale babujjawa olw'ensonga nakugereza engalo zino engalo zino tezenkanankana z'embeera zaffe y'embeera gye tukoleramu buli kimu naye nga tuyina okugenda mu field with professionalism bye tuyina okukola ne bye tutayina kukola babitubuulira
0: nga tetunalinnya moto
1: nedda taata kati nze poliisi nagisomera omwaka mulamba bwe nafulumayo okwo ate n'enzirayo
0: omupya amala bbanga kingatendeke alyoka ajje mu
1: fiiri omwaka
0: mwaka
1: yes emabega eri bakikolanga myezi mwenda naye ng'ate oluusi mufulumayo we mufulumayo okwo kati nga nze we nayingirira nafulumayo okwo ate n'enzijambe ng'ali mu bbandi ate oluvannyuma ne ŋŋa neddaddayo weeyongere maaso neki ne bali abalala naye nga ebbanga eryo lyebamala nga bakutendeka tebakutendeka kubeera na busungu tebakutendeka nti kukuba bantu naye era munnaye nga bw'omanyi nti mu Uganda Police Force ebiseera ebisinga obungi tuyingiza ba youth 18 to 25, 25 to 35 ba youth abo owa youth oyina okumukwata bulungi ate mpola okusobola okumutuusa ku mutindo gw'okola ki gw'oyagala naye ate oluusi tekibaawo oba olina okugendera ku mitendera kuba bwe baba bakutendeka eri tetukutwala nti oli mwana muto bw'ojja mu training wing oba muntu mukulu by'olina okukola olina okubikola oba kumala ssaawa 24 teweebase olina okukola byenkulagira bw'ogaana era nina engeri gye nkuyisaamu paka otuukirize kiri kyenkola ki oba kikuddisaamu paka lw'okola kyaddiŋŋana amawulu yakola ki ky'ova olaba nti buli lunaku abasirikale baffe nga tebanagenda ku mulimu buli lunaku tubakuŋŋaanya ne twogera tetujja koowa kwogera paka kuwulira bubi
0: kakati esta bwe baali babatendeka obupoliisi bw'oba omaze emirimu mu biseera bye eby'eddembe era olina okutambula ne yunifoomu
1: nze nga nakayiza nedda
0: bwe
1: mmala emirimu gyange engoye dda wali wabbali nyambale engoye zange
0: etteeka lyamwe ligamba ki
1: etteeka ligamba nti bw'oba toli ku mulimu nga toli ku mulimu
0: Kujute.
1: Nze wena ingirida. Nga toina na kusali mbira kukaunta. Kuhorusi wabawe ibigwa bitalaze. Awe babuliza wabadono nye ochi. Ni yuku numulembe. Nze abantu mbalaba mu uniform sawa abili munya. Na ya tenzi nga CLO. O polisi no muntu wabili. Era n'oluusi bwe mba nzija ku mulimu zino engoye nzireetera mu nsawo bwe nnyinyuka ate era ne nziza mu nsawo n'ennyambala ezange
0: n'oddeeka
1: naye nga bw'oba toli ku mulimu ekyambalo kiteeke wabbali oyambala engoye zo obuna ensi yonna wonna weeyagala ogenda nkiyita ku bunansi yonna nga uniform ogireseewa weyina ogiteeka tolina genda mu bbaala na mmundu na mu uniform. Nibububu baina gwe bakutumye kwatayo.
0: Toina genda mu uniform.
1: Kugambie nti bwoba ogenda kwata muntu mu bala. Ate togenda omu. Omutesitesi wa program fwe baba tutume emirimu tebakutuma wekka. Muba babiri oba basatu. Emitwe ebiri gisinga omutu oguki ogumu. Na ye ebigwa bitalaze oluusi bambi kati ng'eyo mukyalo nze mbaddeyo mukyalo wansi nga oluusi osi ayinokola emirimu naye n'omugamba nti osi wegenda ng'oyambadde uniform ze polisi n'omuntu wa bulijjo kankoleki kantambule naawe nga ndi mu ngoye zange naye ennaku zino bannayuganda bawulira lulimi lwa lugoye lunyambadde bw'alaba omuntu nga tali mu uniform kwegamba alabanga onani. Kati kyovola babambi ennaku zina abantu ebiseera ebisinga obungi uniform obulana jisulamu nga night. Toseka. Bayinza okufuwa wiso obudde bw'ekiro kati w'oginoonyeza iri eri waggulu oba eriki. Kyovola abantu abamu uniform tuzibamu ssaawa 24 naye ate enkeera oba olina okwambala yendala
0: ekikula.
1: Awino joza, au wengugambira nti, toina kubana rugoye rumu.
0: Echo mkiso mlunji wakatujide yo kali.
1: Yes.
0: Mobala te wandi gende
1: rumu. Togenda buo.
0: Atete wandi gende de muuniform.
1: Muuniform, atete wina kuyingira yo na mundu.
0: Ni nakuzino tubalaba uniform wa yingi de mobala, laga. Oina nebo sanga, bobo urobo koze seza public means. Ngomukulu, nja galeroyo, nja musiba. Baba kilizo kuogera muti okwera galaga nti ranze ni mupolisi ranja kusibisa gwe.
1: Weba linyose weba liridale ekibuuzo kyo katika nkubulire. Mu wena yingirira polisi nga nebwe nsanga mukama wange nga ayina wali tali mu uniform nina muyitako. Obutamanyisa bali baali nabo kuba baba ali nabo tokola ki?
0: Tobamanyi. Era nange nebwe nasanga mukama wange nga bali eyo wansi kale wabaye kanyizo muboza nituoga ne wabaye ino mtu kwa yogira naji nze training yange chembulira omuntu omuyitako obuyisi
1: ng'omusanze mu bantu womanya obulungi nti otaina wo office taina ochi wadoli mu kyambalo nze nganze situnulayo batugamba omuyitako kyekyo kyenina mu bwongo bwange okujjako bwabanga ali mu uniform nga ali awantu nga nange ndi mu uniform. Omukono naguwaniseda ningusa. Ngeteeka. Kube saawa eyo tomanya ayinza n'okungamba tinawe jango neeyungeko wano nina kyenzizo okukolawo. Wadde aba teyagenze naawe mu ntandikwa bwe kiba kyetaagisizza. Naye gye buva ne gye bulaga. Ky'ovudde olaba ng'ombuuza nti poliisi ekyuse etya. Taata we nayingirira it was analog. Tetwaina simu zino twaina zinezo kumeza moteka akagalo nekaba
0: nojinyola
1: noyogera ekitaliwo nsangi zino kakati ebiseera ebisinga obungi era nze bwemba njogera n'abantu ngamba ndi analogo waliwo era ekiseera wekituuka ne ngamba nedda kino kyali kino okuba wekiti mulana akugamba byakyuka kati ky'ovudde nga nkugamba nti ba inspector general bambi bazze bakyuka. Wabawo obuntu era obukola ki obukyukakyukamu naye ekigambo discipline tekikyuka. Wabula buntu butono nnyo obukyukamu naye the word discipline remains as discipline. Oyina okuba n'empisa ez'ekika ekya waggulu. Obenga obakuzaala n'empisa embi naye bw'oyingira poliisi oba oyina zireka wali wabbali ogoberere kino kibakola ki kibakugamba kati ngo olwalero wampereza message nina okubeera wano dala singa size wano sandira ze discipline of high class omuntu go wadde ekyokola kumakya naye nga nina kikola kawungezi dala dala kiki kyembanda ze singa size wano kyetu kyovudola abanti jebuva ne jebulaga embeera zaffe zitambulira ku ngalo zino yentegeera gye tulina buli kimu ate n'ekirala abamutukwata mpola naye ate poliisi eri kuyiriiri bayinza okugwira nti essaawa eno genda kukola kino indiidi oba ino genda okikola
0: ekitegeeza abakola ebitatuuse balwawo okuyiga ntiemse ekyuse poliisi ekyuse yeye aba akyali mu nkola yiye
1: kati weebale nnyo ssebe weebaliri ddala kati oli mu kugeya nze ndikubanga nayingira ku analogo bagenze bakyusa ebintu ng'anya okukyuka taata buli mukulu ajja nateekamu kali kasukulu n'akanywezaamu ng'otambula naako kanywezezza n'omulala najja n'ateekamu kali kogenda nako kati nze we nayingirira poliisi yali inspector general wa poliisi yali ofungi luuk ofungi yes kati abaze bamugoberera abo bonna bonna abo sibafuddeeko naye the first cut is the deepest oli gwe natandika naye gwenzijukire nnyo neŋŋamba kino kiri kiri kiri kiri naye ate bino ebirala bwe biba bizze olina okutambula n'embeera eyo ekola ki eriwo naye nga training wingi tuyingira mweji naye classes ezaawula n'ekirala tuyinayo ababavudde Makerere abo nabo ne batuula oludda olulala ne bano wasiniya yange ey'okuna naffe ne tutuula oludda oluki olulala naye ate ennaku zino abamu bakweka empapula
0: anti muyina
1: nakweka
0: muyina okubasunsula
1: tubasunsula naye ate aleeta lwa kiraasi eri eno kiraasi n'agikweka kyengezaako okugamba ne babagamba nti twagala all level leavers naye ng'ate yakola S6 nebirema bambi eyo certificate yagikweka tagikulaga naye ate oluvannyuma ali mu service nakinaki ate awo bambi wootegeerera
0: ate kiriko ki nze tusabye basinia fo oyingiridde mu basinia fo kyetumenteanti
1: kyovudde aba nti ebiseera ebisinga obungi nti poliisi ngaera bwogamba ekyuka omulala aba ayagala soft landing within the Uganda Police Force naye ng'ate ggwe owandiisa abantu gw'onootuma gw'onoolagira oda ni moja n'akola n'akola ky'alina okukola omulala n'ajja ng'ate ye alinga akulembeza kiki kyeyakola ki kyeyasoma kilaasi ye kati embeera efaanana bw'etyo tusunsula abantu naye bambi oluvannyuma bamala ne bajjayo kyempapula ate era bwe bajjayo empapula nga bali in service tebamufubutula wabula okanya kumugamba owaaye wadde ogyeyo empapula naye goberera kino ne kino ne kino kola kino ne kino ne kino ne kino oluusi ate abamu ne bibanyiiza kyova olaba nti ebiseera ebisinga obungi omuntu agenda n'ayingira poliisi nga ye alina ekyetaago kye kiruubirirwa kiri immediate ate gwe ng'omuza mu byannakayiza ebyazungululu simanyi 87 simanyi aza alinnya mpolampola
0: esta nyamba omuntu ono omumuwandiisizza wa senior 4 oba wa senior 6 bwatuuka mu poliisi kyangu nnyo okuddayo n'asoma waayagalidde oba mumuyina okumuzza nti
1: bwasaba ayina okuteekamu application ate ayina okuteekamu application ye n'amagezi mangi so sikumala gatomera inspector general wa poliisi kumutegeeza mbu ate asaba kuddayo okusoma aba ayina okusooka ayogere bulungi ne mukamaawe immediate boss immediate boss oyo n'amubuulira ekyokkola singa tukuzuula nti oli ku ssomero nga tewawandiika transfer n'emala ekulumirayo omukulu biba tebimukwatako ne bw'oba oli mu finals zo ku campus omukulu tebimukwatako ye akugamba nti wayingirira bw'oti ate n'ekirala kino wali tokiŋŋambye kati kiba wakatiwo ne mukamaawo naye nga all in all oyina okusaba ngo yagala okuddayo kusoma
0: kubanga lwaki nze nkigambi nkuwalugambo
1: lugambo mbimanyi
0: nkuwalugambo kubanga muli ebakulu muinzo kwate mbimanyi tubafuna ano kale nze nasoma nenzireyo nane ne masters nete bankuza abantu abo bazibu nnyo
1: masters zibazize bwe yali ayingira wano teyakyogera n'ekirala beba abata applyinga nga baddayo kusomero nange gw'olaba wano naddayo kusomero naye lwali lumu ki transfer nekijja nali ku CID headquarter mu Interpol wadde nasaba banvuga ne banzijja mu Kampala mu kaseera ako nga bagamba tetukola tuli ku masomero tusoma fwena ne batuyoola ne tukwate kubo ne tugenda abawandiika ne bawandiika nze ndi mufumbo nze simanyi biki bikoze bitya olwagira ne bagaawo kale soma naye bw'omala okusoma era olina okukwata kubo ogende ku ki ku transfer yoddeyo kati embeera efaanana bw'etyo okuva lwe yantuukako era nagamba sikyakiddamu era bwe ndaba munnange ng'agamba nti mpandiise enzira y'okusoma soogera bingi wabula omutima gugamba o buli omu ki buli omu n'embeera ze kuba kyantuukako ne kinfuukira ekizibu ne kiba kibi era omwaka ogwo gwe nakola ebibuuzo byo saddamu kuddayo mu ssomero lye bayita sukuulu okuggyako ebyaffe ebya poliisi byokka kati byendiko biri aa embeera gye baatukwatamu mu kaseera ako ku nkoona nja kwogera mazima nafulumako mu Kampala nga ndi mu ssomero nga mbuzaayo bana mwezi nga gumu nkole fayino kale embeera
0: efaanana
1: naye kati bw'oŋŋamba nti nno nti ate bino byaffe mu institution ebyo byo anti Uganda Police Force IGO ngenda n'embisoma naye biri ebya bukusi musimanyi
0: fotosinsenayingira nga ndi kugundi nga bwogansinia 4 kyokka nsomye nina ne masters naye n'obusente era bwe bampa bwe buli abantu abo babi nnyo poliisi tebatufuddeeko kyova olaba nga n'abaana bakaaba
1: zeze empapula ze bakweka beera openi ba mulambulukufu bwe baba bagambye senior 4 jangu ne senior 4 yo tojja na 6 abamu bambi bayingira n'ebitabo byabwe masters naye n'abikweka naye oli wali mu kilaasi awo batandikira okwogera naye ate jjukira wadde baba baasoma naye era waliwo abamu boowa ebibuuzo nga bali mu nga tuli ku mu training eyo n'abigwa naye ng'ataze n'empapula ze omutesitesi wa program saagala oseke ebintu by'ensi bizibu nnyo naye bambi omuntu bw'ajjanga omulaba ayina kyakwetaagako kimuwe ate musomese amanye ate amanye ne waako
2: ebijjulo ebisufu biva ku nfumba ensukkulumu enfumba ensufu esinziira ku birungo ebituufu ebijjulo eby'omulembe obifuna na Cowboy Special amasavu g'ebimera amakenenula obulungi agassa mu by'ofumba eddekende essuffu buli kijjulo ky'ofumba ne Cowboy Special kijja n'obuwoomi obw'embala Cowboy Special afunika mu bipimo bya grams 25, 5, 10 n'ebibiri Cowboy Special akolebwa ba Bidco Uganda Limited ng'asangibwa mu maduuka wonna Egenda bisasika nga mpawa dabidisa.
3: Mutaayi wange oyogedde kituufu nti enjoomya n'entamu ezibye ebimu. Ntaka nsisongwa buzito munnange ntandise okwewologa. Kakati olwaleero kambanyonyole ku kigambo ddekabusa. Abantu bangi bawagwawo akabenje owuya nga bagamba akabenje ddekabusa nga nno bategeeza akabenje akaamaanyi ennyo naye abaffe ddekabusa kye ki? Kakati ddekabusa kiva ku lutalo Kasiggu Ssekabaka Ssuuna II lwe yalwana olutalo olwo lwe lwayitibwa ddekabusa anti Omutanda mwe yakisiza n'omukono kale bwerutwe ne lubeera ng'Obuganda bwaluleka busa. Olutalo olwo Kabaka lwe yalwana ng'amba Kabaka Ssuuna II atera afiire namu kuba kituyita okujja omukono mu ngabo we waava n'akabenje ak'amaanyi okukayita ddekabusa era n'olutalo bwe luba nga lufiiddemu abantu bangi nalwo tuluyita ddekabusa.
2: Ebyedda bisasika nga mpawa dabidisa.
4: Leero nge enaku z'omwezi lumu omwezi ogwe 10 nyaffe ekereziya atuwa mutuukirivu Terezo w'omwana Yezu era amanyiddwa ng'ekimuli ekito era ng'omuyigiriza omukulu mu ekereziya. Tereza yazaalibwa ng'enaku z'omwezi 2 omwezi gwa Gatonnya mu mwaka gwa 1873 mu Alencon Echanol Mande mu ggwanga erya Bufalansa. Bazadde be ye Louis Martin ne Maria Azeliguelin kati abatuukirivu era balangirwa Papa Francis mu mwaka gwa 2015. Tereza yali mukkiriza okuviira ddala nga mwana muto. Nyina bwe yafanga wa myaka 4, famire ye yasengukira mu kitundu kya Lizu mu ggwanga erya Bufalansa. Okusinziira ku kukkiriza kwa Tereza okw'amaanyi, yalwana bukubirire okuyingira ekigo. Ku myaka 14 bwe yali mu kulama k'e Roma, yamenya amateeka nga Papa ayogerako eri abakkiriza, n'asaba Papa Leo ow'13 olukusa okwegatta ku kibiina ky'abannaddiini, era yaweebwa olukusa ne yeegatta ku Discalced Carmelite Monastery mu Lizu ku myaka 15. Ono yamala emyaka 9 mu kigo mu bulamu obw'okwegayirira obutakoma n'okukola emirimu emirala mu ssanyu n'okwagala, era nga yeesiga Omukama mu buli mbeera. Ono bwe yali afa, ebigambo bye byasembayo byali bigamba nti yandisaanye okumalira eggulu lye ng'akola ebirungi ku nsi ng'asindika ebimuli bya looza eri abo abeegayirira. Tereza yafa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 1897 era ng'obulwadde bw'akafuba bwe bwamuviirako okufa ku myaka 24. Era ebigambo bye byasembayo byali bigamba nti, "Katonda wange nkwagala." Tereza yalangirira Papa Pius XI mu lubu lwa Besiimi ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'okuna mu mwaka gwa 1923, ate n'amulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1925 nga wayise emyaka 28 okuva lwe yava mu bulamu bw'ensi eno. Kyokka oluvannyuma mu mwaka gwa 1997 Papa Yohana Paulo II yamulangirira ng'omuyigiriza omukulu mu ekereziya. Tereza omutuukirivu yawolereza abaminsane era nga yalondebwa ng'omuwolereza w'ebibiina by'abaminsane okuli ekya Foreign Missions n'ekya St. Francis Xavier. Era ono yawolereza abalwadde, abalimi n'abakola ebimuli, abasaseredooti, abakola mu nnyonyi, bamulekwa n'eggwanga lya Bufalansa. Tereza ow'omwana Yezu era omuyigiriza omukulu mu ekereziya, otusabire.

0: Ee abantu bategeeza bawuliza babi Mr. Pinsent Ntuusi.
1: Amanya Banda Games mwagizi wa Cranes ne Argentina. Wendi sewa Ntuusi mu nyumba.
0: Okay. Wakuna kwa kume kangu jesu.
1: Guna mwundi kwa kusatu mkumiye onda we.
0: Kwa kusatu. Kali, Banda James tu kwa nijizu. Wagira timu chi?
1: Wagira Cranes na Argentina.
0: Cranes na Argentina. Kula mwuri muchi?
1: Zindi mubi ya kuri mwakusini.
0: Kwa zi kwa inamu waka zungu mkuju kiti. Kali, abonu zungu mubereko mkulu na inemi. Sero chitu kana atavu kamu hao. Na gamba dembera is what? Zimalangu isi. Nekari, asidemi pe choku vini.
2: Bambika asimu Andrew.
0: Asimu.
2: Bumbundu kwa nukusasua kuja. Ndi mwakizo Manchester United na Uganda Cranes.
0: Ok. Ogukula mlimuchulia gani alima?
2: Ndi administrator.
0: Uli administrator. Vaka tuwe uvawa?
2: Mpule da chitu wangu lichemi kipo vachita Young Life International.
0: Oh, nenga wajua wanga ya?
2: Maki ndia.
0: Machi ndi. Kari, atugenze mnamba satu.
3: Amanya azeka mya Henry. Kolela machi ndi radiansula.
0: Kolela machi
3: ndi radiansula. Mwakizo wasa na Uganda Cranes.
0: Aseno ni Uganda Cranes.
2: Yes, sir.
0: Na yuko kusoso kuja.
3: Yes, sir.
0: Oye, kukula mlimuchi?
3: Uwa saloni.
0: Uwa saloni, mamu tupepeta. Kali, hatu ina uo mlala, namba nya?
4: Amanya azeka tumba juma. Uda kusendane sewo guwa wese sigawa. Mungu kwa kusoso kuja wano. Ya ni musanyu futindi wano.
0: Klasichi.
4: Ni msenia theory.
0: Senia theory.
4: Ye.
0: Arazadi wagagi wengu kia wano.
4: Ya wagizibobe.
0: Bali chiria.
4: Ya rasmi ni sasa na mara sasa.
0: Una basa zeko.
4: Eh.
0: Wagira timu china chi?
4: Ni sasa pamba gana kuzi na mani.
0: Chiza tuna mo wa maniu, wa maniu wabili. Wa Argentina omu. Wagira ni sebo?
3: Aseno.
0: Wa Aseno omu. Kali, mubereko katugende wa King kuzi aleta dikira.
5: Kale tubala musizako yonaje musinzira okuba ku radio Ekereziya Radio Science yamwe bale kuba akumbi tumbe byenjawulo kakensa na tera wali lero yenka Daniels na Chibuga Wende bwana Mulangira Ben Musanje wali Daudi Gombe wali okubanga agena masto kwanga gata gata obwenu bw'abakulu bano atenga ne bwana Kigwe mugaga Kigwe ne kwali kulabanga emitimbagano giba kikwatagana bulungi nga muba mutufuna ku mitimbagano. So genda ku TikTok kwetuli live teka mu Radio Sapienza Uganda ku TikTok abakulu bano bonna abana bali wano ojja kwanga obafuna bulungi either nga babyanukula mu butuufu obanga babigwa byonna biri awo katujje.
6: Mwebuna wenyine mwindua. Waka kisa. Iraka dekano utogirira. Gaba kenkuruwa. Baka furumu vye mizanyo. Aba gezi. Aba kenkuka. Nemu usongi indali istambu ze guanga. Yenka Daniels Munachibuga. Waswa Rubal. Benny Musanje. Kusane David Gombe. Bama so kutere ila kunyonjo. Mwude wuno. Naba kenkuruwa. Bete kateka. Akazanyuka kakisa. Kaka jiwe kaka uwo.
5: Kale, katutandike, bwana Banda.
2: Yes,
5: yego walonze nambe, musiwe guli?
2: Yes, sir.
5: Obuza wa timu chi?
2: Obuza student wa Manchester
5: United. Wa Man U, student wali?
4: Wendi sewo.
5: Aha, yongera kudoboze.
4: Kale, sir.
5: Kale, Banda buza student yoi.
2: Njagalo kubuza mtu wangu.
4: Yes, sir.
2: Manchester United. Sababu kwa njagalo kubuza. Njagalo kubuza kitu.
5: Mubuzi.
2: Lionel Messi. Sababu mpa ili nyale leo kusatu.
4: Ye Andre Leon Messi.
2: Bakuwe.
5: Kakati. Kumutende la guno siwe tuli. Oli guo tugame no tugamba. Muto wango wa Manchester United. Siguo choget. Ateka tuombuzi za chachicho. Siguo wa Argentina. Eh? Kati guo kumbuziza cha Argentina pocho kumbuze cha Mani U wawante rea chanu kude nekati okutanka na nubuze vitalina kubuzi wa chitegezi utata aganya enteka teka ya kaza nyoka no chitegezi omubuzi za gwe ne wade wanda kise nyoro buliwa obuze chibuzo nga matanka ne obuza virala ntuku jako obusa tu ne uli afuna obutanu bwe uchiteke de band kati mwa ugobo wede yu lete chibuzo wama tugenze kubadako ne bando uchiteke de chibuzo nti nsobi yu obade chao muruzungu Muruzungu chito ti anti goli musajja wa ruzungu. Mane mane ti olina moka insulin. Asimurete chibuzo.
2: Chibuzo changi chikende wa mukuru wa kisubasi ni chibuzo chitamba ani all time goal scorer wa Arsenal.
1: All time goal scorer wa Arsenal. Ye Henry. Wa kumi
6: Ofumbo bicho jimese za ubonero butano uwe wangurite
1: namba 7 kamya mbuza asimu hanu paga sone na mali miaka mkapu Manchester United ya mwaka miaka miungu sana ya mwaka ya mwenda kina na mwaka mwaka
6: Ofumbo bicho jimese za ubonero butano uwe wangurite
5: kakati mkuru ani kamya ekibuzo kyo kibadde okuba obuuzizza ebibuuzo nga bina tetukutegeera kibuzo ki ky'omubuuzizza ddala
1: mubuuzizza paga sasa ni kati ya mara kwa Manchester United ya jamaa kati ya Roma
5: kati Arsene tu Felici ya kuwadeleda gokiriza nti mutufu Arsene tu Felici kumuzindalo
1: miaka 2 musa
5: anti kati gwa makinga jejo 2 musa ya jamaa kati
1: wewe mwe ndati na mukaka
5: Nile kuminesa. Katugende muvaro. Kwa waliwo vara.
6: Abafiki de, abafiki de, mukakeresa gumite, kati omukisa guguno, gwe yasigalira. Tunayomba nno basatu, mukoleka timu kamwe, kabantu basatu, mujemwe wandise, kumitwalo musanvu joka. Abantu basatu, bakola timu ya basatu. Abasatu, netubabuze bibuza abantu basatu. Nemubiddamu nga muvuganya timu ere y'abantu basatu. Nolwekyo, tusubwa omukisa guno, funayomba nno babiri, Mwereba satu, mujemwe wandise, nga timu ya mweyabantu basatu. Kumitwalo musanvu joka, emitwalo musanvu, jizare chenda mwe satu, abantu basatu, nduwangula kakade. Uno, yeka kisa mkumite, ili adili mumukaga. Abafiki de, mukakeresa gumite, kati omukisa guguno, gwe yasigalira. Tunayomba nno basatu, mukoleka timu kamwe, kabantu basatu, mujemwe wandise, kumitwalo musanvu joka. Abantu basatu, bakola timu ya basatu. Abasatu, netubabuze bibuza abantu basatu. Nemubiddamu nga muvuganya timu ere y'abantu basatu. Nolwekyo, tusubwa omukisa guno, funayomba nno babiri, muwere basatu mujemwe wandise nga timu ya mwe ya bantu basatu kumitwalo musanvu joka emitwalo musanvu jizare chenda mwe satu abantu basatu nduwangula kakade unu
5: kakati okusinzira ku bibalo bila ganti omusaji ya male emyaka 2 mukaga nga atendeka Manchester United byonna obisanga bobuza Ferguson yamala emyaka emekanga atende kamani yubagamba mu myaka 26 yamala nga atende kamani yu 27 26 wona wona agenda nawo ne bwo oli eyongoteze noteekamu myaka emekoba how many years yatende kila mali yubagamba 26 years tegede akati kiba kitegeeza nti mukulu gundi ani ekamya bakujjako obwene obusatu kuba nawe ekibuzo kyobuuziza ansa nga togimanyi anti ono olwedde bamubuuziza tiyafunye obutaano mpozi yazzeemu kifu abatafuna aba asigadde ku ziro omukulu kamya jibwako busatu omukulu kamya kitege
7: luno lwe lutunka olutunka yiwagwo omubiri.

0: olumi owenji.
1: Kari tukwaniriza ku kyenda munya akatonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuruzi ya magezi nsula muziki ya mizanyo amanya tetobos omulongo Kato Federico mazo kutuka program egobye ku mayengo ga radio ye Kerezia ye program kanyumiza bakuna kastaba naffe ya mizanyo bavao ulono nga naffe tutandikira awo mulimu nakugamba nti waliwo embeera tibayingira muko ku budde bwaffe buno lokuba nti tukyali mu nteekateeka yakakensa ebyemizannyo 2026 naye kasatu mukubo olukumu mutwe awo nno tujja kuba tudda mu budde bwaffe buli obutuufu okuva ku ssaawa 4 zennyini okutuuka ku ssaawa zigenda kubeera 6 kale nyongera okubabuuzaako mwenna omusinzi okuba nga mutukuliriza wonna w'oli tukussaamu ekitiibwa ssebo oba nnyabo tukugamba nti webale kusalawo rediyo zonna n'ogamba nti kambere ku rediyo yekereziya sebo banyabo ekyo ffe kitwala nga kyalubalaato wadde kyalusaagiriro tukwebaza nnyonyini ddala kugamba kimu nti tuli kubeera kakajjo ebbira mufu wennyini obwo yakusaasira bafunye ebizibu omukama Katonda ayongere okubasaasira n'okubaluŋŋamya ebintu webitu ebifaanaganye ate abafunye ebirungi muyogeyoge Katonda yeebale yeebalire ddala okubagonomolako amakula agafanaganyeko bwe gatyo. Programu eno tambula n'omukulu Kizito Petero nga Buzito ono nga musomesa ate era nga muluŋŋamya wa mikolo. Yateredde dda enkoko yagikuttemmwa era bw'atyo n'ateera wano muzaamugula olwo nno tubambage. Kamusabe atulamuseeko mutegeere nti mwali olwo nno emboozi ekwajje. Mukulu neesiimye kubaka ekyomulubaale
2: nange bwe ntyo ssebo abantu sooka ne bebagereesa nti mukwabaya gwa kitaawo w'ogusanga ng'otereka weebala okubanga ompadde omuzinya mmese nte ne ntandika okussa ku mutakooli ow'embuule kwonkwasizza manjaya ne nakatanseese sigenda kudda ate mu kwekuteera nga yaliira atajja kantandikirewo okussa watali ggumba mutakansi nze ntandise okuyoowa emyoyo kati
1: otukoze bulungi
2: sebo
1: omuzinya mmese olwo ne guba gutya
2: ziba ntungu ensiike tutera ziteeka mu kyayi n'ozisiba mu kyayi ne zitandika okulengejjawo mu kiyungu
1: ojjayo ng'owemako ngo
2: tuyite omuzinya mmese sebo ogenda okumukwabaaya omukwabaaya guba muggo gwa kitaawo ogulimu amaanyi ag'enjawulo bw'ogusanga bagamba okuteeka mutaka w'embuzi etegeeza kulya manjayo abagonja olw'eminwa eminene ennyo aye nakatanseese yegonja ow'obuno omutonotono oyo
1: kale
2: kati ngambye okuli ow'emyoyo
1: yes,
2: kansembeyo nekyo okuli ow'emyoyo kitegeeza okubuulira omuntu ebigambo emuzaamu essuubi
1: n'amaanyi otukoze bulungi awo nno yetandikwa yaffe olwaleero era nga programu gye tulimu kaakano ye programu kanyumiza yakutandikira awo wennyini era olwokuba nti akadde tulina wadde n'akatono obwe kati katutandikirewo nga tudda ku nnono
3: kakati
4: tudde ku nnono tudde ku nnono mu programu kanyumiza
1: tandikirawo nga tudda ku nnono
2: tudde ku nnono
1: yesebo
2: tugenda kwetegereza emikolo egikolebwa mukwanjula kw'abaganda
1: sabiiti ewedde bannaffe abaaliko n'abataaliko ku puroguraamu eno twatandika okutunuulira ebintu ebikolebwa wali muntu nga tukubaganya ebirowoozo nga twogera ku bintu ebikolebwa mukwanjula era wali bwojjukira nga mu ntandikwa twali twogera ebintu ebitajja nsa ebikolebwa mu kwanjula oba okwanjulwa ensangi zino era ffe tubivumirira ntugaa nti ekyo si kituufu omwali omuko okutandika okutyentiibula amazina ku buko okutuusiza engoye ku buko ebintu ebifaananako bwe bityo kati tugamba nti ebyo tetuoluvannyuma wali mu tudde ku nnono tandika ku kituyita okwanjula ebyo ebikolebwa mukwanjula. Twogera ebyo sebo bannyabo tutunulidde nnyo obuwangwa wano mu lulimi twogera Oluganda. Weewaawo nga tugera ne mu buwangwa obulala ojja kusanga nga byanjawulo gw'ogambe nti ffe waffe nga si bwe bikola atusinzidde wano olulimi twogera tusobole okwogera ku ebyo ffe tumanyi. Kwa tuwagala kugenda kutwogere kubiri ettamanyi ugambe nti bena mubisobezza ate nga tukituufu kiba kituufu kubanga tukola ki tuwangaalidde wano tusinga okubimanya era nga twagatulungamye ku ebyo bye tusinga okola ki
2: naye bali nabo banaalungamya ebyabo obaolya
1: naye era bw'osanga balina ebyamwe bakola mu bukyamu tandika okulungamya bwe mugenda kkuba emiggo ntereezeemu wano
2: kakati katutandike tuya kwesiba nnyo ku mwana omulenzi kati okusookera ddala nazzi kuno nga abakadde be balabira omwana omulenzi omuwala ow'okuwasa
1: nga kitaawo
2: ensebo
1: ne maama naye abeeramu
2: nedda
1: abataataata
2: oba jjajja
1: oba jjajja ne bagenda
2: aha
1: ne basuubuze kesi ate tebagendanga wala
2: era tolimbye
1: babeeranga kumpimpi
2: mu bantu be bamanyi mikwano gyabwe
1: nti enju ya mwami Kizito eyo esaana okugyamu
2: enaabaamu omulamwa aye nno oluusi omwana oyo baamwekwatanga bukyali ayinza okuba nga akyalina muto ab'emikwano ne bagamba nti naye nze omwana oyo ndaba nga nandyagadde mutabani wange amuwase abakulu ne bategeeragala nga bano bakyalina bato budde webutuuka bwennyini ne babana bunonyi muntu waabwe naye ngaetegeeza yaggwa
1: ddaegeregaadda
2: esebo kati gwe omulenzi bakuleetera beeteze muntu
1: oba oli awo nga bakugamba no wategedde nti omukyalawo ava gindi
2: ate nga tojja kuwakanina
1: nga tojja kuwakana owakanira wabaddeyo nga bateesa wabaddeyo nga bateesa
2: naye nga emu ku byagobererwanga ennyo nga beetegereza nnyo empisa mu maka ago obukozi okutya Katonda obuntu bulamu tebaatuliranga nnyo ssente ng'ensangi zino abasinga bye batera okusimbako okusimbawo essira nedda abasinga kati saa zino atunira sente bayimiridde batya naye ekyo kya ssente si kyekyabanga ekyo si kyekyasookanga n'obulungi bw'omubiri aa ebyo si bye byasookanga okutunuulirwa ebyajjanga luvannyuma ensonga zi zenkoonyeeko nga zo zikola kyamaanyi nnyo
1: nga zirabwa mu ngeri ey'obuvundu
2: kakati era mu ngeri eyo wabaawo kyetuyita okwogereza omuwala era mwana watta abakulawo bennyini nga besamudde ne bagenda omuwala gye bamulabye ne bamwogereza era bwe bamukkirizisanga ng'olwo balyoka mutabani waabwe naye abiyingiramu abakulu basooka
1: basooka banje ensonga baga nti bannange ensonga enkulu eri bweti kasamala okugikkaanyaako ensonga eyo ne balyoka bayingizaamu abavunanyizibwa mu butereevu ye mwana omulenzi n'omwana
2: omuwala naye nga babakulu ekyabwe
1: omuwala bamutegeeza nti twakuzuuliddeyo omuntu ne mwana muwala nga bamuga twakuzuuliddeyo omuki kale nno lwo nga babasisinka
2: kati nina mukadde wange abeera eyo buyikwe mugaba Katonda amuwadde obuwangaazi kubanga emyaka aweza 17 kati
1: awangadde
2: naye yanyumiza emboozi eyaneewuunyisa mukufumba yampa bungi emboozi gye okufumba kwennyumyako kati oba kwene mukunyonyola ye yenfumba gye yafumbirwamu yaŋŋamba nti yafumbirwa nga tajjuka ya mwaka gwe yafumbirwamu wabula kyeyaŋŋamba ekyanyamba nga nze munnabyafeyo ne ntegeera yaŋŋamba nti yafumbirwa nga wayiseewo omwaka gumu nga Ssaabasajja Kabaka ŋŋamba kati Dawudi ekyowokubiri ng'amaze okukisa omukono
1: katukomewo
0: nama wanga garuwe wana tajari watu aliba.
3: Hello, testing microphone. Wow!
5: Wow!
3: Unaonye yume yogiro bulunje mina kuwese chitiba kumukolo. Jangwa nukweli usapiensia in Zambia. Eche chizibutuwa chigonjo ulada. Tuina machines. Ezikola kuhuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukosobu tebet, ne tents.
4: Tukubide kunotu msambu tanu mnana. Na utiemu msambu kuminanya.
6: Uyembe mali nanya kwetu.
4: Esasa kure dia Kampala ngalidwo muneri Junior of Mary Radio Maria ne Holy Cross Family Ministries bakwaniriza mu Rosary Crusade yankumi bidia biri mu mukaga egendo kubere na mgongo ku kigwa cha bajulisi okuvanga na kusomwezi bidio mwezo gwe 10 omaka nkumi bidia biri mu mukaga okutandika ne sawa mwendezo gwe kulo era nenge na kusomwezi 3 okoro tujja kutandika no kusimba nyiriri oro tuyingire mu misa kusawa bidie so kumacha tuli bakutambulira ku mulamwa obumu bwa maka sapule tosubwe birungi bya Rosary omuli okwonya sebwa nomu kisogo kuchari womusa domulunji bikira Maria mu Rosary Crusade ye
7: owange sembi jaya gweddalu
8: jalita yiza butalaruka e mali ye yonna yesana wo munabambula wo muliro
7: bambi
8: twa mugambanga afune insurance ya gala Pax Insurance fifika abasobola okumala wo obusibo bwa bukutuseko mu bwangu ddala tulina ebika bya insuranga insurance y'abakozi eyebidduka tulina insurance ey'omuliro eyebisibwa ebikugwako obubingo badde tewetegese insurance y'emigugu egisaabalisibwa ku mazzi insurance etangira obutyabaga obutera okugwa mu business tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde Max Insurance tusange ku tabi lya fekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street tulina n'amatabi amalala okwetoolola Uganda yonna Pax erungamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda Pax our insurance partner
9: kakinsa webya misanyo gumite biri abiri mu mukaga bano betutambula nabo era be batutadde mu esimbi Centenary Bank banka yaffe banka y'omuntu wa bulijjo era gwa yagala okuyambibwa mu business yo okufuna looni oba school fees looni genda ku tabi lya Centenary Bank lyonna erikuli okumpi oyambibwe Interior Center Wakaliga, bakola furniture omulungi, omuli ebitanda, entebe, wardrobe, TV stands, ne sideboards ez'omulembe, mu miti egisinga okuba emirungi. Abasangibwe Natete, ku Wakaliga Road. Naba Joy Biscuits, abasangibwe Nalukolongo, okulira ne yali Orange Kirabu. Bakola biscuits, ebika byonna, owabaana, n'abantu abakulu, ng'ate muwoomu ddala. Omusubuzi osobola okuyitirawo ku factory yaabwe awe Nalukolongo. Kosa Maria Solomon Leadership Vocational Training Center basangibwa mu ndeba bano batendeka abaana emisomo gy'ebyemikono gyonna okuva ku mwana yamala P7 paka ku wa senior 6 kosa ne bannaffe abamutundwe Mutesa 2 Memorial School bano basangibwa mutundwe mu kweba zone lisomesa abaana abalenzi n'abawala litumbula ebitone by'abaana mu music dance and drama kosa n'ebyokusoma nga liyisiza ddala abaana bulungi balina abasomesa abakugu mu kutendeka abaana abato ate nga bawuliriza bazadde baabwe n'ebisale byabwe birungi ddala eri buli nfuna ya buli muntu
10: Halo? Owanga mutiabule kati wenjogera mpise ku round about ne polisi ya Kibuye njiisiza kati ndiana mu bitala bya machi ndiye ku barracks waguru onengera obatondaba obambuze
11: naye nawe nakugambye mita zili 3 nga wakava mu round ye Kibuye ngo yambuke machi ndiye hakati kola bwoti chuka kirira mpola mpola boisa ku shero katono nyo ekizimbo ogenda kubokira bawo kinene kiriko ndi pharmacy center
4: iye kitufu nyo a one stop shopping center yoka edinabo likaronda webyobuli mino obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo tusomesera tutendeka abalimi okwetoolola eggwanga lyonna tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu okula ebintu ebiri original okuva mazi sente ekibuye kuba ku noti 781 36 52 68 okumanya ebisingawo
3: Radio Sapiencia. Chenda mwenye katonye senya fama. Radio Sapiencia. Mkuruza ya magesi. Ensuri yo muziki. Nebye mizanyo.

0: kitange etashamu.
1: Tukwebaza bwebaza tukwebaliza ddala kwe kumera ku radio ye Kerezia 9 munyaka tonyeze nya fama Radio Sapiencia enkuruze ya magezi nsolomu zikinibye misanyo nchari kato mlongo atendi no mkulu Kristo Petro Gwamzito omuzira mamba wali wano ensonga tuzitambuza mpola mpola ndoza mula shikanga bilizoka tufune togere tutunulie kutude tude kunono tuveo ayi tudukeo lesonga ya akade
2: kakati ensonga endala etegerezebwe nnyo mu kwanjula n'okwanjula kwa baganda oyo kituyita okukyala okusooka
1: okusooka
2: kakati okwo nno kuba kugenda wa ssenga
1: senga w'omwana omuwala
2: tebunaa kugenda eyo ne wataata tusooka wa ssenga
1: tusooka ne muyitayo ne mulaba
2: bwe mugenda ewa ssenga ssenga temumutwalira bintu bingi nnyo mutwalira ebintu ebisobose nga abagenda okaba omuzadde ne mutagenda mu ngeri gye bagamba nti ngalo nsante zo ziwoomera nnyinizo kati ssenga oyo ekigendererwa ekikulu bw'atuukayo ojja kumutwalira awo nno omuwala aba yagendayo aba yategeeza ssenga nti nafuna omusajja n'omusajja n'amalaga ne ku bifaananyi ssenga n'abisiima
1: ennaku zino naye edda tewalingawo bifaananyi
2: anti n'okugatta byombi edda nekati manye ennaku zotwawaliwo ebyalinga emikolo
1: etulongoosaamukkosimu ebaawo ekifaananyi n'okitwala nti afaananye bwati
2: ati byombi n'obigatta
1: akuba ekizibu n'amasimu gye gafuukidde amazibu otwalira ssenga ekifaananyi nga kya muntu mweru natuka nga mudduga funanga nga tebafaanagana
2: kati ekyo kyogereko omukwalo gwange yangamba ebyokufunira omuwala ku mitimbagano omuwala ali eyo ali bweru akuba kyeyo ng'alaba muwala nga ku mutimbagano alinga muzungu kakati
1: okulaba mu buliwo
2: waite ebbanga lya myaka ng'ebiri omuwala akomawo ke uganda omukulu agere okumulabako omukulu yatuula mu ddiiro omwana enyini najja naye nga naye tesobola kumutegeera nti yoona ng'ono azze muddugavu kagongolo
1: wali abeera ku mikutu emigatta bantu nga
2: nga mweru alinga ttungulu kati ate nga munene nnyo olwokuba ono azze kakazi katono bwe kati ate kaddugavu kagongolo yalwawo okukkiriza nti ye mukazi bujjo gwayogera naye
1: kakati bugenda ewa ssenga ng'omunnyonnyolamu agenda okulaba nga omuntu amutegeera
2: omuvuka naye muwekeddekalayo ku muntu naye ye yakobekeeza nkuba bw'amaani naye okimanyi ntiakaba batufeze omukazi wetuzeoko asi yoona
1: kale awo tujja kuba ate sabbiitiye tugenda tukwatako mpolampola nga tutunula tusookedde wali tugambye nti abazadde bavunaanyizibwanga okunoonyeza omwana omulenzi omukyala ate era bwe baavanga awo ne bagenda ewa ssenga nga
2: tuddawo
1: kale ekisoko kyaleero
2: soko kigamba okukuba omuntu enkondwe ku maaso kisoko kitegeeza okulimba ekisusse
1: olimba
2: ekisusse
1: naye oli kyalaba n'omuganda kino kimyufu nga teyalaba kyakiragala
2: tukkirye ku lugero ddoola olugero bajja kulumalayo lugamba nti avaawo asigira katonyeze era akatonyeze esebo
1: kale byogero bimanyi
2: kati nze mbimanyi naye katubuuze abawuliriza olwo ndeese ekigambo akabbinkano
1: akabbinkano
2: so wano tuyala akabbinkano kaffe akakatikisimu ekigambo akabbinkano kyava ludda wa waliwo ne pulogulaamu eyo ku tivi genda yaita akabbinkano kakati akabbinkano ekigambo ekyo kiva linnya eriva mu kikolwa okubbinkana ng'okubbinkana kyekikolwa kyeryato eriri ku nnyanja okulwanagana n'amayengo ng'eryato liwaguza
1: okuyita
2: mu mayengo nga naye amayengo gagezaako okuliremesa embeera eyo tuyita okubbinkana kati mwemuwe chukula akabi nkano
1: oh.
2: Ila wawo kulano kwa mani aha ya ndiwana ya makabi nkano kakatikisi mganda wa na wu enkalu zino nyo kongo vule eva vya angunyo
1: kari otukoze uli watu gamba ntievika
2: yedna muzika
1: wa Uganda tandikira hawe njini
2: kakati wawo nene vika bilibina bilambi ila
1: yesebo
2: tuine chikile chienta daganya
1: yesebo
2: enkula enkelebwe nechiwele
1: entalaganya
2: enkula enkelebwe nechiwele
1: ucho
2: entalaganya wazukulu wa bambaga ibambaga entalaganya
1: tumatu midaweyo
2: nina umu kwa nungu wa
1: entalaganya
2: balamaga samu bunjo umu kwa saja entalaganya bimanyu wano
1: hey.
2: Uganda na hene unaluli minganze
1: oh tumutumide
2: kakati tuina enkula
1: bazukulu
2: ba muwanji erwentunga
1: tubo tumide banna abe enkula
2: abe enkula
1: tujja kujana ku nemna manyaga ga abantu abo
2: tujja bilambu katuina enkelebwe bazukulu ba kidimbo ebudimbo
1: bannange bazukulu ba kidimbo mbatu batumide nyo
2: enkelebwe bansolo tuina abe chiwele
1: ha
2: anusibe itabo omuddo balonde bazukulu ba luwonko irwansuno
1: bazukulu ba luwonko
2: irwansuno
1: ansuno
2: ebye bikabyo bye mpise nabyo
1: era omalide
2: eso
1: tu sekunti kwesa wakali kalije uno ubaka kwa babikira Maria ne ti kwesa wabutukomao
2: eso
1: ugenda kuolekera tujja kuolekera mpola mpola kitabo kyaffe wekiri
2: wekiri
1: kikonyogo bachaswa kulalira nechida nebirimba tujja kwa tukisoma yatweyongere maso kale temuva otukomao
0: ya kengu kengu ire zawi kasu zakati ya mwangwa wachamani
3: Kweso se sawi ndala Time check Esawa Suwe se tamwe se ichiro Time check ya kutusu wako MTN momo Sasula momo loni yomu bude Oli nyiso muendo kwen simbi za loni yezi kuwebwa Eroze ole mkasera woze tagira Nyigaste momo kaga tanu star Mbaka, obomu esiguno guwama mabikira Maria. Gabo kutusibuwa kuna midiangu high school kurama.
4: Omulonyi ampuliriza ku Radio Sapienza, kuramu sizanyo. Hilani nkukulisa okuyingira mwezi guno gw'Okitoba. Omwezi Ekelezia Katolika gwasingira Mama Maria. Tukomiona te kwogera ku Mama Maria. Anti okuloja Mama Maria tekugwa. Bwe twogera ku mwezi gwa nyaffe Maria, tuba tutegeeza ki? Uluganda mpuliriza. Bulijjo tusoma sapuli. Naye ate mu mwezi ogwa Mai n'ogwa Oktoba. Tusoma sapuli twebuulirira ku nyaffe Maria mu ngeri ey'enjawulo. Twebuulirira ku bikolwa eby'enjawulo. Fena tukimanyi tulina ebyamagero bya mirundi ena. Eby'essanyu, eby'ekitiibwa, eby'okunyolwa. Ate n'ebyekitangaala.
3: Mbaka, obomu ensi guno guwama mabikira Maria. Ngabo kutusibuwa kuna midiangu high school gulama. Esumere diye chasa chino, kuruye sumesa ya adyo. Enfayo yaba sumesa, enkwata yaba nenunje bayambo kusomu ogulu unji. Kubangali esumere di sumese yomutindo mu Uganda. Tediko mamu kusomesa vya mchibi na vyoka, wabula nedi ya mikono babite ndeka haba izi. Baba angula haba izi mumbisa, games and sports babi fakonyo. Hatinga nesukuru fizi zezi sobo kedi omu zade. Nitu wala masumoga arts ni science. Liani rizaba na abobu wala na abobu lenzi. Environment ya sumesa. Tisangika sangika kwa wandisa kugenda mumaso haveji njobeka amparo vila museta otambula kilomite mwoku mkono gogwa kono okumanye visinga ukuba kunoti musamfu noti mkaga mumuenda atano mumusamfu abiri mumukaga oba kunoti musamfu munana biri nsamfu mumuenda nsamfu mumukaga anamu biri
5: Chenda mwenye katanya senya fama Kwa hindi yo sapiencia Mkuruza ya magazi Ensuri yo muziki Nebi ya mizanyo
6: Kwa hindi yo sapiencia
5: Uchanya miduobu umibwa program kanyumiza

0: tukwebaza okwekumirako ku radio y'ekereziya kyenda munyakatonyeze nyafama radio sapiensia enkuluzi abagezi nsula muziki n'ebyemizannyo nkyali kato wendi ate n'omukulu Kristo Petro Ngwabuzito tukyatambula mpulampula program gy'owuliriza ye program Kanyumiza Ssebo Bannyabo tukwebaliza ddala okubeerako ng'ate otuwuliriza saawa eno tuba tugenda mu katabo ng'enkola yaffe bw'ebeera naye ntera okugamba nti ketunyumyemu kubanga kabanga oluusi kaba katambudde nga tetuwayaamu okumanya nti tulina bye tubambagga nabo tambula ffenna ebintu nebinyume omanyi oyinza okulowooza nti olina b'olina bo mu lyato kumba oseeyeeya bw'omu oba ogoba ng'eryato olikola ki olirimu bw'omu okutuleba bega nga temulyalimu kale ku nooti 755 4 7 3 ate era osobola okuyita ku nooti 784 493 nooti 2 nooti 784 493 bw'oyita ku namba ezo tuba tuwayaamu ffenna ennamba eri esooka ya nooti 755 4 7 3 eri ku WhatsApp bw'oyitako ate awo tubeera tuwaya kale tugenda okuyita awo tuwayeemu olabe tulabe ani agamba ki n'olugero lwaffe we luli olugero lugamba ki
1: olugero lugamba
0: avaawo
1: asigira
0: asigira
1: ensebo
0: kale ufa obwennyini amanye olugero naye woyita awo wambagwera otumalirayo ate eki kitukola bulungi nnyo bw'oba otuwadde n'amakulu gaalwo kubanga waliwo okulumalayo naye waliwo n'amakulu ate amakusike kale katulaba ayise wano munaffe webale kubeerako munaffe ye ssebo mwami abo
2: waliwo omusomesa nabulya programu ajagala nnyo n'omukyala bamuyita maama ndagire wano
0: bambi
2: baabajuuliriza tebeebaka nga tennaggwa
0: bannange mukyala nnabulya ne maama ndagire tubatumidde nnyo
2: n'awakatuliki bonna kwe kiziba eparishi y'ekiziba
0: yesebu
2: bonna bonna bawuliriza babaagala nnyo
0: bannange tweyanzizza
2: inayo sister Immaculate mwala wa chairman wano Kibirige bonna bane baagala nyo programu avaalo asigira
0: yesebu
2: kangezeeko omuzungu ati yagamba try
0: yesebu
2: omusota guleka kiyubwe
0: wangi
2: tyomusota gulekawo kiyubwe
0: tyomusota guleka kiyubwe kale
2: wewabanesekeredde
0: kale ssebo tweyanzizza
2: ekirungi kyakuyiga
0: nnyonyonyo
2: yesebo
0: naye webale kubeeramukwano
2: waffe bamuyita musisi ali wano ensingi yakulembera fanis club ya sapiense mazuulita banne bonna tubaagala nya blakim
0: tubatumidde nnyo kale tweyanziza akambye buli omu eyabaako edda twabanga tuli ku ssomero eyo nga batugamba okumalayo engero oba emisoko nga ne watokimanya onoonya ekigambo ky'okola ki tutiika otetenkanya nga olinga owamali wakola ki awatayo erinnya ateekayo ki lulimi kale katulabe ate ayise wano ye agambye atya mukulu wangi
3: mbalamusiza ssebo
0: ssebo naffe bwe tutyo
3: mbalamusiza mulongo ne muzira mamba
0: tuli munnange tukutumidde
3: erinnya nze Seremba Kabowa
0: Seremba Ekabowa
3: ssebo tuba kwe tuli temusola kwamwe katubalindanga mbaga ssebo
0: banne nga twesiimye
3: wali omukyala amuyita bamajaki ali mu ntebe eyo naye abalinda olwerugira edduuka asibowo mangu atuke nga mwatuuse dda
0: Mama Jack
3: entebe
0: eyo tumutumidde nnyo Mama Jack ow'entebe
3: ne banne baali mu dduuka bona bawuliza nnyo
0: banne nga twesiimye tweyanziza
3: Eyansi anima ni embu zeko ni eki embu za mchimu wadu wakatikiro wa yali gizi gaba nebalu wana gara ni waba ugu wadi meso kulio wakatikiro
0: ti wadu wakatikiro kwa ibaru wa nyisizani wa mle meso kulio wakatikiro
3: desere nga mkamako
0: talese mtu eyansi hapa tunga baga lukuluweze nyo mkulu wana gara katika na katikiro vene buawasi imie katikiro voro wa njisa
1: walo gubali wa gubi
0: ee wa echitu
1: na henga si kugama tibamu wa njisa zati ni wamemeswa na ye kumugoba
0: mugoba ee nsonge
1: ee nga ina evita genze bulungi
0: ee olumu
1: ee
0: mtu evita ambulu wa bubi osobulu kugobwa
1: aha
0: jene singo kweka kasa
1: eso
0: kabesa wa sajia
1: eso
0: aba akule mbeda bantu
1: Chitufu.
0: Kati ya bantu ya wabanga siba sanyufu.
1: Aha.
0: Lepo ibeenda dayo naga mchila wika. Wano waluwe chitafa yobu lungu.
1: Ewe wende saba sanyo gubaa guba. Wano mbuganda. Ewa mbuguba.
0: Tutia kujeru na kuolumu. Wanyo nyole. Yuntwe fanga na
1: kuolumu. Ewa mbuguba nekatikiro we.
0: Hey. Wano ishi maiti wano waluwe katikiro. Gwebalu wanyisa. Oluo kuleta. Kalima sanyalaze.
1: Aha. Katikiro mikai. Mikai di chintu.
0: Chintu.
1: Aha. Banji bagatika wafuna muko embelebezi. Uwe suonge mbeda.
0: Omutawana ya kufuna genze ne bene. Nga wagenzo kusisinka na wazungu. Wazungu ni watuwala bene ina akona chi.
1: Aha.
0: Na koma wabubuza bene aliwaga. Ata akona chi.
1: Nga yao tabitegi ya vigena mmasu.
0: Yadi ya vyari bimframbuzi bukali. Mumbere yo. Pijia kwa tuwa ninyo lako ya faye
1: vio. Na masaza kafube gaza hawa. Katiki ya hiko mbudo wane ya lugu hawa. Ya chigu hako.
0: Kale. Na inga tuja kuda musebo mkuru. Ona agambie.
1: Yeso.
0: Ono muonge. Muonge. Muna masaka muonge Julius. Webale kutuweleza. Webale kutuweleza. Mbela ko sivako.
1: Eh, muna budu muna.
0: Fau, masaka ya dawa. Kati ona, mwonge Julius nakuwa debulenga mbaba tukueleza mtu somere akatabo omuzimu gwa kasoba sule burunji. Hey, agama omuzimu gwa kasoba. Nitu wakusoma ku. Sijuki wakitaba kuruwa kasoma ku. Kila vikaye. Ya na waku ya kola
1: chini. Mbozi tewa nkade mkana
0: wa. Mbozi tewa nkade.
1: Kanyini ya jikadi.
0: Kanyini ya jikadi. Kari, mtu kuzeru ndoza wenjini. Ndoza ka tuja kunda mtu vikuwasa. Yoloku wani sabiti yewede. Wafu na mwaga nye kusomera kubantu chitabo chino. Kakati. Tuwa galate. Tukitaneke buchari. Mwanga watu wabela bachiri nze. Kuongero kunyumirwa. Tenga pateka mwa budewa awe. Na petu waga tuseke mwa budewa awe chitibwa. Tuongero kusoma. Na inga sina agenda yo.
1: Yes,
0: kaso kempise wakabuno wabakulu wabagendo kujencha kuro kutano
1: muka kensa
0: nga bili
1: yes,
0: uwe kumi kumibia bili mukaga tugenda kubeda nekagwa Adrian nga vagaba Saint Denis sebu guwao vagaba tuja kubane Chigongo Yosefu wa Joseph hapa Nsambia kuseti Peters Nsambia Fina Maweje Ivan Van Nansana, St. Joseph Nansana. Tuina mkulu Chams Dennis Fred. Chams Dennis Fred. Van Nansana, St. Joseph Nansana. Luanga Divine wa Arsenal FC Vipers. Nga avando zamu baina ibinja vya wajira. Chivinja chubachita Atomic.
1: Kani.
0: Wagendo kuba nga bava atolo ebintu bibanguire era mbufuwe mu tubategeeza nti obudde bonna tugenda muntu jjo ya Radio Sapiencia jo tulise goodbye bili abiri mukaga ebudde bonna nga mukaga
1: abayimbi babo mebaba basimbe wakasota
0: 12 yao tugenda kubeerawo abayimbi no tujja kuba na baba wera ayi mbuli mba haji kazi weka po inamba kuba mwa mkuru ndabimba na maulana reini
1: nile kwenzo kwesunga yoi spicy Diana
0: hey
1: yeze kwenzo kwesunga nganze
0: inga daba la banji kwa yeba bahaji babo mwinamba mkuru
1: chibijigiri
0: na afubuka bibi nyanyanya babo tuinamba na afubuka maulana babo
1: unu wa mani yonu
0: hani
1: That's Katero. So a man in yoyo. Oh, your mumani.
0: Kali.
1: Bali. What money has only.
0: But Jacu Jacadi no way. If it was soon in deco,
1: listen,
0: that Navy Lang gave Tongoli with Jacu Jan or Quater Gaza. Negara nako gabe muno nti mwetekere entujo goodbye biri abiri mukaga kale bupo ona gabi ntinja ulocheri wakati wokulinyirira omuntu wokulinyirira omuntu mumusayi
1: yeso
0: noku oh atechi fana nchigenze kale
1: katula ayi kagamba noku ate okirabye
0: ana gaimu chano nyabu waka munu wakati wakati bubuze bubuzi chuma shibubuzi zana ye
1: na ye zene chitegi
0: makulu mwabaya kutuweleza senze sentongo benni wano Manhattan New York
1: niseo
0: buza makulu petero mwabuzi tonti nja urocheri wakati wakulinyira omuntu mumusayi
1: niseo
0: na wakulinyira omuntu muruta
1: heee
0: awisha ishibuzo shabuza
1: kati icyo nkiddemo ngabo cyane
0: giye utugende
1: kati okulinyira omuntu muruta
0: mm
1: ubera omuwerekeddeko nga agenda mu mikolo gino ejo kwanjurwa era yoyo wabo kigambo omulinya munta mulinya munta gwe bayitanga bali bamukaza ako ya best man kati oyo gwe ikivao tumenye de munta ngomweke de ngaga mikolo ja kwanjulwa ejo kakati ate okulinyira ko omuntu mu musayi ko kuba kumweke yako katono
0: no werekira ko omuntu
1: ogenyaze wada kuchali deko nomwe katono nyo nyoga kam kulinyira ko mu musayi
0: yatenga ya chabaga chabufunanyizibwo omuntu oko okumulinyira ko mu musayi so si byagamba
1: na tabange azo kusaba omunyo
0: inaja kuchalira na tuka kale wapi katulawe mpozi ndo usawe motoka watawelekela
1: nubu mwelekela sebo
0: nubu motoka munda
1: ukali nende motoka wachi ino mwelekela kumwe katonga katana kusimbu kuspeed na uteka mwelekela
0: kwa wage motoka ebeira wali nusituka ni mutambula mwena
1: ni mwujutu kaku
0: motoka umuwe ingaro umkama kuwelekele
1: aha
0: chavufunayiziwa kakale wapi batula bile haa kali doza katumuwa mwaganya doza ise wano akati utuma loku muwa mwaganya tani kile chitabu jafinate kati asaze woku duka wasaze woku duka nafe katumuwele kereze ato na kile chitabu chafe chitabu chafe chuli mutano chitabu chafe chuli mutano kie chitabu chikonyogo baisika swakula alira nechida nebirimba tuwako mawamu chitabu chino
1: tuli mukani meo kafika anu akawo mange chikajo cha gowa ketuita ombabyo golimi iranga kataba kandi mutano ikafe kenya akati kunyogo akawandikibwa omubuze gumanyo bulungi godifre kwano kwa musisi kati dimansi eri ewedde munne twaso twata nike sure yo mwenda mutwala bidanga kaweke yetuga uvanyuma lwo kutimanya nti tomu yali amulabi iranga byonna byali akoze nete kateka zonna ya tobu ya azifunye bulamba lamba
0: yewe ya muku wa mumulisa amuati
1: omumuli na amweru wa bulonji
0: na amweru la na manyanti olitomu elebe tukende bion na bion na
1: abitegede
0: bimugude matu norwe nsonge yompe muse nswade
1: aha
0: kakati na uyanga echiswalo chimususeko
1: ila yebuza
0: kuchinyo nyora bandu
1: yebuza anti nadamu ntio kutunua kutomu kijamwe tiro kujja mu budde
0: kakati ne jja mu budde eze siwa nze sikaya na mtu kujja mu budde wakiringe na mbuwanganguse nayo gino otya wijja otya
1: ata chikirizi
0: chikirizi
1: bwa oya ba mutemu
0: kwiba wo wakabugu kubanga
1: yeto akomekeza tugamba ati mukuti ko mutemu
0: wali we kiswalo bana
1: kakati
0: kisukka
1: twakoma wajika watwa nga ate somulambo gusulibwe mu nyanja awe twakoma
0: ogwakaweke
1: ogwakaweke kwangu kukusaba ku muti ogwo nga kulengejja te ugamba intumbi bateze mu njovu jiwa mitawana miri
0: atenga waliwo kulongereza okuddaka watono yafudda ati ya
1: aha ebyo biwangu
0: ate mwalabiddwa ko mwenne misala
1: kakati yeka wato ya tesa na gamba ntu omulambo ogwo kusuli budo jali na dambu
0: yali dambu
1: bisulibwe
0: Mnyanja.
1: Mnyanja. Awe tuwa kuma.
0: Anea nage. Ewe yeah. Tuwe nseno. Kalo ulabi, ulabu kufa kwa kaweke kuno.
1: Ezeo.
0: Ndoza. Kaweke echamu, echimuvira kwa kufa si buja.
1: Buja.
0: Buja.
1: Nsalwa.
0: Tima. Efumitizi. Nsalwa.
1: Enge.
0: Enge.
1: Ebyo.
0: Byo nabi bubye gata wamu.
1: Ebyo. Byo mfira kwa mitawana.
0: Na gamba kangende netuke. Kasokali njoo wakabuno.
1: Ezeo.
0: Tutandikiru mu nga yampao atukuba kumukono.
1: Kaseo.
0: Katukomeo.
4: Petuko gali vanso batugenda maso.
5: Mutwe kwa sekatonda era tunywerere mu kukiriza buli lwe musabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala sappule essaala yannyaffe biikira Maria jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya
6: Lero ngena kuzo mwezi rumo mwezi ogwe kumi nyafe ekelezia atuwa mtukirivu Terezo omwana Yezu era manyidwa ngechimulie chito irango umigirizo mkulu mwekelezia Tereza ya zali wangena kuzo mwezi bili omwezi gwagatonya mumwaka gwalu kumimuru nana savu mwezi tu mualenko ni echanol mande mugwanga ili ya bufalansa bazadebe ye Louis Martin ne Maria Azeli Gweli ni kataba tukirivu era balangira Papa Francis mumwaka gwalu kumibili kumineta Tano, Tereza yali mukiriza okuviira ddalanga mwana muto nyina bwe yafanga wa myaka ena famire ye yasengukira mu kitundu kya Lizu mu ggwanga erya Bufalansa okusinziira ku kukiriza kwa Tereza okw'amaanyi yerwana bukubirire okuyingira ekigo ku myaka 14 bwe yali mu kulamaga e Roma yamenya amateeka nga papa ayogerako eri abakkiriza n'asaba papa Leo owe 13 olukusa okwegatta ku kibiina ky'abanaddiini era yaweebwa olukusa ne yeegatta ku Scout Carmelite Monastery mulezu ku miaka 15 ono yamala emyaka 9 mu kigo mu bulamu obw'okwegayirira obutakoma n'okukola emirimu emirala mu ssanyu n'okwagala era nga yeesiga omukama mu buli mbeera ono bwe yali afa ebigambo bye byasembayo byali bigamba nti yandisaanye okumalira eggulu lye ng'akola ebirungi ku nsi ng'asindika ebimuli bya looza eri aba abeegayirira Tereza yafa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 1897 era ng'obulwadde bwakafuba

0: kwebaza bagaza kwekumira ku radio yekerezia chenda munyaka tonyeze nyafama radio sapiesia enkuluze ya magetsen solo music nebe misanyo nchali kato wendi ate no mukuru kisopetero nayo wali tubambaga tambula mpola mpola zibira mukaga zitujjawo wano deka kati sawa tuli musawa ya feyo kubiri era nga tuolekera ekitabo kya fe chikonyogo basika suka kulalira dekida nebirimba twatandika esura ya fe twakoma esura egamba anti
1: yomwenda egamba anti kaweke anjabulira ate nange nechawa
0: nechawa
1: wala tujiunzike hatu kaya kusura edake yo
0: kusura edako
1: kakati kaweke ngamalizo okwetuga katugende wetu no ngamalizo okwetuga katugende wetu ti
0: yesebo
1: kawato bwe yamala okulalama nakutunulira naye anuku ebigambo bya Patris n'agamba anti ekyokukola kiri kimu tujja kuddira omulambo guno tugusibe mu kutiya tuguse ku kagaali tugutwale tugusule mu nnyanja mawangala kwe kuddamu nti nga tugutwala tutya abantu tebaatulabe nga tugutwala ye ne wekitaba ekyo si kyangu okusuula omulambo mu mazzi nekutagoba ttale kale bwe gulizuuka nga gwakaweke olowooza walibulawo atulumiriza
0: nsonga nooli omusajja yadduse emisinde nayeyo omu kubayinza kene kale bwe wamuyita mubbi laga kale nakwali nali mubbi naye nasanga abateesa bifaanana bwe bati kitegeeza bano bwe batta munnaawe
1: yabaddukaliddeyabadduka olugambye nti kawaato yali musajja mutemu ddala mu butemu bwe obwo yafuukira empayipayi kagezi munnyo ate ndya maggwa anti yeemanya bwegakyusa yali mukabakaba gwe bagamba atajja buseera bwebumwokya asobeza busobeza nga wagamba nti o bunjokezza wenjagala bw'ate ne mu mbeera ne mu kiseera ekyo yali yalabyedde ekyokukola era yabaddamu nti leka naawe kutiitiira bw'otyo omulambo guno ne bwe gunaasigala ku muti nga gwewuuba tulowooza nti onoobeera n'eddembe yadde ffe ffenna n'okusingira dda ono munnaffe waddanga nnyini maka ebyo bibi ogamba n'enguyi teyamwamusa ddaka ti ku mutwe
0: awo kyesinga okutegeera jajjange omugati yafa mugenzi Lafayette namwogerangako nnyo wano naye kaakati yatugambanga ebigambo yatugamba nti yasangako

0: abasirikale
1: esebo
0: budde budde bwali bwa kafyu
1: esebo
0: nga olonno saba saje wanga ngukiranga nga abazikuba munonya
1: esebo
0: naga naye aba esange moroka za majenga nzi duke misinde nga aliko nga amazoko ngojjo mumbejja na mara ko ali ku mutu
1: esebo
0: kati anti aba yerulati na amutandega mukubamu
1: esebo
0: Nii ya lema enziruka ye muruka za maji. Yes, na maga mshalaga muruka za maji. Nii uche tale. Kube bambu liengede.
1: Aha.
0: Nadu kama angunayamu ke mitala.
1: Yeso.
0: Nafu na uyakona chi. Uye kweka. Na hatu gamba anti. Umwege. Ya gamba anti. Kukolo ule njini ule ya semba.
1: Yeso.
0: Kuteko umwege mutama. Na ye umwege na kwa kakazati buzibu nyo.
1: Yeso.
0: Na jangangu ya guli kubutuweka kwe guli nzito uomutu.
1: Yeso.
0: Na hita shikazari inga tano. Na kwa genze danga nize
1: kama. Kwa genze buta genze kubanga.
0: Kwa
1: uwe bila juhutu kamu.
0: Kane wa danga. Nga mazo kulaba kudambu lili.
1: Kaka sombisi kwa fumu sede. Kwa kuchari yao.
0: Wa danga ya sigari nao.
1: Iso wa kwa kuchari yao. Mine yutu mita muse kati.
0: Eee.
1: Bago ya mwe mati.
0: Eee.
1: Cho gamba sima nyomu na mbuku gobetari. Chibao. Nga tukusibidua mbuku bengu. Ogusibwamu oguyinjo ogwo kunene gubiro mundi gumu tegudda
0: yali mutemu ddala
1: ono si yakulembeamu nebyo okwagala okubayatale lukido
0: wamma yaina ne mundu yakubalukido
1: atenga yomba bamazo kumuete kateka alombe tomusange mahaga agomu mabira
0: agomu
1: amizo musu
0: yali mutemu
1: ndali mutemu awedde
0: mini mutemu ddala bana bali basaga busala
1: ali kaina mutemu omutende kadwabe Nwaba nuku kanga kanga. Bala nti atecho chewe kwa santi bali tulimiriza osano manye kintu kimu. Ebintu nga bino bye tubaddeko oyoke taina guyalya bibuide. Era ne mukujeno yalaze. Kalulu ani amanyi jali. Wabula inze kyendaba ekizibu yengeri je tuyinza okweka motoke eno.
0: Kozi.
1: Kaweke ya jide motoka.
0: Kaweke ya liata mla ni motoka.
1: Jide ya tea ngukwe ya zika mwi kwa ano je.
0: Oh. Ha, anaki. Bizibu kubizibu. Kawatwa alinganga ina asolo aiza neka timuto kereso mdawana. Ata silo za kubonaba wakapela bali ya unikwalika ya liasolo kubuge motoka.
1: Katulabi. Sio waga atoka jina pegele mchi yungu.
0: Siro
1: si, obo yao
0: sinta bwemba tunuri
1: yimwe bijanjalo
0: ne bikorwa byabo
1: eso
0: ne mpisa za ne mizeje kwese na mpisa mizeje yao
1: eso
0: sinta baona manyi kuvuga moto
1: kati ndo sebo
0: katugende
1: mba katugabe na yeze ndo
0: eh
1: nzo kwa limo mukala bakala ba hizo jitetenka
0: katugabe kawano te yali mwango wapo ndo kwa ngale broka yaji manyi kubutemo yaliko
1: abasajja abo bali bangu nnyo mukuyiya yiya Ngatoma banga dene, ngatoma na yanukula chibuze chiba, chetagibu kudamu. Chofora bati ne kumundi kuno, ni wankuwa decho kudamu chari inge chizibu, ne ye patis ya damu mangunti. Patis ne avudemu omuasi.
0: Patis ni sosa alugudu.
1: Sosa alugudu. Adasi se, yakumi kwesa sabaka na mune. Amazo kwe jamu budu. Katibu no chajademu akobu.
0: Magezi kakomi yeo.
1: Ningo yo omusajja abuda kama anti mukube mungo bwanga magezi gazi
0: kuenga roba oba magezi gazi wajja tibenda bali awo na basiru abantu baloza kubigayo wagero ko
1: emu yoga tujogeddo
0: no gama ndi kuenga roba magezi gazi kitegeza bonda bali awo benda bali awo wudu wudu
1: tujogeddo mu Uganda uyo msaya cha gambi agambi anti
0: odio
1: Patrice kati ya leta magezi. Mumutwe gwo gwaka walata. Mwani mwa magezi sebo. Agambe bwati.
0: Otyo.
1: Tujja kudira obugali bubiri. Tubuwanike waguru ku motoka eyo. N'omulambo tuguse eri emabega mu dukundu. Yite butu. Nzo okuva we manyi okuvuga motoka. Omwo mwe tujja okugendera.
0: Ei.
1: Sebo. Oye jenda kugambi. Kugambi sebo. Inde wazate banu. Toba nyoma.
0: Nayo wai. Engiri kaweke. Yajangane motoka.
1: Sebo.
0: Sige za wa Patrice. Mwesebo. Gudi jigiri zamu. Gundi jikendusa naba igiriza.
1: Aizo kwa nadapati isoni.
0: Aizo sinibada mayune kawatua. Kusinza kutiwari mjagu jagu mwabari basi gadeo gana manyi ya manyi. Kume party list.
1: Party list.
0: Okrio.
1: Wafu yotu wa ino mkade kati yafa. Na ye. Yali mkade na wakade babu di jo. Mkade nyata babu di jaba tangata mbena mbigele. Yasi juki hati yabe oku ngato. Yatuwa wakati wafata yabe oku ngato. Nemu wana watu nga. Yasa haji wadanga anyumi anti. Yapuwa ke motoke miyaka anyumi miyaka jobote. Miyaka jamutese. Yapuwa kumotoka. Kati miyaka nafu tuli watu wano. Nga omukadde mutabani wajja mu motoka nga omukadde amugamba emotoka zino zizize kati tezikyukanga giya zezo mpaamu nange envugemu omukadde nga omuvuka nga amulaga wano wano kulabo omukadde tabaka motoka mubigi mu kigere ekyo teyambala ku ngatto
0: ngakuliza
1: abantu bonna yayita wafa yayita mu dundu kwambuka mpugwe nga nato tabajiza musajja muntu omuzeeyi avuga emotoka nga teya musubira nga bukyaba mwele myaka nga nsambu bamulabi avuga kagali ke na kigere kagali ne chikapu che naga naga yi muza jono
0: hige bimuru
1: sebo nge mmodo kaya jiga myaka nga nsambu ya jali jise
0: ne pati disi chitegeza ya vera nge mumitige wa guru nchima
1: aizo kwa ya jia higa da kati wano nge jukanya mbwe jukanya
0: karulabi
1: katugende mu maso omunyu ya tugambe bwati inti sanje sewa bati nkanya kale era mu butufu tujja kugutwala ku mwalo gwe kigaya eri ekkube dunji bwe tunaga kutuseyo nge moto kano mulambo tubiyekeyo nga tudya ku bugali bwaffe awo bonna ne bamusemba nti oyogedde wamma
0: nsonga nkulu
1: bajja bateekanya bantu bwe baatuuka ku ekyo ne bamanya nti tebajja kuba nantegeka esi bwe baatuuka ku ekyo ne mmanya nti tebajja kuba nantegeka esinga ku eyo bwe ntyo nange bwe neeseebunga nafuuka kwekayanya mugenzi tazze emisinde gye natyekula jaga yake jaka yikuzi jiyagoba walumbe eri mu lufumo lwaffe oyito wa nambile kintu mumanyi bulungi batugambye nti nagenda okusa ekikkuwe nga ndi kumuluka n'omuluka guba guli wala owomuluka bwe namala okumuyitiramu mu bye nalinda bye namusaba anfunire omusajja okumperekera ekigaya kubanga nakacyacyali yali agenda okwekuulira ku mwalo ogwo teeza mitwala gyali gijja omusajja baamuyita mangu mu buliri bwe ne tugenda naye akalanduko bwe twekuba ewa ssebo kankinya ne nsikayo ebyanguwa magulwana bwe nagigwa mu mitambo n'ekaaba lutandaalo kati esuwa wedo njumuzi seye gama ndi kaweka njabulira ali nange necha wa isule yomwenda tujumuzi se kakati bamufuni domo sajja amwele kile kubagenda kigaya awakulu na bagenda okusula omulambo gwa mumazi nga naye awakulu bato musangi nga nabo bataka bana abakirizo okusula yo toyiza kujjako awoledi oba dogo yakwebaka ebigoro binyika munyise kubaka ti bitabuse tugeye kusula eddako egamba nti akamegga enjovu kenkana wa
0: akamegga enjovu kenkana wa
1: anato ekyewunyisa nakabuka obuuka kasoji megga
0: bulungi nnyo
1: kajiyingidde mu nnyindo zaayo akabuka obuuka enjovu ennene bwetyo kibuuzo kibuuza nti akamegga enjovu kenkana wa atugambe nti zim bwe ndo bwe navumya motoka nga ntuuse mu masanganzira e Kawuna ndyoke ndiweteerage ku kkono ku ludda oliko kigaya emotoka yabadde evuma bwetyo olwo nno ng'ebuuka bibanda tegeera ngaemisinde gyetwala nga si gya bulijjo ye singa bwali bwa misana abantu bandi tukubidde n'enduulu olw'endiima gye nali nfuumuula. na jifumula nno yukira yaga abantu bali abasokeyo yente katika aga abasokeyo kati jukira bo bajagira bakita bakita nyenge jiba ya munti bayiga
0: bajja basoba
1: ejo aso
0: nokwekengera
1: nokwekengera tuzo
0: bura balengera abantu masoga ha
1: oya nabani kati yaga abasokeyo bwa muloka jivuga tisiwe wadde bwa misana baadhi mkubide nenduru. Atukami nti, najifu mwano, nenda banga nilo ndove, omusajja ayampele kira, wali watu degu mwiku mutwe. Londove omuli de, yawele kira omukuru.
0: Yawele kira kwa omukuru tomu.
1: Bajuka baamu jira mwili musajja watu.
0: Londo. Londo wabu kukunu
1: de. Zako zisanga wasajja.
0: Mwichiri ingiti.
1: Ah, wamu yita mpoga muzee chidi siri kari. Wazo ziri yuko mwuspana hati mbale nevas. Ah. Elati, batu kwa yubati. Nti, ya wadachi na anye nya efoloma ye, na gamba nti, ha, ngoji kubye seke ni ya kavi. Oye, londole. O, manye mkwete nsonda, owa mkwimilira, nga moto kebade kumbyo nyingi, ote kwa okujiza mujia eyamanyi ngendo bokendeza omuliro. Eyo nno dia eyamanyi munno giyaita second.
0: Yeah, yeah, second.
1: Aha. Second yakabi.
0: Enak.
1: Eyo nna byogeza kugumugumu nawo tugumugumu kubira ku ntwega buyo olugambo. Muntu okuvuga nga alinga avuga ebyennyanja.
0: Kira kato alama bidde.
1: Aha. Oyiza kumugambira okugamba kwegumya bwegumya yengo obo gamba. Bweyavaawo n'agamba nti mukuwo lyotomanyi osobola okufumula bw'otyo. Kuze ha. Sinze nfumuka motoka yefumuka. Awo wadde obiddwa. Londole yali musajja lwadagada eyawuye waggulu ng'omuvule. Yaina etwe nga yiringa ebyente nnume. Leero nga si twe wabula fuluma. Kati fuluma omusajja yayogerako gwe mutwe omunene nnyo mu Uganda gwayite fuluma.
0: Fuluma.
1: Guli awo. Ah! Waliwo emitwe. Na. Abasajja baffe bakazaako ba mitwe. Bali. Yemitwe gye bagibenya amateeka. Naye amanyaga sijja kugoogera. Emikono gye gyali gya bitege era n'amagulu bwe gatyo. Yalina enviiri za munyerere. Bwe yatuuka ku kyenyi n'akula babba. So ng'embuga z'amatu yalina za kigero. Babba nyerere kireeza yakula. Babba yakula nga kyenyi kigazi nnyo. Ekiwato kye nga kya kiyindi oba nandigambye nti kyali kya makudde. Londo yali musajja mubi mu ndabika naye katulabe oba ebikulwana munungi. Omutwe gwa Londo be Katonda yagukolera ddala nga kiri awo kipumpuli.
0: Tomwegejenyonyola munne yana.
1: Naye Tomu tavuma manya abantu bajja okugamba nti abantu baayitu kyabavuma. Nedda wabwa batu wabwa mwale aba kukubi ya chifana nge chitwe chifana na wali wa gambo mtu kaya mwale wabwa tunu ampuanga nge mbwe sude chumu awata mpumi wabu laba ayogede uli wabwa afana na
0: hee
1: wabwa tunu wabwa tunu wabwa gambo msa kja mpumi nenga awata mpumi kato wanani mkwe chifana nchwa mtu nga wabwa afana ni yadda kwa siye ya mtu honda. Eyata mvumi wangu ya limu kunyonyo ya
0: limu kusiga chifana.
1: Ewe jafana mne unara watu waka basa jama hitu ichavu. Mbafuma. Kwa watu wakonda kwa watu batea nyo kukoke. Na inga siku fuma. Wabu ya jie alimu kunyonyo msa jenge jafana mne. Kwa anga tu gabi wati. Omto kwa londove katona ya uko ya dranga chidi yao chipumpuli. Okuta li nkuona. Elambu echo na mabega ya seteira byawaliza abekinywiki okumuyita muserebende.
0: Eh? Afuse muserebende.
1: Muserebende.
0: Mm.
1: Kati muserebende aba muntu ayawa atalina kabina. Awezako wundi gweyimba konti ba bajagaiza wegeza muserebende.
0: Mm.
1: Yoyo. Kati yedondo be bwato byakuyaba yali wange linga siti. Ebyo nanno nabimwetegerezaako nga tukyali eri ku muluka. Eno mu kkubo ne mu maaso gye twalaga teyaliyo bbanga lya kwetegereza muntu. Wabula ery'okwogera twalifuna ne nsobola n'okwetegereza eddoboozi lye. Namwetegereza olaba tamala gatambula na muntu, muntu gwe bamuwadde alina okulaba afaanana atya.
0: Sajja yali mukisi mutuufu nga yetegereza omuntu nti ne wawaawo ekibaddewo kyonna asobola okunnyonnyola ekika ky'omuntu. Ne bamugamba oyo ye gundi.
1: Oyo ye gundi. Nga tunaatera okuyingira nabbamba wa Gabira eyali mu maaso, londo be yambuuza nti kankinya simanyi ye kitaawo. Wano ebibuuzo byabuuza byonna biraga nti ayatidde. Kati ate kankinya kitaawo bijjira wa nga mugenda ku
0: yabanyumyamu ne musajja mukulu aga nti iyo naye ng'ofanagana kankinya kitaawo
1: katulabe. Omuwolereza naye katawadda yali mugumu. Omuganda asiri bw'omubuuza ekintu ekyenkukunala akuddamu nti ky'olabako ky'obuuza. Naye leero ndo be mpozi olw'obuligo kyeyava mbuuza ekibuuzo ekitasaana. Ate olwalaba nga gye nalindesa emmotoka yawulira nga mpita nti taata oba nti maama, kale yali ayagala kumunnyonnyola ngeri ki okusinga awo. Nange kye nava mukudaalira nti nze siina kitange kuno ndi mugwira. Ssebo n'olaba oli omusajja kankinya ssegaali omulamba n'omugamba okuzaala nze nakunkunyedda ng'ensula y'okumugugu. Nno n'obutamulaga nti nno balaba nakakwate nawe alina okwekweka. Jjukira ono ttoomu yali abukabe ku bambega b'ensi ezimu ze betuwulira eradeezi ez'omubugwanjwa wa Afirika bibanjwale ku mikolo. Ono je yali teyeyanjula.
0: Bassebo ne bannyabo ku mukolo guno
1: tuli basanyufu nnyo.
0: Tusaba mukkirize twanirize mbega waffe omukukuuti
1: mbega wa gavumenti ow'ekyama.
0: Nga
2: kino ekyatugemulirwa okuva mu ngalo zaamu.
3: Esase kure dia Kampala nga liri omu ne region of Mary, Radio Maria ne Holy Cross Family Ministries bakwaniriza mu Rosary Crusade ya 2026 egenda okubeera namugongo ku kiggwa ky'abajulizi okuva nga nakuza omwezi bbiri omwezi ogw'ekkumi omwaka 2026 okutandika n'essaawa 9 ez'olweggulo era nenge nakuza omwezi 3 kwolwo tujja kutandika n'okusimba ennyiriri olwo tuyingire mu misa ku ssaawa 2 ez'okumakya tuli bakutambulira ku mulamwa obumu bw'amaka. Sapule tosubwa ebirungi bya Rosary omuli okuwonyezebwa n'omukisa ogw'okukyalirwa omuzadde omulungi biikira Maria mu Rosary Crusade yeno.
4: Omukulu w'ekifo kya St Jude Wakiso Catholic Parish Reverend Father Roni Mbiru yeebaza abantu mwenna abawagidde omulimu gw'okuzimba parish chaachi yaffe empya. Bannaffe mwebale, byonna mubikoze, mwebale nnyo. Kati tusereka tubayita okwetaba mu misinde mu munabyalo ebitegekeddwa amasomero wamu n'ekitongole ky'abakyala mu parish yaffe nga 3 October 2026 wano weto tuuse omulimu gussaamu amaanyi. Kale tukoola abantu mwenna abeekasengejje Banda, Namusera, Nkowe, Kavumba, Nabukalu, Jimbo, Bukasa, Mubango, Wakiso, Gombe, Naluvule, Senge, Kikookiro, Sanda, Mabombwe, Buyera, Kakunyu, Nekatubwe, mwenna mujje tusereke ennyumba y'Omukama. Emijoozi gigula 200,000 n'emitwalo 500 era gisangibwa ku Senare Bank Wakiso Branch, ku parish, sub-parishes n'abakulembeze b'abakyala mu parish yaffe. Ate tukusaba kworo jangu n'ebbaati lya 500,000 era omukulu w'ekifo hajja kubeerawo okutikkula ebbaati lyo. Mujje tusereke ennyumba y'Omukama nga tukakasa nti twaliwo era twawagira.
3: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza.
1: Mutaayi wange oyogedde kituufu nti enjoomya n'entamu ezi by'ebimu.
5: tutakansi zito mwa buzito muna ngeze nitaandiso kwe uroga kakati uluwa lero kambanyo nyule kuchigambo dekabusa abantu banji bogwa wa akabenje uwi ya mga bagamba akabenje dekabusa ngannu bategeza akabenje akamanye nyo na ya bafe dekabusa chechi kakati dekabusa chivwa kurutalo kasigu sekawa kasuno woku bili doyadwana utalolo lelua itiwa dekabusa anti umutandamu ya kisiza no umukono kale buwe uto niluvela ngu buganda buwale kabusa kurutalolo kawaka doyadwana ngaba kawaka suno woku bili atela file na muu wache tu ito kujo mkono mungabo wewava na akabenje akamanyo kaita dekabusa ilano utalolo weluba ngalufi demu abantu banji na lotu luita dekabusa
6: ebieta bisasika ngampa wa David sa
7: Chenda mwenye katonye senya fama Radio Sapientia
6: Uchanya miduobu umi wa program kanyumiza

0: webale okwekumirako ku radio y'ekereziya 9 nyafama radio sapiesia enkuruze amagezi nsero muzikiri y'emizanyo kyali kato mulongo wendi tambula mpola mpola ate zigera kubeera 6:00 ezijja okutunyula wano naffe tweyongereyo twebaze eyazimba programu gy'owuliza ikajumiza tugenda mpola mpola ekitabo kyetusoma kyekitabo Akikonyogo basikasuka kulaalira ne kidda n'ebirimba era tugenza okuwummulamu ng'omukulu tomusange ali mu mmotoka bagidduka emisinde boolekera eri abakulu kumwala ekigaya yabagambye nti bagenda kunyugunya eddambo mu mazzi wa mu nnyanja kale nno balina okubinyika mu nsuwa babasookeyo basobole okwetegereza ensonga bwe ziraatambula batuuseeyo omukulu alina omwami gwe yagaya naye gwe bayita londobe londobe alondobereza naye gwaliko naye buzibu awo wetuli era ka tweyongereyo nga tusinzirawo wennyini
1: batugambewe bati nalaba ayagala okutondowala ne muzibiikiriza nti ye nga ndudde okuyita eno simanyi agabira gano baagasaawako ye kwe kunziramu nti nedda okujjako eri ku mwalo kwennyini tewali kintu kyali kikyuseeko eri ku mwalo baayongera okugaziya nalubabwe n'ekibangirizi awagolomerwa amaato n'okugasiika baakigaziyiza ddala kati okugolomola eryato okukuba eryato okulisindika mu mazzi ate wano wagaye nti n'okulisiika eryato balisiika batya okusiika kwe kutikka eryato batikkira
0: nebagolomolera
1: okusiikira nandiakusiika kiri okusiikira kitukola kyokutikka eryato
0: tuba tumidde abasiisi
1: tuli mu luganda lwennyini tuli lwe bayita luva okwaya atugende twabe ekiddako batugambye nti wuyo omukulu ali mukunyumiza ebifa ku mwalo
0: ebiva ku mwalo ekigaya waliyo
1: okusinga omukulu awangalira nnyo e Kampala batugambye nti ate eri ku kkono ng'otunuulidde ennyanja kwe kugamba nti ku kikono ky'ennyanja ekyebuvanjuba yezimbiddwa jalaja leero kaŋŋambe nti omwalo gwonna ogw'ekigaya gulongoosebwa nnyo jalaja ate awowo wali ebino ebiguulu ebinene webigobera ebidduka ebyokumazzi ebinene
0: ebidyeri n'ebisigadde
1: ate ddawo webigobera batugambye nti yali akyalondobereza nga eyanyaga emu netutuuka ku mwalo
0: batuuse
1: emyaka 10 gye namala nga siita kigaya gyafuula omwalo ogwo omujja gye ndi naye olw'okuba nti ekyokwetegereza omwalo si kye nali ŋŋenderedde saakirwako n'enzira ku birala bwe twava mu mmotoka netusooka tuyimirira awo mu mbubbu nga twetegereza okuwulira mu mmotoka y'abazigu bw'ejja naye nga tennaba mu kifo ky'emmotoka twawulira mpisi nga ze zijja zigujubana olw'ennyama gye zaali ziva okusukula ezo bwe zaamala okutuggwa mu matu n'endege ya londobe ne tunoonya awekusifu awasaanira okukweka mu mmotoka bwe twamala okuzuulawo mmotoka yetugikweka awo londobe tayingidde ebintu by'amagye oba yabikolako naye kale ndowooza omukiso gwa londo edda bakola ku mucakamucaka
0: londobe muyingiza omulimu gwatamanyire ku majja
1: londobe ono olaba owomuluka amwesiga mubasajja bonna ayinza okwaliyayinza okwesanga olakole musematalo
0: ayinza okuba nga yemukumi w'ekyalo gwomanyi eki
1: oba nga aliko ne musematalo owokubiri gweogamba lwaki omukulu gwalonze
0: ate weyo eyalinga omuvule
1: sabo tabaagalonda bulonzi
0: aye gwe baazimba obuzimbi
1: batugambye nti najjayo emmundu zange zombi ze nalina n'emmundu alina
0: yakisemukesi nataba na mmundu musirikale
1: wakubayo kalwawo zikozesa naye nga
0: zirawo kukola naye nga zikola
1: nga zivaawo
0: olaba zaali ziruddewo nakagenda ziyigise ku nkofu
1: atugambye nti najjayo emmundu zange zombi ze nalina ne nzisumulirako obuuma obuzigaana okuleekaana ng'essasi likubiddwa emu ku zo nagikwasa londobe londobe londo nogula kumusaasi naye ze ndowooza yinza okuba ali mutendeke
0: era batukira omuntu yalina kubanga n'omuntu se wakwasiza emmundu toba mutono
1: tegeeza
0: toba mutene
1: bwe baazibira n'owoomuluka yamugamba nfunire omusajja
0: ali mukitino
1: kyabalonza londobe bagamba togaya kyezinze
0: katulinde londobe
1: londobe ono ayinza okuba nga yemusajja bwato atunula kalyolyongo ng'embwa yo tekikombe naye ng'ebintu akolaki
0: ebintu
1: abitegeera uwe bamukwasiza mundu singa abadde mujege bandimukwasiza wakiri jambya ne bamukwasiza mundu otugambe we bati nti yagikwasa londobe nga maze n'okugiwangamu amasasi naye mukwasa tooki ne mugamba nti bwe banaatuuka tujja kusooka tubassa akasiiso okutuusa lwe banaamala okujja omulambo mu mmotoka bwe tunaalabanga bagwebagajja okugendwa okuguguda omula mu nnyanja tujja kubasemberera tunaaba tuli kumpi okubatulukirako ddala gwe ng'obamulisaamu n'ettooki nange ne nkuba ekifaananyi sajjo naye wabifaananyi nnyo
0: obujulizi taleka obujulizi alina okubanga aba
1: nabwoomusajja yali mwangu jukaze oli yabakuba ekifaananyi ssebo
0: nga bali wali
1: ayakuba ddamu kirala
0: nga balina eddambo
1: bozi bagambe yakusinze ensekere kwetesa mugina e maama kasita olabanga ettaala eno ey'oku kamera emyansa nga tooki ozikiza ng'okuba entuumuusi y'essasi mu bbanga kyokka tokuba omuntu yenna ebinaddirira nze naabimanya maze okumukuutira tokuba muntu duumuula mu bbanga ngeri yakugumbulula bantu ebyo nali nakabijja mu kamwa ne tulengera ettala ya mmotoka ng'emwenyamwenya ku makoola g'emiti mu kibira abakulu tebatuusa ogamba
0: gayingidde
1: mu kaseera ako nali sikyalina bbanga lya kwogera wabula buli kye nabanga njagala londo baakole nga nkwata mukwate ne mmulaga manye muyinza okuba mulina pulaani gye muluka naye muganda wange ne bituuka nga endasi zikuweddemu kisoboka ng'okusinza ngaate yabadde omusajja omugumu n'otandika ate okutya
0: seba abasajja baali batono abo
1: ebintu nga tonna kubiyingiramu oyinza okulowooza nti byangu naye bwe bakubiyingiramu
0: kawaatwa gwe mmanyi ayinza n'okuba nga nzeyo nasooka nafuna n'emmundu ebawerekera gwe ng'omuzanyirako
1: batugambe bwe bati ne ku mulundi guno nakwata mukwate ne muwalawala nga mulaze eri ku lubama lw'ennyanja kwennyini eyo gye twasanga enkangaga z'amaato agaggwedda ku mpagala twekweka omwo twali twakeemalirayo tuti nga teriri busa abalindwa ne beerula
0: batuuse
1: batuuse abakulu
0: kaakati
1: esebo
0: sabunzikirize
1: esebo
0: awo tuli wennyini
1: nga batuuse abakulu
0: sabbiiti ejja
1: esebo
0: tulabe nga batuuse kiki ekyaddirira
1: batuuse
0: akadde tekakyatusobozesa kweyongerayo era batukkirize tukoma awo sabbiiti ejja tulabe abazigu bwe baatuuka kiki ekyaddirira sibula batuliza tugende
1: kakati binda kyalakya bw'amala okubateerako ejjinja olwonganya ola embaliga kweddira mu ddoddo lima enyumba omuluumu asula okugenda okuwojjoka nga kwe kwebaka nange bandeke maliriza okulima ekituli kyange kibaba bampadde mu bulungi bwa nsi kyekituli kankuba amala nga yentobo y'ekigere ku ya Buganda saabasajja Kabaka omufumbo wangaala
0: koze bulungi kale bananga sinza kusukka wano akadde kekaako mukirize tubasibule sabiti ejja mukama katonda nga tuwadde obulamu tujja kuddingana era mukirize ngambe nti musule bulungi mweraba.

0: Alright, wabali nyokwe na jekumideko chenda mnye kutunye zenya Radio Sapiencia ichiro ichiona kuruwa liru. Ngabuli joka pira katimba kabia mizanyo yenze padu siruma gombebez ukubela nga kutamza. Tukenda kubela nga tamla fena ngabuli joka paka wali kusawa zigenda kubela musambo gwe chiro. Awe njini wenjo kubela nga kwele kereza aturu ente katika endala ya kubela ngejia. Eberenge kuongerayo akatimba kebye mizanyo tutambula ne 22bet bulawo account osobola kuberango sibane 22bet atera oberengo wangu la kasimbi changu nyo kuberango gulawo account gena msimu yo wogenda ku internet oja kuberango teka 22bet.ug website yafe eja kuberange jao msimu yo gende wale chigambo register chinye game juzambie wakusaba okuli amanyago nini namba yo namba yisim kati wali wagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba wagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega ta 22bet ensonga zona ziberenga zitambula 22bet options zona tuzina abagala okubera ngo siba ku makona oja kubera ngo basibako agala okubera ngo siba ku batebi gwengo gamba ona ja kutegula muguno mupira ngulumba ngembere itambula options zona nza ku 22bet kweziri kasitobera ngo siba na buvunanyizwa nguweza abiri mweta no kudagu norecho siba ni 22bet atera oberengu wangu la kasimbi embera yona eberenge etambla anga bwino kubira nga etambla kusaidia yo kari bweto tugendo kubira nga tambla una kuruwa lero paka waliku musambo gwe chiro nansira Edward Lubalukovu wajio kubira nga jira abirenga kuongira yo ne program damwesubi ii ajia kubira nga jia abirenga kuongira yo by the way obutamala kadeko na katono nyo mu Nations League mipira ekizanyidwa timu egwangira Germany bakubye egwangira Serbia egoals bade biri kubwerere Germany nge wangu lo mpira Greece ne timu egwangira Netherlands obaba Dutch kuwede biri biri aba Dutch lero babotode aba Dutch babotode ne guwede biri biri Netherlands obaba Dutch nga bakola amali aga biri biri ne timu egwangira ya Greece. Then Denmark ekubidwa timu egwangira ya Portugal e goals badde nya ku biri nga Portugal ye wangula omupiira. Then timu egwangira ya Wales bakubye Norway e goals badde biri kwe Norway nga bamutegula. Wales ye wangula omupiira nga ekuba timu egwangira ya Norway e goals badde biri kwe mumbere nga bayitambudde. Then Ireland ekoza amali aga biri biri ne gwangira ya Austria gwete biri biri kyokka atera Israel ebadde ezanye gwangira ya Kosovo ogwo gwede 0-0 Israel ekoza amaliri aga 0-0 ne timu ya gwangira ya Kosovo by the way nompira gwa timu ya gwangira ya area Malta nga bazanya egwangira ya Gibraltar gwete mwemu nabo bagweredde maliri age mwemu mumbira nga bwetambudde ku side yeyo erigwe eyabepete oba yatambudde nobera nga ogenda 22bet nobera nga siba mumbira nga bwesobodde okubera nga etambula ku side yeyo by the way wabadde okukona emipiira ejja Champions League ejja bakyala Champions League wabakyala Kogi wangu dompire goals badi tano kwem then timu ya gwangiri ya timu ya Austria Vienna nibiranga nayo ediba ngabe litambude gwede mwem Austria Vienna ya muingide then mumirale jizanyidwa Manchester City ya bachara ekoza amaliri age mwem babade wa samba Real Madrid ya bachara gwede emwemu nibiranga bachinywezeza then timu ya Paris egwangu dawaka egoli zibadde tano kubwerere ne Paris eyabakyale kuba omanyi mugwangaria lya bufaransa wabadde timu za bachale zisinga okubera nga zikuba wabaddenga yo olimpikiriyoni then ne PSG nayo ngegende situka situka mpola mpola ne Paris eyabachala ekuba ekubate ekuba telambula baluwadde teyagala kuziika teyagala kumanya ekuba bukubi buli gwesanze mu kkubo emukutte ttaano bwerere he Paris eyabachala nibiranga omupiira gwe guwangudde mu mbeera nga bwetambudde so gye gimu ku ekyo egizannyiddwa olunaku olwaleero gwe yagenze ku 22 bet nobeera ng'osiba kansubire ti buli kimu kitambudde nga bw'obadde okibala ku sayidi eyo mu mbeera nga bwesobodde okubeera ng'etambula mpira abasajja embooka enyose embooka enyose embooka evuzi leero luyinza okuba lwe lunaku Patero lwatu kutte mu ddevu omanyi mbagamba nnyo Patero naye se bafunamu ennaku ezize Patero waliwo leero lwe lunaku lwatu kutte mu ddevu kubanga buli woogezako okutunula bw'oti ogambe nti wano wayinza okubeera nga bafuddewo akasente olabanga embooka evuze kati leero luyinza okubeera nga lwe lunaku Patero lwatu kutte mu ddevu nabeera nga tutegula nabeera nga tutegula embooko n'evuga emboko nevuga mu mbeera nga bwesobodde okubeera ng'etambula ku sayidi eyo kale webali nnyo okubeera ng'ogyekumideko 9:4 Radio Sapiensia kakati yesawo y'okubeera nga twetereeza bwebanga emboko Patero leero atukutte mu ddevu buli lisiiti gy'otunulako Patero leero atukutte mu ddevu naye tujja kubeera nga twetereeza embeera ebeere ng'etambula tuyingidde olunaku olwokutaano olunaku olwokutaano mwena mukimanyi ku Friday tubeera na alibad ya Friday yemukwezo alibad ezituwa ku majja ng'ogyeko eyo olwomukaaga alibad y'olwokutaano nayo ebeera stede kati bwe kiba nti tuyingidde Friday njagala buli awuliriza omubebezi ogende ku doketi obeere ng'ofuna alibad ya Friday then obeere ng'ofuna ne ordinary gentade ku doketi ezo lisiiti bbiri z'oba otambula nazo alibad ya Friday then ne ordinary gentade ku doketi njagala ogende ku kodi obeere ng'ofuna empiira egyo genda ku 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe ssaabiri mu etaano Chris bakubeera ng'osiba ojja kunyiga *217*634# nyiga *217*634# njagala tufune alibad ya Friday nga tuyingidde olunaku olwokutaano buli muntu yenna awuliriza omubebe zigenda ku doketi obeere ng'ofuna alibad ya Friday genda ku 22 bet obeere ng'osiba alibad ya Friday beera ng'ofunirako ne ordinary gentade ku doketi tubeere nga tubebeera mpulampula kodi omubebe zitekyuka erista 217*634# ye kodi ombebezi ojja kunyika *217*634# tubeere nga tubebeera mpulampula eno alibad y'olwokutaano luno lwe tuyingidde luno alibad ya Friday efaanaganamu ne alibad y'olwomukaaga omanyi ku lwomukaaga lwe lunaku lwe tusinza okubeera nga tulya alibad ey'olwomukaaga eyo yo tulira ddala amajja kati alibad ya Friday ne ordinary ya Friday zezimu kwezo lisiiti ezikyasinza okubeera nga zituwa ku ssente kati njagala buli omu awuliriza omubebeza essaawa zino genda ku doketi obeere ng'ofuna ordinary gyentaddeyo omanyi ordinary odi ebeera etegeerekeka ate era ne bw'oteekamu ekitono obeera ofuna kinene kati obeere ng'ofuna ne alibad ya Friday gyentadde ku doketi genda ku 22 bet obeere ng'osiba kasita obeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ngoweza 25 n'okudaagulu tubebere ne alibad ya Friday then ne ordinary etuwera ddala amajja mubeera nga bwetambula genda ku doketi obeere ng'onyiga *217*634# ojja kunyiga *217*634# w'oba oyita ojja kunyiga *217*634# njagala ogende ku doketi ofune alibad ya Friday then obeere ng'ofuna ne ordinary gyentadde ku doketi ezoli CTP gendo berengo zikeyo kati genda liku 22 petu berengo tekamu akempisi nebo tekamu ebitanu nebo tekamu lukumi na gamba tewe nyoma kwe genda kudoki teo berengo funa receipt yezo genda ku 22 petu oberengo siwa kasiso berengo siwa na funanyi siwa nguweza habili mweta ano kudagu tuberenga tubebira mumberenga bayino kuberenga etambla kusta bibiri kuna msambu sita disatu mwenye hash ye kodi yombebe zoja kunyika sita bibiri kuna msambu sita disatu mwenye hash beberane ahale padi ya Friday ii then oberengo ufunani ordinary yoro mkaga yoro kutani ku Friday Friday tuberenga tuchikuata kuata risiti biri ale badi deno berengo fulani ka ordinary kentade kudoketi ezo risiti biri kulokutanu lulululu tulimu gendo berengo sifuna genda kutuentu beti o berengo siwa kasiso berengo siwa na fufuna nisiwa ngo weza abiri mwetano kudagulu tucheyo kati gwerumba kudoketi o berengo fulani jemipira genda kutuentu beti o berengo siwa bobo siwa siwa na fufuna nisiwa atana weza abiri mwetano kuzwa kwerengo siwa nyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ujia kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubirenga tubibira mpura mpura kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tugenda gena mkumula mko ebya Ronaldo bichafuse na mulanda angama vere gembwa umanyi bagamba bifuse na mulanda ngama vire kembwa kati ebya Ronaldo ne George Jesus mutazisi watimie kwangiria potiku bicha atabuse njagata buwe mvako mbu waka unuzije tuberenga tuita munsongezo na ye George Jesus simanyo vana alu wangula kwanga Ronaldo yatabuse tagala kumanya echija chije ye ya gamba nkubide poti gibanga liona akapira yatabuse na ye George Jesus na yali kumite abatende sibona abatende setimu ye kwangira poti ku by the way poti go itende kedwa watende sibanji kwanga nzijukira okuve mabegeri mu 1925 poti go bali once wa Ribeiro dos Santos yali abatendeka ne bajja nikumulenda abiri mukaga era Portugal nibera numutendisi mu Portugal kati ono George Jesus azena lugezigezi runji omanyi abatendeka abatendeka ama team za manji kati George Jesus mu bangali ngo mutendisi e team ze yakatendeka lukunkumuli ye ne Ronaldo bila bikanga bitabuse kale bituba ko mubaka buno ngenda kujja mberenga nkubulira ekiri ku poti go chifumba mutuku ekiri ku poti go chifumba mutuku waliwone bwana abadambo zangamba Ronaldo ne mutendesi we bituusewa katube kombo akabuno nzije tuberenga tuchiita ne yoye Jesus analuwangula luno lutalo ngaluzibu olo chali wangu baita Hillary aria ontinda Hillary mwagizwa Cristiano Ronaldo awanda yakutu bwa mkwa somu zindalu afumule bigambe bitiribu na ye kitulinde tulabe katono nyoka mvembo waka bonozi je tulabe Ronaldo nomutendisi waitwa George Jesus bicha alibizibu katuje
1: Erini mutari kwayo, teri kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet, usigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo, wewandi isekati ku 22bet.ug, gizisa emikisa cho, ne virtual sports za 22bet, njumilo wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tori inda, wewandi isekati, wegata kuminyumu vya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendeleza, wabamiaka habili muetano, no kute wakulu. Aro, get!
2: Tenda munyaka punyese nyafama.
3: Oh mana nasanga.
4: You're the best guy.
3: Oh kuri yo nasanga.
4: Nasanga.
3: Kasimu kasamsanga.
4: You're the best guy.
3: Oh kuri yo.
2: Radio Sapientia.

nya Radio Sapiensia tukia tambla na katimba akebye mizanyo uchali ne pale siluma gombebe tukia bebera mpola mpola ne 22 bet ngabuli jo gulao account ya solo kuwela ngo 22 bet atiera oberengu wangu la kasimbi changu nyo kuwela ngo gulao account gena msimu yo wagenda ku internet uja kuwela ngo teka 22bet.ug website ya fe ja kuwela ngo jau kusimu yo kendi wali chikambo register chinyi game juza mjiba kusaba ukuli amanyako nini namba yo namba yisim kati wali awagenda promo code oja kuwela ngo teka akatimba awagenda promo code oja kuwela ngo teka akatimba then nyiga mchikambo register oja kuwela ngo wegata 22bet ensonga zona zibiringa stambla atana weza apili mwetando kilizwa kuwela ngo siba chokana wa siba bera ngo siba mnovunanyi ziwa na chirija meri umayo gambo otia angambie umbebezi nga tumira angako kumagalu wawo iyei magalu wangi umagazachi mumuleke avere mkamori iyei mumuleke avere mkamori sija umanyi kyo manyiza waluo by the way enjogira waluo enjogira echi yunuze enyana chivera mchivere cha chayo ndoza yenjogira bwetu kati wena mwisa uwanu nga mwisa uwanu na chirija mwere maya wajeta ndiko mbira echi yunuza enyana by the way chaka echi yunuza enyana chivera mchivere enyana yente entu yunka kati ekije yinuza ne bajiwe byokulya obane we babera we byokulya byesobola kuperanga egaya gaya ako ne beranga ye yinura kibera mu kibiri kati na chirija Mary tetujja tekawo mbere yokwe yinuza enyana tetujja jitekawo tuina kuberanga tuli 10 te embere birenge etambula kale mbira bwetu bwetambula gwatana funa mipira genda kodi yo bebezi oberengo funa mipira genda ku 22 bet oberengo siba bobo siba na buvunanyizwa watana weza apiri mweta anto krizi bakupira ngo siba kodi yo bebezi yeyo ngabuli jo onyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mnya hash ye kodi yo bebezi oja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mnya hash lisit ezikule mbe demu echiro choluna kuruwa lero ye ale badi jenta de kudoketi dene ordinary ezo lisiti pili zo ino kuberango bepira naso wagenda kutu ntu beti oberengo siba gugenda kukodi ombebe ezo lisiti pili zo ino kuberango funa genda kutu ntu beti oberengo bepira ale badi dene ordinary lisiti ezo pili zetu ina wakuberanga tambla naso kukodi esta bibiri kumina msambu sita bisatu mnya hash uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mnya hash hei nga wanji ya wagambo mbebezi tumiro mwagalu wawo neta kati walu wawo atandiso kole zoro talo na ye temuja tusobola katu yongereyo mumbera nga bwetambula genda kodi oberengo funa ali badi ombebes genda oberengo funa ka ordinary kombebes genda de kudoket genda ku 22 bet oberengo siba kasito berengo siba na vunanyi siba ngoweza abiri mwetano okuda hey chiwo Ronald boyo gereri nawo zukuse agambye ombebes omwana cha gambye kitu kale ngenda kujja we naba mpunzi kanga tumaliriza nda kupera anga mutumirako waluwa na ngambie ombebezi otumira pepeka mutumireko iye ya mutumira katuje nda kupera ngamba ngambisa umpura umpura mbele berenge itambla kakati echiri kutimi ya kwangiri ya Portugal Ronaldo no mutendesi we aitiwa George Jesus. Pira

0: kanga ebyawe biwanvu. By the way, Cristiano Ronaldo aweze miaka na mugumu egy'obukulu naye omutendesi wa timu yegwangere ya Portugal sawa zino ayitibwa George Jesus alabikanga akutte enkanda gu akutte wansi ne waggulu. By the way, Portugal gegamu kwaga amawanga agasinga okutendekebwa abatendesi nga bannansi. Timu yegwangere ya Portugal eyo yemu kwaga amawanga agasinga okutendekebwa abatendesi nga bannansi, kubanga n'omutendesi ayitibwa George Jesus aliwe sawa zino munansi w'eggwangere ya Portugal. George Jesus y'omu ku batendesi abasambidde kama ttiimu z'ag'enjawulo ate era n'ateeka kama ttiimu z'ag'enjawulo. In fact, y'omu ku batendesi abasinze okubeera nga batabaala, kubanga ttiimu z'atendese nnyingi e Portugal, okuli amatiimu nga Sporting Lisbon, okuli ttiimu ya Benfica, okuli ttiimu ya Braga, kati nagerako ne kutimya Flamingo mu gwanga eria Brazil natendekayo ko. Then naveyo nagenda mu gwanga eria Saudi Arabia natendeka ku matimu nga Al Hilal, Al Nassr, then ne najja kati wano najja kwanga ne kufini bachi. By the way, mu gwanga eria Turkey yabeerayo ko kati yapa ku timu ya Al Nassr najja kutimye gwanga lya Portugal. Naye bino ebiriwo wakati uwe ne Cristiano Ronaldo birabika byatandikira kwa Al Nassr, kubanga kwa Al Nassr guno mwaka gwennyini gwavuddeyo naberanga jja kutimye gwanga lya Portugal kuberanga litendeka. Ronaldo ku timu ya Al Nassr jasambira akapiira. By the way, kira ganti obutakanya wakati wa Ronaldo ne George Jesus umutendesi wa timu yegwanga lya Portugal bwavudde ku Ronaldo kubeera nga awominga oba nagenda okukyamukamu naye omutendesi natamuwa mupiira gwe mulundi ogwasoose mu bbanga etteni nga Cristiano Ronaldo abeera ku benchi nabeera nga taweebwa mupiira ku timu yegwanga lya Portugal. George Jesus teyagadde kumanya, yagambye oba ofuna private jet oba okola otya gwe gwamanyi nze sijja gukuwa. Nabeera nga ya mu myaka piira bingi ebiri mu kubeera nga bitambula wakati wa omutendesi wa ttiimu yegwanga lya Portugal then n'omusambi ayitibwa Cristiano Ronaldo. Naye by the way, omanyi olumu waliwo abakuba bawumbirira naye nze ndowooza Ronaldo ye sawa abeere nga ava ku ttiimu yegwanga lya Portugal, kubanga ekyamazima ndowooza nnyo nti bano abatendesa babaddewo mu kabanga akayise okuli Robert Martinez, Fernando Santos. By the ndowooza mu kisanja kya Robert Martinez, Ronaldo mwe yali alina okubeera nga awummulira. Omanyi waliwo woyina okubeera nga okkiriza n'ogamba kamve ku mbeera gyendiko nkite. Omanyi waliwo enjogera egamba akakadde ak'obuggya amagumba amaggwa kalima kasula mukubu mukadde obujja ngobuzito ajja kunambika, kubanga yomu ku basajja bemanyi abamanyi Oluganda naye omukadde obujja amaggwa asula mukubu walowona ekirala kyebagamba we bakugoba gye bakuzza gyoteza amaggwa gye bakuzza kaba kugoba emisinde kati neweerabira nti watadde wagasudde eyo n'obuzikanga kikutuddemu. Kati ndowooza nnyo nti Ronaldo essaawa zino yali badde yava dda ku ttiimu yegwanga lya Portugal nabeera ng'akita. By the way, Ronaldo bwetwali maze World Cup yakomekerezebwa Tuesday yabadde Canada, US, then ne Mexico. Yali ayina okubeera ng'ava ku ttiimu y'eggwanga lya Portugal. Omanyi omusambi omugezi gwe n'akalabye Messi. Messi yali alinzeeko ku ttiimu y'eggwanga lya Argentina naye n'amala n'adda n'agamba kankomyewo mbakubireko naye ne kati era ssaawa zino wiiki ejja Rio Messi agenda kubeera ng'akita ku ttiimu y'eggwanga lya Argentina abeere ng'akivaako kati kitegeeza ne Ronaldo ono bwe twalimaliriza World Cup yali yabadde ayina okubeera ng'akita abeere nga ava ku ttiimu y'eggwanga lya Portugal kubanga ekisooka nze kulonga endowooza nnyo nti okubeerawo kwa Ronaldo kwekozesa Portugal obubi essaawa zino wadde nga abasambi bonna ku ttiimu y'eggwanga lya Portugal bamubaakinga balowooza nti ayina okubeera ng'akyabeerako naye nze kulwanga endowooza nnyo nti Ronaldo okubeera ku ttiimu y'eggwanga erya Portugal kyekireetedde Portugal okubeera ng'ekola obwe bwetho nyina n'okulowooza nti Portugal yali esobola okubeera ng'etuuka mu final za World Cup naye Ronaldo n'abeerawo ne bamuleka kati ono George Jesus bwaba wakuwangala ng'omutendesi wa ttiimu y'eggwanga erya Portugal ndowooza nnyo nti sooka oggyewo abo bamitwe minene ba Ronaldo sooka obagobe kubanga gyana akomye okubeera ku ttiimu y'eggwanga erya Portugal gyegenda okubeera ng'ekomya okukola obubi okusinza ku nze bwe ndowooza nti Ronaldo gyagenda okubeera nga alembeera ku ttiimu y'eggwanga erya Portugal gyegenda okubeera ng'ekomya okukola obubi eggwanga eryalikoze obulungi abeere nga abasambisa bubi kati George Jesus kyali mukole essaawa zino ndowooza nti kyekituufu tolemerako nnyo bagamba tolemerako nnyo atava ku mulungi afaawoza Ronaldo yesawo okubeera ng'akita akirize nti Portugal yes akite abeere ng'avaawo by the way mujjukira n'eye buvuddeko by the way emabegako eri waliwo ko games ze bafunamu ko obutakkanya n'omusambi ayitibwa Bruno Fernandes nga Fernandes alaga nti Ronaldo abasambisa bubi kati ndowooza nti George Jesus yesawa okubeera nga Ronaldo amuta manyi Portugal abatajimanyi abatajigoberedde nnyo Portugal tetenekeddwa nnyo batende singa tebava mu ggwanga lya Portugal Roberto Martinez yabadde asembyeyo tava Portugal then ne Luis Felipe Scolari ye mutende seri abatendese kubanga tava Portugal naye abatendesa babadde basinga okubeera nga batendeka eggwanga lino babadde bava mu ggwanga erya Portugal babadde bava Portugal nga si byaggwiira nga jja by the way Scolari ndoza abawanguza Euro era nga ye mutendesa omugwira naye ebiseera ebisinga ttiimu y'eggwanga erya Portugal batendeka babatendesa okuva mu ggwanga erya Portugal kaakati none George Jesus naye mu Portugal kati agamba ekijja kijje neye mwetefutefu okubeera ng'akinyweza ebisowaani bye bimugamba tewali ajja kubeera ng'amutiisatiisa mu mbeera eyo nga bwetambula ku saidi eyo by the way abamu ku basambi abaali bagugulanyeeko ko n'abatendesi zijukira ndoza eno saga ya Ronaldo ekujukiza saga ya Jose Mario Felix Mourinho yabera ko n'obutakkaanya wakatiwe ne Ricardo Carvalho Ricardo Carvalho ne Mourinho babira kukuno butakanya nga nga te, nga nga nga, nga tebalima te, te, te, te, te, te, te, te, wamu Carvalho ne Mourinho ngola babino bya George Jesus ne Ronaldo ne Roberto Carvalho yabira koko mu mbera nga ye ne Mourinho tebalima kambu era olutalo lwali lw'amaanyi olwo lwali lw'amaanyi okkakkana Mourinho nga omanyi nabeera nga yalukkakkanya waliwo kko olutalo lwa Jamie Defoe abaludde nga mugoberera akapiira Jamie Defoe yapiirako okko olutalo ne Harry Redknapp omusambi n'omutendesi nga bw'olaba Ronaldo ne George Jesus Defoe yabeerako kuno olutalo wakati we ne Harry Redknapp era lwagenda okuggwa nga buli omu abezze munne mu mbeera nga bwe yatambula Gonzalo Higuain yabeerako kuno olutalo ne Mauricio Sarri omanyi Mauricio Sarri yomu ku atendesi mu byafaayo abakyasinze okubeera nga bakozesa ka sigaleti Mauricio Sarri oyo kati Mauricio Sarri yabeerako ko mu bato ne Gonzalo Higuain ne beereega ne batabuka embeera nebeera nga tetambula bulungi okkakkana nalwo nga lukakkanyiziddwa naye teriwaggwa mirembe olutalo lwa Sarri then ne Gonzalo Higuain by the way Mauricio Sarri omanyi Sarri waliwo bwe yalinga anywa sigaleti by the way omu ku basambi bemanyi abasinga okubeera nga baali banywa nnyo sigala nga basamba akapiira yali Dimitar Babatov kati Sarri yatukako ekiseera nga club zezimu zayina okubeera nga asamba ng'ali ku ttiimu ya ng'ali ku ttiimu ya Napoli ng'omutendesi nga bateekateeka akafo w'alina okubeera ng'agenda abeere nga akubamuko kasigala ke in fact nzijukira mu bikopo ebya Bulaaya Napoli basambako ttiimu ya RB Leipzig e Germany Mauricio Sarri ne bamukolera akafo waino okugenda okusimookingira kikulaga engeri gyali ya smookinga naye Mauricio Sarri yomukwa abatendesi abali bagulanyeko n'abasambi yali omusambi ayitibwa Gonzalo Higuain nebabeera nga bafuna obutakkaanya ne bavaawo obubi nnyo embeera nebeera nga etabuka Marouane Fellaini we yabeerera ku maaniyo bafunako ko obutakkaanya wakati iwe ne David Moyes the chosen one Moyes nga lekeddwawo nga omutendesi agenda okubeera nga akikwasaganya oba agenda okutega ebisowaani bibeere nga bitambula ku ttiimu ya Man U Ferguson nga amaze okubeera nga akita naye Fellaini ebbanga lye baabeerawo ne Moyes bali tebalima kambu embeera yatabuka ye basambi walala ki abagulanyeko n'abatendesi Kevin Noran naye yali agugulanyeko ne Sam Allardyce ne bitabuka ne bakyankalana omusambi n'omutendesi ate abamu abasambi kasita ndabye omusambi nga erinnya liriko pade kati kenkoma awo wanga waliwo omusambi nga pade Ken yagugulanako n'omutendesi gwe sijja kwogera ne kandikaawo mu mbeera nga bweyetambula so bino bya Ronaldo ne George Jesus bibadde bijja bibeerawo ku basambi ab'enjawulo n'abatendesi naye ndowooza nnyo nti Ronaldo ayagala okubeera nga akita ku ttiimu y'eggwanga erya Portugal mu mbeera eri gundi ewebwe eyekitiibwa Ronaldo siye musambi ayinza okubeera nga atebwa mu mbeera etamuweesa kitiibwa. Era ndowooza nnyo nti ebiyinza okubeera nga binyiza Ronaldo n'omutendesi wayitibwa jo Jesus byakubeera nga omutendesi alabika ayinamu ezzalawo mu mbeera eyo. So katulinde tulabe naye abasajja bakyetwala. Ronaldo yesawa yakitadde akite ku ttiimu y'eggwanga erya Portugal. George Jesus agamba oba akita akite tetwagala kumanya. Onowulira embeera nga bweyetambula. By the way, ate kati kampeyini gye nandisa ate okulaba ate abawagizi ku ttiimu y'eggwanga erya Portugal babakinga Ronaldo bo bagamba omusajja asiba atukoledde akubye akikubye ebbanga lyonna oyo George Jesus tajja kubeera nga azala wa mwana waffe. Onookawulira mbeera nga bwetambula. Kale njagala genda mukumulamuko, genda ku kodi obeere ng'ofuna ku mipiira, genda ku 10-2-8 obeere ng'osiba. Bw'oba osiba, siba na buvunaanyizibwa. Ate naawe 2-5 okkiriziba kubeera ng'osiba. Kugambye lisiiti ezikulembeddemu ye ale bbaali gye ntadde ku doketi then ne ordinary. Ezo lisiiti bbiri z'oba ogenda ku doketi obeere ng'ozifuna, genda ku 10-2-8 obeere ng'osiba. Kasito beera ng'osipa na buvunaanyizibwa ngoweza 2-5 okudda waggulu. Kodi ombebezi eri 2-17-634#. Ye kodi ombebezi ojja kunyiga 2-17-634#. Woba oyita ojja kunyiga 2-17-634#. Tubeere nga tubebeera mpulampula. Lisiiti bbiri ezikulembeddemu ekiro ekyonaku olwaleero alibadi yombebezi tenne ordinary. Ezo lisiiti bbiri buyawuliza ombebezi bannaye genda ku dokiti obeere ng'ozifuna, genda ku 22 obeere ng'osiba. Kodi yombebezi yeeyo 2-17-634#. Woba oyitaawo ojja kunyiga 2-17-634#. Tubeere nga tubebbera tanaweza 2-5 okkirizibwa kubeera ng'osiba ate naawasiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa. Agamba ati asimba te Ronaldo ezzana oyo bali kubeera ng'owuliriza aŋŋambye Ronaldo olugezigezi alukomye buli muntu agwako. Sebo simba te Ronaldo ezzana olw'okuba mwagukuba wali ebbulakati awo eruka yaawo waliwo akasaawe baitawo ebbulakati kati olw'okuba mwagukuba ne muggwako nawe wagala omusajja akitebwa atyo. Semba te Ronaldo ezzana we bali kubeera ng'owuliza Radio Sapienza baakubanga akapiira ebbulakati eruka yaawo waliwo akasaawe kalimu akasenyusenyu bakayita bbulakati eddiba lyanyuukiranga awo. Nga abasajja bakuba eddiba kaakati Ronaldo naye mwagala mmusindiikiriza bwe mutyo. Kale katubeeko omubaka buno katono nnyo then mbeere nga nzija tubeere nga tuwunzika enteekateeka eno nga bw'etambula ku saidi eyo. Genda ku kodi ombebezi obeere ng'ofuna emipiira, genda ku 22 obeere ng'osiba. Bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa tanaweesa 2-5 okkirizibwa kubeera ng'osiba ku 2-17-634#. Ye kodi ombebezi ojja kunyika 2-17-634#. Waliwo ne Ben yangambye ombebezi wakubirako ebbulakati. Anko Nadi yakubirayo Semba te Ronaldo ezzana baakubiranga ebbulakati abo ng'akakasaawe bakubira ebbulakati nali ng'enzeewo nga waliwo ekivulu ekyaliwo katujje.
1: Erinyimu teriggwayo, terikuzikiza. Wenyigire mu Virtual Sports za 22bet. Osigalenga onyumirwa ebyemizannyo awatali kkomo. Weewandiise kati ku 22bet.ug. Gezesa emikisa kyo ne Virtual Sports za 22bet. Nyumirwa crash games oba casino ne slots. Buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula. Tolinda, weewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug. Betting wa bulabe eri obwongo. Betting n'obwegendereza. Waba myaka 25 n'okudda waggulu. Aloga aloge!
2: Tenda munyaka punyise nyafama.
3: Oh mana nasanga.
2: Radio Sapientia.

0: Tuwe vale nyo kwe na chajio kumiteko, chendabu nyakuto nzenya, Radio Sapiencia, Chatambla, Nakatimba, Akebi Mzanyo, Echiro, Echio na Kuluwa Lero. Chali nepade Silma Gombebez, tuchape pera mpura mpura, ne 22bet, gula u account, osoro kupera ngu sivane 22bet, atera, oberengu wangula akasimbi. Changu nyo kupera ngu gula u account, gena msimu yo, wagenda ku internet, oja kupera ngu teka 22bet, dotuki website ya fe ija kupera nge jau kusimuyo gende wali chikambo register chini game jiza ambye wakusava ukulia manyago nini namba yo namba yo yesim kati wali wagena promo code uja kupera nge teka u katimba wagena promo code uja kupera nge teka u katimba then nyika mchikambo register oja kupera nga wigata kutu 22 bet ensonga zona ziberenga zitamula tana weza abili mwetanto krizi wa kupera nga usiba chukana wa siba bera nga usiba novu punanyi ziba by the way potigo hukumanya balaga bali gumite na yono muzei inga atavusi chiraga okusinza ku mauli agaliwe sawa zino Ronaldo bamubaninze emyezi mukaga basambira tasambira timu ye gwangi ya Portugal okusinza ku neisa jisam ye Jesus yaze kulema yaze kulema tayagala kumanya George Jesus yaze kulema Ronaldo yavudde mu camp naberanga ali nyenyonyi private jet nagenda mu kibuga Madrid mu gwangira Spain kati George Jesus okusinza ku mauli agafuruma garaga agambye tajja kukiriza kuyisibwa mu maaso ili umusambi sebo mbolo kuba tiyamu wadeka pira nga Portugal bazanya timu ye gwangi ya Norway na muomi ingisa na tamua Ronaldo ye kanda zibwe kanda zino linye private jet nice sente eno ya linye private jet nagina mchibuga Madrid ya Spain kati George Jesus agambi togunyo gwanda na gamba hey na muwa bani ya miezi mukaga nga talabika kutimye gwangi ya Portugal kusamba kapira kati wano inyabika retirement ya Ronaldo era sawa yona subira Ronaldo kuba yona gamba mbude kumvira gwe gwanga retirement kira bika eze esawa zino banga akasajja kalabika ayikanga omusajja mukambwe unasinga na balumba muzei Johnson Sarungu Johnson wafe mchareyo ya Masaka Mubudu Echijonjo Sarungu Johnson abayaye basoka muandikira kibaluone bamugamba tugenda kulumba kupa naloza bya kusaga okukakana ababi mukire kyatta kuni balumba ne wasanga ngabali akyaguru ne wa jackinga embera nebiranga yatapuka kati ne Ronaldo ebibye bire bikanga sibyangu katubirinde tulabeje bijjo kweranga bigwera mu mbera nga bwetambula ku side yo naye kya bikanga ate aina sister we naye awanda mwanyi sister wa Ronaldo gobaita Elma awanda yakuto muzinda na afumule bigambo na wanda ebigambo nafumula bingi akagazaja kalaika kajoji Jesus ndi kagamba ono ebigambo byafumula gwa bifumuli akabitegera Sister wa Ronaldo aitwa Eruma yakuto muzinda lunawanda nafumula ebigambo ebiyitirivu kukubera mbu Ron era brother wange byakoledde gwange lya Portugal bamuyisizaamu amaaso ha ono Sister wa Ronaldo awanda alinga munabyabufuzi yakuto muzinda lunawanda na afumula omugambo nga muyitirivu kati Joje Jesus ndoza na asirika na agamba keninde gwe fumula ebigambo byo nafumula era brother wange temu respect nze banga ebintu byakoledde gwange lya Portugal nakapira nga sister wa Ronaldo gubaita Eruma nga wanda yawanze omugambo na wanda nafumula ebigambo olwakutaka zindalo bwati nabifumula Joye Jesus naagamba gwefumula ebigambo yo ebisigadde onobiwulira kati yembeera eyo nga bwetambula kutimya eggwanga lya Portugal bingi baita bwe amawulire ga Ronaldo ne Portugal kosa ne Joye Jesus omutendesi wa timu eggwanga lya Portugal gabisi aga Manchester City Man City bino byerimu ebyokubeera nga bagala gijjako bikopo amawulire ga Ronaldo gabisi kati ate sista wewe yakutta omuzindalo n'afuumula ebigambo ne byeyongera okubeera nga bitabukira ddala mu mbeera nga bwe yatambudde kale ebisingako ne tujja kubeera nga tujja wali ekawungeezi tubeere nga tuyita mu nsonga nga bwe zijja okubeera nga zitambula sawa zibeera 12 n'eddakiika 2 wetujira netubira nga tambuza esonga nga bizino okubira nga zitambula genda ku kodi obere nga ofuna emipiira genda ku 22 bet obere nga osiba bobo osiba siba na buvunanyizibwa ate na weza 2:5 okrizi bakubira nga osiba nkugambye lisiiti ebbiri ezikulembeddemu ye alebad yetadde ku docket then ne ordinary ezo lisiiti bbiri wadde ne package zinala zonna kweziri ku docket genda ku docket obere nga ofuna emipiira genda ku 22 bet obere nga osiba kasita obera nga onyigasita 2:17:34# ujye okubeera ng'oyita ojja kunyigasita 2:17:34# agamba lya Sewankambe ekiyingira Sewankambe agambye mbu Sister wa Ronaldo yakuto muzindalo nafumule ebigambo ku brother we nawanda kumba akazaja awulira kati yembeera eri mu kubeera nga ereega omuzeeyi omusajja kwata omuzeeyi n'ofumula ebigambo mubifumule nga mwegendereza yafumula ebigambo bibeere nga bikuleetera ebuzibu kale njagala kubeera nga nkwerekereza agenda ku doketi obeere nga ofuna emipiira agenda ku 22 bet obeere nga osiba kodi yombebezi erista 2:17:34# ye kodi yombebezi sita 2:17:34#. Bobo osiba siba na buvunanyizibwa ate naweza 2:5 okrizi bakubeera nga osiba kankwagalize amakya malungi beera bulungi weraba
1: akatimba k'ebyemisanyo ako ke kabadde akatimba k'ebyemisanyo akatimba k'ebyemisanyo kakutuusibwako kampuni ya betting eŋŋansi eye 22 bet betting takirizibwa bali wansi wa myaka 2-5 bw'oba osiba akasente siba gakata kuluma twesoze essaawa endala time check essaawa ziweze 7 ezeekiro time check ekutuusibwako MTN momo sasula momo looni yo mu budde olinyisa omuwendo gw'ensimbi za looni ezikuweebwa era ozeewole mu kaseera w'ozeetaagira nyigasitemu 6-5
2: 9:4 Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.